0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Si Kaso pala guro.
2: Balikin balik di Bacol, dala di balik sa Bacol or dito lang Japan.
1: Mhm. Wala po idea sa ila sa pamilya kung okay. Birinyalan on o yeah. Dito sa Bacol okay. Sa Victoria.
0: Oho. Oh, pero mga katropang France, may pamilya man to sa Victorias.
3: Katropa Irwin, kay ang uli yan yung aware about, ang ano eh, ang sa sila, inalanggid mo.
0: Ah, okay.
3: The rest, why na? The rest is history na.
0: Oho.
3: Oho.
0: Pero nakatinirgin man siya sa, ano, sa Victorias.
3: Why na na-mention kung nagtinirta siya sa Victorias?
0: Mm.
3: Kaya ang last three ang na-mention is from Silay mo.
0: Silay.
3: Tinapit so, tinaparti, nabatian pa si Kapitan.
0: Oo.
3: In padulungan, taling pamilya, katapar Irwin sa Barangay 1,
0: mm.
3: Ang iyang stepmother lang ninaptan pa.
0: Oho.
3: Yung kilala kay alias Bingbing.
0: Oho.
3: Kay sa istorya nga na-receive na ton kay alias Bingbing,
0: mm-hmm.
3: Si Jomar nga ni katapar Irwin,
0: mm-hmm.
3: Naglisin siya ni Kuno sa iyang tatay kag sa utod niya.
0: Mm-hmm.
3: Sa tong Setyembre 29,
0: mm-hmm.
3: Nga malakad ni Kuno sa Silay.
0: Mm-hmm.
3: So, no mismo gani sa kay ano sa kay Bingbing ane,
0: mm-hmm.
3: Doon nagambal pa sa gani Kuno sa iyang utod niya. Pantayin mo git si tatay, ha? So, may ano na kunoblaw.
0: Oo. Uh-huh.
3: So, may something na kunoblaw nga do alleged nga doon na milimlilin, bala?
0: Mm.
3: Kay yung pamangkot naman ni Kato Parvin, kung every time kung ako maglakad na siya,
0: oo.
3: Huwag may nasa kunoga mo na.
0: Mm.
3: Gusto mong nangito ko na kabuto Kato Parvin, edo na maguhan sa gani kunog lang.
0: Daw na gano?
3: Doon natin alas na gani nga nagkabuto sa kunog.
0: Oo.
3: So, diba si mga sinyalis na to bala?
0: Oo.
3: Pero Kato Parvin, in confirm sa aton, rin ni Bingbing ang stepmother sa biktima, na napanagugin mo na sa kunog mo. Duhay na doon sa ganit ko, no, masyado gapakita, gitara. Laka na lang doon sa kanoga tiner. Kay Katropa Irwin, dapong makunumin na gapangita sa iya.
0: Oho.
3: May mga nagpapangita sa iya kung di na siya o kung may gapangita.
0: Gapangita, manugsukot,
3: mareklamo. Kung ano na mga transaksyon man sa iya, kung nga ginapangita sa.
0: Mm-hmm.
3: Pero tingnan mo ni Katropa Irwin, ginasikaso na sa karon sa iyang amay, ang bangkay sa itong kabata, ay tiyang iloy sinagalit, nagtaliwan ako, no? So, mm-hmm. Ang amay na lang na, kasi mo itong stepmother yung nasa na ito, no? So, tingnan ko, Arwin, pamalihan, pa na palang payag ni Elis Bingbing.
0: Oo, sige, best, sige.
3: Stepmother ni isang biktima.
0: Oo.
4: Ma'am, good morning.
5: Good morning.
4: Ano rin magkilala mo lang ni sa kay Bonbon,
5: eh? Hmm, kakilala ko. Sige, bata lang sa sangapo niya. Ano mo nang ya yeah, papa na ako niya po. Tapos yung po, humisag na kadtom na sa amon.
4: Tapos
5: so, nang katinir din sa kaso, subong yawan sa katinir, di kay damo sa, ano mo nang ginahimot, bilang nga malaki okay. Yung,
4: yeah.
5: Yung siyempre, di ko gusto nga malahit ka man yun sa una. Pero dirigin na sa'yo.
4: Pero tingin, ma'am, nakaisa rin, ay ka muna, ate siya nag-lindering, when is
5: ba na po ulit? Nagkadtuli sa kanon sa 29, sa iyang utoda.
4: Tapos?
5: Pagkadtuya, da, nabilim sa kanon ko nung, ano sa kanon ng niya Jo, liw ko, bakit papa nga masilay sa kuno, liw ko, masilay sa dito sa matinir.
4: Sang 29 September?
5: Sang 29, oo.
4: Okay, ma'am.
5: Tiway na sa may kapakita sa alin sa 29.
4: Mm-hmm.
5: Tiway kami kabalo, kay siyempre si papa yung alam, may makabiyay kay guba ang salakyan.
4: Yes, ma'am. Mm-hmm.
5: Kaya siling ko, mo ito nga nag-iswala, ay kami tagina, nga muna, ang bayan niya, ano si papa, Juan, ang antayin mo si papa, ang sinanay.
4: Oo.
5: Oh. Oh. Kaya magkabalo kayo ako, wala ka ba?
4: Isang salon lang na niyagin na ba? Isang 29? Isang 29
5: ako.
4: Doon ang punto ito, doon ang bilin-bilin
5: sa? Doon ang bilin-bilin lang sa kuro.
4: Okay, ma'am.
5: To, tiway ka kumbalo, kagin na lang na istorya sa ako, kaya nakamagpapuli.
4: Pero hindi ba na permi nga mabatian yung
5: nga po na? Hindi, ay, first time ito nagkabalo.
4: No, unusual ito man ito mo. Tapos, ma'am, pero may mga tao nga nagpangita din sa iya, sa kari pa din
5: sa? Sa kari sa damo, kapangita sa iya sila nga, muna nga, sa nga, iway sa dati niya, di siya sa lupa ako, kaya ito nga, kaya pangimok sa iyo, pangangkat
4: sa lang. May mga taso sa
5: ano? Tawap lang gitang iya yung ano, muna.
4: Okay, kaya ang pamangkot ko si Kapitan, di kagay sa kano preso mo, na preso
5: sa? Kagay sa Kapitan, nakabalo na si Kapitan, kaya ipermin sa kakantul, okay, sa barangay, ipermin sa... Ano mo nabi kakanto sa balay?
4: Ano ni man? Kabalo ka mo ni kung ano nang natabugin sa iya nga mo to
5: station. Ano kan mo nang mati ko? Pagkabalo ko sa iya na daligin ano sa mo, yung podyo ta sa bursa na alanda o okay. Kung ano, kasi tulog na sa kisagay.
4: Okay,
5: natulog na sa kisagay, di ganang kundiin mo. Napadaan sa nang sa piyak, yang lulang na padaan sa kanto ang sudaan. Malakap na sa dayon, mga ilan. Sa pulo, 20, okay. Amula na sa...
6: Pero ma'am, sa nga mo itong atiyon, kasi mo ko pag-ibalo, aray na di siya sa Bacolod, siyang ginpudyot di siya?
5: Oo, dinigat sa Bacolod. Nakapuli di sa mga ilan sa kanto ng sudaan. Tapos kung dinigat na sa downtown, gigda-igda na kung diin. Kaya muna ng problema sa iya.
6: Buti, kagapon siya nakita. Puro sang sano. Mga sinisining mga adlaw, nakita niyo ba siya?
5: Uway, uway, hindi siya kapakita. Muto na iglawan nila ngayon sa nakasimana, uway, hindi siya kapakita. Sa 29, okay. Tapos ang gapo, sa nabalaan niya muna.
6: Okay, pero kapatik ang nakapuli na di siya? Sa atesto sa, ano?
5: Hindi rin na siya igatid.
6: Posible nga rin siya ginkwa na?
5: Gulo, hindi, basi may yukdam sa nga barkada, okay, sa silay, ukon, malaki ang muna ang bayan, okay. Kusak nung matinda sa silay.
6: Ah, muto galing.
5: Ang muto nga, pagkinin sa silay, gulo, may ginagad sa iya, yes, tapos, gin dito sa gin
6: amotong gin
5: amo na tabo sa iya o okay. Tapos uy gin kita okay. Wala wala na sulin
6: may na ano ba kung may mga balaan ding ang mga persona na gin mo kasi ma ano ka mo ma mapail ka mo kaso
5: ang buti sa iya ko mapail sila ay kay may ko kabalo sa iya nga ano kay okay. Mga bata yeah. Ay kagin na arigi
6: okay ma
5: sige ma ano lang igi para matagaman ng justisya kung ano gin man ang iya na tabo sa iya
6: sige ma
0: grabe ba So ang pagduda sang tiya niya gin sa pipi siya gin kuha di sa Bacolod.
3: Na problema nang iyaya no. Ako nang iyang pagpati man ka tropa Irving kay. Hindi man nila mabalaan kung aray man din mo ngay di do. Oh, may masyado ta pakita ano bala.
0: To, mismo pamilya gin pa hindi maka sure ha sa yeah, iyang whereabouts ko na ready siya. Oo.
3: Kontin sa kakad to, do basta mo na kay
0: Ya, ya sudah lama kok. Basi udah mau nanya takan berarti ya, bro?
3: Mau itu nak kasih kerado, nak masih pun kita merekrut semangat rasulnya sangat terpakai ini.
0: Oh,
3: kait basi. Kau masih di itu ya, nak masih di itu ya kurang nak kita seiban ke bandung aku sudah dang kata pati mana?
0: Gani man? Ahai, pero subok man kaiti napatay na, pero ang problema kaiti duwi di papunggan sa pangawat ya.
3: Amo na, muna gani nong di mo man mabasa lang komento sa tao nga. Muna gali, pero siya magalis lugar na. Pina nang nagkakadapat, may muna bala, no? Well, ting. Eh, galing hindi. Mula naman ang tapo, ay patay siya.
0: So, di ano, so, imbestigahan pa niya?
3: Ang polis, paano nila imbestigaran man?
0: Ang polis, may imbestigar pa siya.
3: Yes, ang going investigation, sini ka tropa Irwin, eh.
0: Oo.
3: Teka, I think daw, nalis na ga, ang going ni hilang pag-pray sa kaso.
0: Uh-huh.
3: Pero Katropa Irwin, may interview to that with Police Lieutenant Enrique Casila.
0: Oo.
3: Uh-huh. Ang Deputy Chief of Police, ang Victoria City PNP. Kung paano yun ni Katropa Irwin na kilal, na tapuan ng bangkay, no?
0: Oo. Uh-huh.
3: Kahit isang kagahon, no, mga last dos, ang kagahon sa October 6, may mga nagkatrabaho na ganito sa kampo. Kasi yung duwemis ako noon may nakabati, pala Katropa Irwin, may lupok sa armas o kung... May nagsulod sabi niya kung anong kasalakyan. Kaya doon may nagpangapay pala, nagpangayo ulig pala.
0: Oo.
3: Kaya ito, alas doon sa kagaon, naranat sa kung nagtatrabaho sa upa mo, sa upo mo.
0: Oo.
3: Pero galing tayo mo na katropa Irwin, why man sa ganit ko na may natalupang danto. Pero galing tayo sa nagsanag na, doon na nila, dito na may nakatalupang huwag niya sa katao nga nakalabay na sa lugar. Kaya ang plasada dahil sa lugar ng katropa Irwin, kampo mo. Tapos may... ang dalan, bala, ano bala, lutakon, bala?
0: Oo.
3: Oh? Oo. Oh. Eh, ano bala, ng dudaga, ano bala, ng dalan?
0: Oo, oo.
3: Tapos, ang klasada sa alagyan, do, tricycle, makaigo lang mo.
0: Ah, okay. So, kung mga four wheels, abi, medyo, mga bulubudlay-budlay?
3: Ah, basi, siguro. O kung, ano ka to, four wheels, basi, makaigo, magulong four wheels, bala?
0: Oo.
3: Ah, makaigo, ganyan four wheels, eh.
0: Igo, igo.
3: Makaigo, four wheels, eh. Oo, nakakaganis so, ang ambulansya to.
0: Dua ka bagay, gin bit-bit sa, gin tapok na sa, or gin sakay sa, gin tapok na sa?
3: Correct. Kaya ang investigation, ginapatian nga basi, wala na siya gin patay sa lugar.
0: Oo.
3: So kung sa ibang lugar sa ginpatay, sa gindili na dakay.
0: Oo.
3: Kung dira sa ginpatay, posible nga may mga ano na yun, may mga evidences bala.
0: Oo.
3: May oo. Mga evidences, pero parang just like empty shells, ang fire cartridge, ang armas sa lugar para ma-identify nga, oh, dira sa ginpatay. And also sa traces ng blood bala. Kaya sa investigation, sa namismo sa kay Lieutenant sa Casila, dugin guyod siya ka to Parwin eh.
0: Ay, okay. Guyod?
3: Dugin guyod siya kung napasulod mo.
0: Sa kampo?
3: Sa kampo. Kaya ang plasada, yeah. I-confirmed ako na kagapo. Supposed wala. Nakabaklid, wala. Kaya niya sa mundo, wala ka sa province, may dog magmagigda ka din yan, imobala ka mo, i-stretch mo bala pa direction sa ulo mo.
7: Oo, oo.
3: Doon na kami, yan, gitsiya ka sa province ah.
7: Oh.
3: Nga doon na kitaan sa sinyales, kaya doon gindrag siya, doon ginbutong pa ka to sa ano.
7: Oo.
3: Sa kampo, no?
7: Mm-hmm.
3: So, tiyan mo na daw, huwag din sila may nakatalapangod to, huwag din may nakaibalo kung mm-hmm. ano to, masalakyan ang gala sa iya. Mm-hmm. Kato na nung oras na siya kato parwin nga ginbilin. But, posible, na ba siguro sa gabi na, sa October 5, October 5.
7: Oo.
3: Tapos sinasapuan siya aga na sa October 6 katropang Irwin. Tinareport na ganito nung sa ila, mga alas 11, quarter to 12 na, kaya nakita ng bangkay, mga 11:30 sa aga mo, kapon.
7: Mm-hmm.
3: Kaya alas 12, gin-report daw no, mga lapit alas 12 na na-report sa ila to gila yun ni Karaparwi nga din respondiyan niya lang tao.
7: Oo.
3: Dati amo ni gila yun, no?
7: Pero so, hindi ka ba advanced state?
3: Sa karoon ng going investigation, sa Victoria City PMP, pamarkenta na si Police Lieutenant Enrique Casila, Deputy Chief of Police ng Victoria City PMP.
7: Oo.
8: Ayun, sir. Good evening, sa gila. At so, sir, atay niya sa mga araw ng 11:30.
7: Oo.
8: So, ang... nakalabay niya si Kadada sa Lanugar, ang overseer. So, around 11:30, sir. Mm-hmm. And then, na-report sa amon din, sa amon din, exactly 11:40 sa aga.
9: Okay, sir.
8: And then, according din, may aras na ko naman nakita na nakatay na lawas ang tao mm-hmm. na nasa Kayaon.
9: Okay, sir.
8: And then, nag-display ang after mga patroller, nag-sigir yato, verify ang nasambit na fortune, no?
7: Uh-oh.
8: So, and then, wala nang gito, sir, ka, ano, kaya may dipagid na akong siya nag-training. Kaya wala pa, sir, na, ano,
9: okay, sir. Okay, no problem.
8: Pero, sir,
9: pero sir, hindi may mga markings sa salawas. Tattoos, sir,
8: ano? Mga tattoos sa sir yung sigural, tattoos sa sir sa iyan na mga lawas, sir.
9: Mm-mm.
8: Okay. Nakita sa,
9: do puno lawas, sir, sa tattoo, hindi man.
8: Yes, sir, almost naman na, sir, ang lawas, sir. Kumbaga, sir, ang term niya, tatuan.
9: Tatuan, gano'n. Okay.
8: Masama yes. Sa mga tatu okay. Sa, ayan, ng lawas.
9: Yes, sir, how do you describe sa, ano, sa built sang tao nga na, sir? Medium built? Medium built, sa sir, anong height na estimate niyo?
8: Hindi lang po, sir, naka-ano, kay gina... maka-determine pa, sir. Kaya ang suko to, sir, na...
9: Okay.
8: Nag-examine pa sa sir.
9: Yes, sir. Pero, sir, buhay panigyapon na-identify?
8: Yes, sir. Sa subong, sir, pa sa na-identify.
9: Okay.
8: Kaya ang mga palibot, sir, based sa investigation, itong ina sa nga ito na investigator sa palibot, hindi natin kilala sa tagad sa sumarang
9: okay. Pero wala pa sa sir na gapos or na ano, naputo sa
8: wala,
9: ulo?
8: Wala, sir.
9: Pero sir,
8: wala ano sa matayon, gakayao na sir, may nakamot ng dula, para sa may babo sa,
9: ano. Dugahamiyanggit siya?
8: Yes, sir, gagawin
9: lang sa basa.
8: Naging guyod siya,
9: okay. Pero sir, ang distansya, sir, isang bangkay sa Alagyan, gibla doon sa dalan, ano sir, layo sa sir, metros, ang distansya. Dora siya sa tunga sa kampo ni nakita.
8: Yes, sir, ako sa Alagyan na sir, daw, parang ang mga tricycle ng sir na
9: kaagi. Sa Arap Road siya?
8: Yes, yeah, Arap Road. Ang mga marulo. Sir, alam sa may dasa, may dalan.
9: Mm-hmm.
8: Almost sa mga 3 meters, sir.
9: Ah, okay. 3 meters.
8: Oo.
9: Okay, sir. Matira-tira, sir. Okay. Pero sir, nang hindi siya familiar sa mga residente, ano? Hindi siya familiar ang inaatawo.
8: Yes, sir. Simple siya na conduct man investigation lang ito na investigador.
9: And
8: then, sa mga pumuluyo ba, ay hindi na siya kilala. Kaya isa pa siya, layo, sir, sa mga residente.
9: Ah,
8: sa mga lugar.
9: Kampo, ito galing
8: yan? Sa mga alang-alang, sir.
9: Ah, okay, sir. Kampo, ito galing yan. Pero, sir, nang wala na reported sa Victoria City nga may missing person?
8: So, pa, sir, sa subong, sir, wala pa, sir. Kung napanawagan na naman, sir.
9: Okay.
8: Kali din na naman sa social media.
9: Yes, sir.
8: Kung sunod lang may nadulaan na pamilya.
9: Okay. Pero, sir, nang, ano, ano plano nyo, mag-coordinate ka mo sa malapit pagid ng mga police stations, tira, sa mga nearby, ano ba lang, mga towns and cities?
8: Yes, yes, yes, yung, ano, namun, sir, yung inform na namun, sir, ang mga, pati yung including adjacent na mga stations, sir.
9: Okay.
8: Kung sino, sir, missing na.
9: Yes, sir.
8: Apropos na sila na nakapuli, sir, ang ilan, na namun, sa ilan na patinda, sir.
9: Okay. But how about the reason, sir, sa Bacolod? Do may plano, maka mo mag-coordinate man sa BCPO?
8: Yes, sir, sorry, sir, na, ano na namun, sir, yung inform na namun ng
9: okay.
8: BCPO.
9: Okay.
8: So, sana mag-distributor, sir.
9: Okay. Sige, sir.
8: Sabi-sabi-sabi-sabi-sabi-sabi mm-hmm. Sir, sa Facebook.
9: Yes, sir. Pero, sir, nang ano ni, do may empty shell ka mga nakita sa crime scene?
8: Wala man, sir. Yung ang palibot. So, wala, sir. Wala. Wala.
9: Ah,
8: wala,
9: okay. Sir. Yes, sir. Pero ano man, na ano na ni, sir, ano, puncture wound or ano, sir, to... sa ulo yaba.
8: Hindi ko ma-determine, sir, kay ang sofa pa sa sumusir na
9: okay.
8: Ato na distributor.
9: Yes, sir.
8: Ito, sir, nag-sasaila,
9: okay. Sir. Estimate, sir, sa kalawigo ng isang bangkay, sir, possibly, you know, kainas ang kagaho na dasa, or?
8: According sa ano, hindi naman, sir, maka-determine. Pero sa ang kainas, sir, ang base sa itong mga kotman dito sa mga mga last dos ng kagahon. At tumata, sir, kami may siyempre mga arag o brasser sa ano, sa pagkatubuan sa kampo, last dos arag na kung sir mo. So wala man sa tumulot, it's all man lang tumulo yan. Siya sinasasan, ano na naman ino.
9: Ay to, sir, pero wala bisan sa rakyan nga nagsulod or ano, the any kind of ano? Ay, okay. Sige, sir, no? So, basi, posible, ayan, gabi isang, ano, kagapon?
8: Yes, sir.
9: Gabi?
8: Simple na po na, sir.
9: Mm-hmm.
8: Ito yung kain ng simpo. Ikahapon, sir, nag-inulan.
9: Ah, okay. Nag-ulan-ulan.
8: Sabi yung panulat na, sir.
9: Okay,
8: tapos
9: sir.
8: Tapos ang panulat, ikahapon sa gil, sir.
9: Ah, okay. Okay, sige, sir. Pero, ano, sir, no? Hindi pa ni natin gid masiling kung may foul play ni, no?
8: Yes, sir. Yes, sir.
9: Okay, sige, sir.
0: Katropang friends?
10: Katropang Irwin, no? Si Police Lieutenant Enrique Casila.
0: Oo, oo. Hi. So, grabe man, pero ti, tabo na ni, no? Pulis na bala sa pag-imbestigar sa natabo ni sa lalaki, oh. Base may nalapakan ni sa iguro. Damo ni sa...
10: Damo
0: nagdumot lang.
10: Ang bakit katapat siguro na negative na sugatan, negative
0: na. Muna yung kalabanan, katabo kung daw ka damo, nagid ba na sa mga nadalasa mo? Kaya wala ka na pakundangan, wala na pagbago.
10: Correct it, no? So, tingin na parang may naman yung update, ha?
0: Oo.
10: Si Patrol,
0: mm-hmm.
10: Sa lahat, inisi katropang France, Andro Burgos, doon ang mga bukol-bukol sila, was mag-sumars ng Santon Plus Verbal Capsule. Para sa nag-aogin ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News. XFM
0: Live Reports. Salamat kid katropang France sa mga latest update. Amo na ginabal na ito sa mga kulturan na nagahimo sa hindi amobla. Okay na kung maka-strike ka mo, no? Maka-score ka mo, makakamong maka-abansi. Pero kung kamo ang maabansihan gani, kagdamo na kamo sang daw ka-unstoppable na gid, daw hindi na mapunggan, yung mismong kapitan sa barangay nagambal na to nga siya mismo ginpapriso yun, ang biktima. Tiga ako naman pagbana-bana mga katropa, base ba naman nagdumot gid, kag na... na himuan niya sang mga pagpangawat or ano nga sitwasyon nagdumot ginlaot ni sa amo na yung resulta mga katropa, no? Sa istorya nga patay sa ginapakamalaot ta mga katropa, denounce naton ang sahi kay at the end of the day mga katropa, it's crime being committed, no? Krimen nga naghatag sa aton sang kulba na concern sa safety kag ang aton judicial process para sa isa ka lalaki nga ginpatay. Okay? And that's why bisan naano nga mga sitwasyon ng aton pulis mag-imbestigar kung sino ang responsable sa pagpatay sang sining biktima. Ato naman ayo mga katropa, madakpan ang responsable, madakpan man ang katulad sa mga katropa, bala nga mga krimen nga ginahibo man, no? Subong abi, ipit-ipit kayo, no? Pagpakamuhi ta, wait akbaro kun ang kaso sa pagpangawat nagtaas gid man. Wait akbaro kun ano gid man ang sitwasyon nga gakratabo subong, because ang sitwasyon ang ini nga mga bagay-bagay nga experience natin subong, mabugat ini, no, mga katropa, no, nga mga palaminsaron para sa tagsa-tagsa, no? Ang pagpakabuhi ta, medyo ipit-ipit, medyo bulubudlay-budlay, but nonetheless, mga katropa, it is what it is, no, sitwasyon nga kinahanglan natin i-endure, kinahanglan natin nga atubangon sa siling mga panahon. Ang aton ayo, kadlagko sa mga lawas ta, kadlagko sa, may mahimo ta, nga mga awat ka, no, nga mahimo ka sa mga krimen, ha? Para lang may ara ka sa kwarta, no? Damo sa pwede mahimo mo, no? Para i-sustain ang pagpakabuhi ng mga katropa, mga abyan, no? Amaray kong gani kong kisa, kakita ka na sa mga kauturan ta nga nag pagpundo mo, bala, mabalsa, sir, pwede tinuan na mo na yung mga motorsiklo, oh. Ikaw gambal, sige, oh. Kay bisan pila man ang namahatag muna sa ila, at least mga katropa, pagpuli nila, may na bit-bit sila. May kwarta sila. Oh. Direya, mga katropa, natabo ang aton pila kamaturan, no, takana sa kamuna. No, gusto nila, bulto-bulto nga kwarta lang bato nila. Pangawat. Di ko madakpan ka, okay lang na. Kung na mapriso ka, kung, pero kung matuis ka gani, ati, goodbye Philippines eh. Morning sa mga katropa naton, sakay Mecca Tumbos, makalalag mayong aga sa inyo. Thank you so much. Salamat gid Elvira Gilogo. Thank you. Sir Lloyd. Kay Shirley Arevalo, dira sa kaban kala nakatutok naman. Ambal ni Popoy Rivera o sinya, tani, may ara sa student day man ba? Ano na sa man? student day. No celebration man, kay may teacher's day mo, no? Okay. Ayoon ta na mga nga may mga students day man namin sa proposal ba. morning sa kay Popoy, no? Popoy, morning sa inyo. Salamat gid, no? Sa kay Remel Mamilya, nakatutok man sa buong mga katropa, no, sa family, sa sitio Tigisan, Barangay Montilla, mayong aga sa Moises Padilla. Thank you so much sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Marin, Mayna Siladora Dumepig, nga nakaupod man sa aton programa. Thank you, Junior Alegria, Tristan Yatgulay. Salamat sa pagpamati, mga katropa, sa aton palatuntunan. It's Wednesday, pero ang feel bala, mga katropa, do Friday na, no? Do kahulat ka na bala, no? Pero mga katropa, damo pa sa mga posible himuon ta, ha? Damo pa sa posible mga bagay, ha? No? Ang ginapreparahan lang naton, ang ining Super El Nino, ang aton nga pila ka mga LGUs nagapreparar naman, ang provincial government nato, mga katropa, nag-ano ka naman sa budget sila, di, para sa mitigation and assistance, support sa aton nga mga farmers there is Negros Occidental nga hindi may go kag hindi matam-an sang Super El Nino. Okay, ang projection diyan ni mga katropa, may go sa ang pinaka peak yagid, even though nga October, hambal nila kuno nagasugod na ang Super El Nino, hindi ta pa mabatsagan, no, ang ini, no, pero ang pag-init, no, sa dalom sang sa kadagatan sang Pacific, mga katropa, amat-amat na, no? Hambal nila may ano kuno eh, may 2 degrees Celsius nga pagsaka sang temperatura, pero i-convert mo na siya diri sa aton lugar, medyo mataas na siya. Ang gina-expectoran naton diri nga mga temperatura is beyond normal, no? Ang normal tanga temperatura is 36 mo. Pag 37 mo na, may ara ka na sang gamay nga hilanat. Sumaka ka 38, mga katropa, init na na kayo. Okay? Pag 39 mo, kinahanglan dalon ka na sa ospital kay basi makumbulsyon ka na. No? Ang hambal sa mga eksperto naton, posible magasaka ang temperatura naton as high as 40, 45, 46. Ati, grabe na nga saka sang temperatura mga katropa, no? Pero more than that, ang ginalantaw naton is mismo ang kahandaan sang aton probinsya. Ang kahandaan sang aton pungsod sa Super El Nino, mga katropa, no? Sa sining panahon, ginestoryahan natin ini para i-inform ang aton pumuruyo, mga katropa, tungod sang ining impact niya sa aton, no? Epekto sa mga pananom natin dari sa Negros Occidental. Anong mga posible maapektuhan? Una, ang tanom natin sa panay. Ikadawa, ang aton nga mga kararoton, no? Ang mga prutas nga ginabaligya natin, ang mga utan, nga ginabaligya sa aton nga mga food hubs or sa mga bagsakan natin, no? Next naman, mga katropa, ang production sa kalamay natin in the next 2027, no? So, initanan, ginakulate din ang mga data, mga katropa, kag kung paano mahimo sa aton nga mga ahensya sa gobyerno ang ilat nagsa ka mga preparasyon. Pero we really have to prepare, katropa, whether ano niya siya seryoso. Pero hambal nila, nagasugod na ang Super El Nino. Kung lang taon ta mga katropa sa aton nga mga lugar, digaw ng ulan pa ta. And we're so very fortunate mga katropa, there is Negros Occidental. Because as of now, yesterday, kahapon, may pagulan-ulan, na? May pagbubo-bubo sa ulan, no? Nagligan nga daw, nagbubo mo na ang ulan mga katropa, mga bayan, no? So, ang sitwasyon, medyo mahambal ta nga hindi pa kita apektado sini. Pero sumugod gani kuno Nobyembre, mamatsagan ta na ini mga katropa, mga kauturan. So, ginaistoryahan na ni Subong sa aton nga Provincial Disaster Management Office ang ini nga mga isyo kay para mapreparahan as well sa mga allocation para sa ato mga farmers nga hindi sila matampan sa Super El Nino, mga katropa, no? This is the first time worst kuno mo, no? Ang termino is worse than the previous El Nino nga na experience naton diri sa pungsod, mga katropa, ha? So brace yourself, dapat naton preparahan mo tuod aton nga mga farmers, dapat bayaran naman sang pagpanghanda, no? Sa ato naman mga katropa diri sa Bacolod, ang aton nga ginalantaw posible nga lantaw ta ang ukon makuha ta ang pinaka mga data so that mahaboy naton sa pinaka mga kuturan ta ang tubig, no? Isa sa mga concerns naton do nga diri sa Bacolod mga katropa, tubig ta mugit problema naman diya, no? Bisan wala pa El Nino, ga super naman ta sang problema sang shortage ng tubig mga katropa, mga bayan. So ini gina-expectaran nga ba sa magsaka, no? Pinaka recent nga advisory mga katropa sang DOE, ang probability lang, ha, nga posible magasaka man ang presyo sang kuryente during sang pagpanalasa sang Super El Nino mga katropa, no? At the same time, because nga sa mga panahon yun, especially pasunod ta sa December, gataas ang consumption, ang demand mo, no? Sang kuryente mga katropa, mga bayan, no? So kung sige pa rin mga outage sa mga pinaka mga planta, ang posible medyo malapit sa malapit nga manubo, manipis ang supply naton sa kuryente. And eventually, ang aton nga demand mataas because di hindi ka man pwedeng magtiners balay mo, nga hindi ka may electric fan, no? Sa aton pinaka mga kuturan, may mga suspension of classes. And iban nga mga kumpanya would probably implement sa mga work from home, para mabutang sa insakto o kung sa ang safety sang aton pinaka mga trabahante, no? So tinirta tanan sa barayta, matinirta tanan sa barayta. Nagataas ang aton demand, nagataas ang aton nga consumption, no? Maiban di nga mga kuturan ta may kwarta, mapa-aircon sa balay nila, kahit hindi man pwedeng agwantahan mo tong init mo, no? Ang electric fan, nag-isa-isa, sumunti, nag-dua-dua na, ha? Ang i-butang mo para makontrol lang, para hindi matamaan sang sining ginakabig na ton, Super El Nino. So, these are situation nga kinahanglan na ito na endure, mga katropa, at this point of time. So, kinahanglan taman, mag-preparar para sa mga kauturan ta nga posibleng maapektuhan. Tubig. Ang tubig, because sang prolong nga init, so wala sang refilling, ba? Sang tubigs duta, So mag-resulta naman sa sang kakulangan sa tubig diri sa aton lugar kag taranta ba apektuhan. So that's why ang aton nga local government, I think daw nagpreparar na sila sa mga trucks to nga posible gamiton para sa mga rationing sa tubig, because expectedly there would be shortage ng tubig diri sa Negros Occidental kag Pilipinas mga katropa mga abyan. So what ang aton pinaka mauturan ginahimo nila bakal sa mga container para maastakan sa tubig to, no, in case gitman may tubod sa tubig. May ara sang preparahan, may ara sang angkatan sa tubig mga tropa mga abyan. Damo sa mga kulturan tanga nagapreparar na subong man, no, at least mga katropa may ara na sang gamay nga preparasyon nga hindi na tamatamaan, nga hindi kita ma-igo sini, because ang El Nino could be shortage, food shortage, no, tubig, no, shortage man sa tubig mga katropa, and it could be health, no, nga mga factors nga mag-apekto sa pagpangabuhi naton mga katropa. Okay, so kinahanglan ta magpreparar aton nga preparan aside from tubig, aton pagkaon, no, ang ibang diga imbak na sang mga sako-sako sang bugas kay para magbakal sila para makarapot pa ni mga katropa until next year, because nga gina-expectaran may ara man shortage sang ano mo sang bugas subong. So ako nantaw ba si panic buying naman dasun bla mga nadlaw ha kumabatsagan tarang init di panic buying na ta kay ti kulang na sang bugas, wala na sang bugas so hindi man amuna ka gina-expectaran ta, hindi man amuna ka worse na no, mga katropa, no, this year, but probably because ang January February nga ari pa rin Super El Nino will cross over sa aton summer season. So we're not expecting sang isa-dua kabulan for this year nga maigo sa aton, and another 2 months next year, January and February. But because this will cross the summer season nga ang ulan, ang init mas ma-intensify pagid tungod sang summer diri sa pungsod Pilipinas mga katropa. Okay? Manapos ni siya until May 2026. So imagine the first quarter sa 2027 matsaganta ang tuman ka init. So wala pa, even though mahambal sabi natapos na ang Super El Nino, pero it's summer season din, mainit Japan para hon mga katropa, wala sang refilling sa tubig sa ating mga kadutaan subok, no? So medyo concerned mga katropa sa mga eksperto kung paano natin ini punggan. It's a natural phenomenon. Ganapat natin preparahan mga katropa, and it's the first time nga na-experience natin ang Super El Nino mga katropa. We'll keep you posted sa pinaka mga latest development updates ini, because kinahanglan natin abi mga katropa istoryahan ini para sa aton preparasyon, no, para sa aton nga pwede mahimo. Now sa health naman mga katropa, aton nga mga elders, aton nga mga kabataan, mapreparahan man nila. Okay? Ang aton nga mga kabataan dapat may ara mga suplemento kay sakto, ha? Para sa aton mga elders, kita nga mga working group, kinahanglan man steady man ang aton kayong lawas, no? So mas maayo kung may ara kita sa mga suporta, bra. Ariwa, no? Ang aton ginahambal mga katropa, supplement kita sa nga Xanthan Herbal Capsule. Amuning mga kinahanglanta nga mga ingredients mga katropa nga mga suplemento para mapabakod sang aton immune system, no? Nga bisan na anuman kapag usang panahon, dapat preparado kita mga katropa. May mangustin kag manunggay, no? Kung manunggay mga katropa, istoryahan ta tanan nga mga vitamins, minerals halin sa vitamin C, potassium, vitamin D, ara da sa manunggay mga katropa mga diyan. Ang mangustin ginambal naton antioxidant, bato sa mga free radicals kag iban pa nga mga posible maghatag sang sa aton sang mga masakit, no, infection kag kuno ano pa, dako ni bulig mga katropa, no, sang Xanthan Herbal Capsule. Pwede niyo na babakal mga katropa diri sa aton nga mga butika, o hindi gani dira sa barangay nyo. You can visit sa mga barangay nyo sa kung may ara da sa butika, for sure may ara kita mga supply dira. Ang Mercury Drug Store, South Star Drugs, sa TGP, sa Generica mga katropa, may ara kita ng mga supply drama, mga katropa, you can check that out, no? Sa aton ng mga butika, pagkatapos ng taon nyo man, ang mga gaduga ng mga ano, ng mga ang kape natun, aragid, no? Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, no? Ara man da, no? So, kompleto, mga katropa, okay? So, pwede man kamo kabisita sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Oras naton, it's 8:32 na sa pagpakaragad naton sa aton latitudan. Let's pause for a break, mga katropa. Balikan ta mga ba-update naton pagkatapos sa mga pahibalo. Stand by.
11: Bullseye XFM 90.3. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
11: The secret of health.
13: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health Lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
13: Marami na ang natulungan.

0: na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung kape. Gato kang pagitpagkanin. Doso ko, ipatila ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: Plus.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
4: yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.

0: Balik din mga katropa sa pagmakalaganda, may gina-propose mong nga sweldo, abing nga saka sa sweldo. Ambot ko na nung anong pag-take din sa mga negosyante ta, no? Ganis makulod, kahit ang last time to pagbasa, pagpahayag nila, hindi pwede nga ipasa lang kuno sila. Pero ang point mga katropa, ibet na kayong tao. Check on ta subong kay may consultation sa mga katropa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board angon sa proposed wage increase, no? Ari karon si Sir Noli Rosales sa atong linya. Sir Noli, good morning.
1: Yes, good morning katropang Erwin. Good morning sa inyong listeners and viewers.
0: Oh, kag nagpaninghuwa kami Sir Noli para makalabot na sir, anong update sir? May naistoryahan na initially para sa saka sa suldo nga ni.
1: Yes, kahapon, no, nagsugod na ang aton niya public hearing sa wage. Uh-huh. No, kahapon niya adlaw, amo to ang istoryahan naton ang iyaka industry, uh-huh. Industrial kag iyaka services.
0: Uh-huh.
1: So, subong adlaw, iya naman yung ka-agricultural
0: uh-huh.
1: na pagpasaka sang sweldo.
0: Uh-huh.
1: So, update ko lang kahapon niya adlaw na natabo sa public hearing, no?
0: Yes, sir.
1: So, kahapon ginduso naton ang salary increase na 250 pesos.
0: Uh-huh.
1: Tungod na nakita naton niya, dapat na may adjustment na
0: uh-huh.
1: sa sininga bulan.
0: Uh-huh.
1: Tungod nagsaka ang aton September 28, nagsaka ang pliti, uh-huh. peso.
0: Uh-huh.
1: Nagsaka ang aton niya fuel sugod sang February until October.
0: Uh-huh.
1: Mga 50 to 60 pesos na per liter
0: uh-huh.
1: ang ginsaka.
0: Uh-huh.
1: Nga sila yung domino effect ini sa aton niya basic commodities.
0: Uh-huh.
1: Nagsaka man ang bilik sang aton niya mga pagkaon.
0: Uh-huh.
1: Last day, nagsaka ang kuryente, no? Sugod sang June until December.
0: Uh-huh.
1: Mga 2 ini ka pesos.
0: Uh-huh.
1: Ang saka sang kuryente nga mo iniplas anon
0: yes, sir.
1: Sang aton mga ordinaryo nga mga maumugon
0: uh-huh.
1: nya kun sa diin dapat na magasaka man ang ilang sweldo no so pero kapol nakibot lang kita
0: oo
1: syempre ang sentimento sang aton mga opdanan nya mga kautoran nya mga management sector
0: oo
1: wala kapasidad kuno sila nga magpasaka tungod igo man sila kuno
0: uh-huh.
1: sa sining crisis nya ginaatubang naton.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang mm-hmm. pero ang justification naton diri katropang Erwin.
0: Mm-hmm.
1: Ang ako lang nga ako may crisis. Nga amo na pirmi ang gina-justify sang aton mga employer. Pero
0: oo.
1: Nga wala kun wala crisis,
0: mm-hmm.
1: nga wala man kasi sila gapasaka sang ila kamabuton sa ila mga umugon para mag-angat man ang ilang palangaboyan.
0: Mm-hmm.
1: So amo to gapon may mga debate so ang ibang gusto Manila nga management yung gusto Manila ko no dapat ang rate naton
0: mm-hmm.
1: mapareha dito sa rate sa Cebu
0: uh-huh.
1: nga nag-increase na kita is 42 pesos dito sa Cebu
0: uh-huh.
1: pero nga aton diri ginagiit nga dapat basis sang atong constitution
0: mm-hmm.
1: ang living wage
0: mm-hmm.
1: nga dapat 1,300 ang daily minimum
0: oo.
1: Sa aton niya mga mamumugon
0: oo.
1: Nga nagka-membro sang lima.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na gani gapon, nag-init ang aton ulo. Sining,
0: as usual.
1: Philippine Statistic Office.
0: Mm-hmm.
1: Tugod nag-alatag siya sang data
0: mm-hmm.
1: nga ang kaya ko no, no sang ipaswildo kag mabuhay ang isa kapamilya nga may lima nga membro.
0: Mm-hmm.
1: 14,683 a month. Uh-huh.
0: Aliwato katuro kato sir Nori apat sa pamilya lima katuro si mabuhi na
1: five mabuhi siya sang 14,863 taga bulan
0: may tari ko naman isuldo sa mga gaubra sa PSA ba
1: tigin sumahan ko sila katropang Erwin kung gusto natin ipakita sila ang summary
0: oo.
1: Kung masurvive ang isa ka Pilipino
0: mm-hmm.
1: kung amo niyang iya bulan 14,000
0: mm-hmm.
1: Siling ko, ang 14,000 i-divide natin sa lima.
0: Mm-hmm.
1: More or less, mga 449 pesos lang na a day ang mm-hmm. sa family of five.
0: Uh-huh.
1: So siling ko, katatlo si ano sila, sa ang 400 i-divide natin sa lima.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: But siling ko, mga 92 pesos lang. Ang 92 pesos...
0: Liti mo lang na subong.
1: O katatlo sila magkaon sa isang mm-hmm. adlaw.
0: Mm-hmm.
1: 22 pesos lang ang ilang adlaw, taga pamilya.
0: Mm.
1: Di mo na siling naton,
0: mm-hmm.
1: masurvive man to na nga ton mamamugon, buhi sila,
0: mm.
1: pero lospad.
0: Adding insult to injury.
1: Yes, amo na sa naton insulto ini sa mamamugon niya ang gobyerno mismo. Siya ang nagabarat.
2: Mm-hmm.
1: Sang para masaka ang sweldo sa naton mamamugon, kita mo yang PSA mm-hmm. below minimum wage pa yang iya yang summary.
0: Oh. Ga subong gani ga abanse na ta 14,000 ma kabut diamond sa brand. Pero sir, anong possibility? Nga ma pamatian.
1: Nato, no, nga may ari ang gusto natin maidoso ini ining 250 pesos. Kay possible basi bala mo muho kag limos naman ang ipasaka kag kon magdako-dako.
2: Mm-hmm.
1: Basi naman bala may precedence nga ATRO kay ang position Japan sang management.
0: Oo.
1: Zero increase gidya.
0: Why sang increase?
1: Wala sang increase. So sakit ina para sa aton upod sa aton mga mugon.
0: Oo.
1: Nga siya ang nagapatuhaw sang ekonomiya sang pungsod.
0: Uh-huh.
1: Especially sa isla sang Negros na ang ambal gani sang NIR economic thinking.
2: Uh-huh.
1: 4 to 6% fastest growth uh-huh. ang ekonomiya sang Negros Island.
0: Aba.
1: So paano sila makaambal nga hindi dapat mag-adjust? Hindi paano mag-ambal ang aton business sector? Nga zero adjustment kita tungod nag-suffer sila kung ang gobyerno mismo ang iya dita. Fastest growth ang aton economic sa isla sang Negros. So amoy na aton yung ginamangkot na dapat ang capital ang labor equals profit.
0: Oho.
1: Pero ang aton mga labor sector nabilin sa laylayan.
0: Oh.
1: Samtang ang aton mga kauturan niya mga business sector nami ang mga salakyan na aga pa eskwela sila kabataan sa mga maayong eskwelahan. Taga December nagabakasyon.
0: Oh.
1: Pero ang aton ordinaryo nga mamamugon halos hindi mabuhi sa inyong sweldo. Amo na gani ang realidad. Wala pa niya na obrahan. Napangutangan niya na.
0: Gani man.
1: So, amun ang matodo niya sitwasyon sa ato noong mugon.
0: Oo.
1: Kay, natikala kita sa survey sa gobyerno nga kay labi na kay BBM, nga ara na kuno ang Pilipino sa middle income class. But silingon lang ba, ayaw na pala nga buyan.
0: So, sa may batsaganta na ba? Oo. Ang naindi kay Tino ka systematic ba na, nga gobyerno matag sa data pagkatapos sa manibasihan sa mga kumpanya, kung magpasaka, pagkat pwede. Naika, marikan ko to Sir Noli, anong possibility if may increase yun man, pwede nila makontest sa korte? Since nga dito sa Metro Manila, 80 pesos, dagdagan man to TRO sang isa ka korte. To which I believe, ang jurisdiction ara sa labor eh.
1: Precisely, dapat naman ang ambal na itong Japon, basi ang matabo sa NCR, matabo man na di sa Negros, basi may mga business sector dere, nga labi na zero increase sila.
0: Oo.
1: Basi pag-alaot nila si Korte, kagbasi man ma-TRO. So dapat gina-challenge natin din rin no, si RTWPB, si Department of Labor and Employment, especially si Secretary Tolentino, na panindugan ang ilang decision, especially sa wage increase, para maproteksyonan man ang kaintangan sang aton mamumugon. Nga hindi lang bala nga daw ka doon nagpakitang tao, pugi po, wens, pataason doon ang sweldo, pero pwede man lang gali ma-TRO. So anong matabo sa aton mga mamumugon? Kung ang gobyerno mismo, siya mismo ang wala sa kaprotekta sa aton mamumugon para makabuhi ng sweldo. Kaya nga balgani naton sa konstitusyon is living wage. Ginadiscuss nila di ang living wage. Gapon, kapila ibalik-balik ang living wage. Pero hasta na lang sa living, nalubong. Nalubong ang sweldo sa aton mamumugon. So kung sa pagbarat no sang mga employer, nga dapat maging balance, mag-improve ato ang ekonomiya, dapat nagasunod dira ang pag-angat man sa palangaboyan sa aton mga mamumugon sa bugos na Pilipinas.
0: Oho. Pinali, Sir Noli, ano ang may ara sa mga, since kaya ginention mo nga zero gid sila, hindi sa mapasaka to, anong possibilities, what is feasible as of this time sa discussion ninyo?
1: Yes, amoy na nga, hindi tama ka sure, no? Kung posible may ara, mangidya may matap, hindi man pwede nga wala ingres mo, pero ang pamangkot pila. Amo ni mo ang pamangkot pila. Tiyan mo na sila naton, niya kinalan iduso sang hanay sang mamamugon. Nga iduso ang aton niya petition niya 250 pesos. So hindi kita pwede magpanubo dira, hindi kita pwede nga hambalo lang naton, hambalo lang nga pulo, top 50. So dapat mas taas pa kung kaya ang 250 pesos nga iduso naton. Kay may ara man protection katropang Erwin. Ang aton mga micro small and medium entrepreneur o enterprises. Nga maproteksyonan ang ilaman niya na matarong nga hindi wala kapasidad no nga mag saka sang sweldo tungod magamay sila nga mga negosyante.
2: Oho.
1: So gin float man aton.

0: aton nga mga workers, trabahante, pinagi sa aid abis gobyerno, tiyari naman ta sa ano, instead of i-implement ang 250 pesos nga wage increase. So may counterpart dapat kuno ba ang gobyernos na. Anong take niyo, sir?
1: Yes, dapat may counterpart. Halimbawa, pero yung mga dagko, yung companies like ECOF, yung Employer Confederation of the Philippines, kaya nila niya. Ang aton man lang yung ginaproteksyon ng dere para mabuhi man ang aton mga small and medium enterprises no, nga hindi man sila maapektuhan sa sining saka nga sweldo para makasurvive sila. So papel na sa gobyerno para mabuligan sila na isubsidize nila kung halimbawa ang kaya lang sa aton mga business sector nga gagmay 500 pesos. So ang kulang sila, dapat ang masolder ang gobyerno, yung ginapangawat niya malang ang pundok sa kanin sa taxes ang aton mamamagon.
0: Anyway, sir, we'll hope for the best sa deliberation karon. Sir Noli, thank you.
1: Yes, amuman nga sa katropang Erwin, subong na aton man italakayon dari ang agricultural. Kay gusto man aton iduso dari nga ang kag-i-abolish yung Pacquiao system nga amo ang halos katulo na ang dugo no sa aton mga farm workers, pero ang ilas wildo mumong kaglimos gyapon pinaagi sa Pacquiao system. So ang aton ginapanawagan kung hindi pa man may basura ang Pacquiao system sa subong nga tion, so dapat 75% on top no sang ilang salary increase para makita man aton nya mag-ulibantar ang pala nga buyan. Kung hindi man mag-ulibantar, at least masapin-sapinan ang panginanglanan sa aton mga Pacquiao system na katrabaho sa kasindahanan diri sa isla San Negros.
0: Dala na yung mga benepisyo sa aton nga mga farm workers, Sir Noli?
1: Yes, precisely. The benefits is mandatory by law. So nga wala man nila gani ginabayular sa amo, gabayular sina sang aton mga kautoran niya mga sendero, mga planter. So dapat si Department of Labor strengthen the routine inspection and the basic ini asindanas. Kaya hindi natin nakita nga nagabisita ang aton Department of Labor to the asindas. Kaya tungod kinanglan na mag-complain. So no need na siguro mag-complain to inspeksyon sa aton yung mga asindanan. Labi na ga-open subong ang galing. So parang hindi mabayla ng tinamatarong sa aton mungungon na wala na may mag-ahibi no, ng mga workers na kulang iya benepisyo sama sa lolita. So dapat ang Department of Labor papel yan to ensure nga maprofeksyonan ang aton nga mga mamumugon sa kasindahanan para makita naman nila ang gobyerno ara sa ilang tupad niya para magproteksyon tani sa ilang problema suli kinanglan pa magkadto sang workers labi na sa mga farm workers dito sa ilang opisina kun makita gani nga daw nagkalamugo hindi pa sa akomodaron. So amo na problema sa ato na hinsa, especially ang Department of Labor and Employment.
0: We hope for the best, Sir Noli. Thank you so much. Salamat gid, sir.
1: Yes, madamong salamat kay Tropang Erin Jag. Mabuhay kamo.
0: Ang sulto ni mga katropa, inipermi ginabaisan ta. Permi ang pinaka bugat nga diskusyon mga katropa sa tunga sa mga trabahante naton kagsang aton nga mga kumpanya diri sa syudad sa Bacolod mga katropa. But all the way ang gusto lang naton is that justisya man nga bayad para sa mga trabahante naton, sa mga minimum wage earner naton, dala na sang mga benepisyo na mahatag sa aton nga mga kauturan. Because kung taas abisweldo mga katropa, okay, sa negosyo abi mga katropa, kung ano mga incurrences, like for example, nagtaas fuel mo, nagtaas ang imong manpower mga katropa, ha, nagtaas ang imong mga cost dira mga katropa, all you have to do is to pass on sang ining mga additional expense no sa imong operation no, at least may leeway ka pa. Pero kung ang trabahante gani mag-superer tungod sang ninet kag hindi makaigo ng sweldo, kinahanglan niya paiguon no, anong matabo? Utang sa kumpanya, utang sa turko, utang sa kunsan din diin nga pwede kuhaan sang source anay, ha, bulig anay mga katropa, para at least ma ano lang ang hindi lang nami or kita ko tong data sang PSA nga hambal nila kuno ang 14,000 igo na kuno no ang ano ang kita o kun ang ina ka kwarta ang ina nga budget mga katropa for the family of five no, maka survive na abot kun paano ni makwaat Wala ko kabalo, mga katropa, kung na

0: Galapa, panisduta, ang aton nga PSA, no? Sa paghatag sa mga data nila sa mga sitwasyon sa aton pumuruyo mga katropa. Kaya nga, ihaboy nila yung data, accepta ron sa aton kamahensya nga may problema ang aton nga labor sector. Nga may ara sang inflation, no? May ara sang gap sa tunga sang sa presyo sang mga nagapanguna ka mga baraklon kag sang sweldo kita sang tawo, no? Akseptado na sa mga labor sectors, no? Ang aton gani executive ehekutibo nagapagwa gani sa mga assistants para makabulig day, no? Ang aton SSS gani mga katropa may ara sang uplift sila, no? For those below 15, below threshold nga ginahambal nila nga sweldo, may ara sang posible nga mga yuda mga katropa. Pero kung lang taon ta, si Kwawi ang presentasyon sa mga data sa PSA. Nga kung 14 mil kita mo, goods ka na, mabuhi mo na ang tatlo mo kabilog ng mga bata. Kag ang bilog ng pamilya, membro sa pamilya, lima ka mo, makasurvive na. Tarobla, pliti mo palang sumo mga katropa, tarobla. Maghalin ka sa Granada, dako-dako ang imong abot yung pinapliti high subong sa Granada. Away pa. So, probably 90, no? Oh. Back and forth mo, 40 na. Kaunan mo na, ngita ka lang to ka. Abot yung makakaon ka pa 50 piso. Subong mga katropa, puro lang guro. Unlimited eh, puro-puro lang kanon eh. No? So, paigoy-goon mo na mga katropa. So, dala pa lang dahil 50. Hindi na kaigo ang imong shin. Oh. What if ang ginatrabahoan mo dito kapaya sa kapukpukan? Tatlo ka sakay. Kaigo na shin mo sa PT parang gani? Kulang-kulang na. Amo ni mga katropa, mga data sa mga insas gobyerno naton, wala nagkasanto sa ilang mga sa pagkinahanglan sa tao. And that's why galala ang aton inflation, ang lala ang krisis sa pungsod Pilipinas. Because ginapatalang pirmi, gusto tatabunan ang problema ngalapnagon sa aton pungsod mga katropa, which poverty, no? Kapigaduhon ang ginabatsag naton. Ang bottom 30 mga katropa, sorbihon muna sa subong, hindi na makakseptar, ha? Nga, ay hindi na kami ara sa middle class, pigado na kami. Pamangkutod muna sa Jansky Gaspar, mahambal sa manggaranod ka kung hindi. No? May duta ni sa mo. Lapad ni duta ni Jansky Gaspar. Dito sa Kamangkalan. Mahambal sa hindi kuya manggaranon. Kaya nga akong ginatanom, wala man sa produksyon. Pamangkutod muna sa Popoy Rivera. No? Ari trabahanti ni. Nagakita ni saya. Nagapautang ni. Subong ka problema. Ayawan sa dalato sa mga demand letter. Kay ninit na gani mga katropa, kung pigado ka, kag wala ka na kantuan, the most you could do is utang. Kanto ka sa mga 5-6-2, bala na, no? Ang hapos utangan. Kay kung magkanto ka man sa mga bangko, grabe nga mga requirements man. So hindi, gapaniguro mga ngaton nga mga financial institution mo, nga mabalik ang kwarta nila. So, the most nga pwede makantuan, bahala na, no? Dito ta sa 5-6, para at least makabulig-bulig. Pag-abot sang kita mo, nagamay pagin kita mo, nga, bayad mo to, pagkatapos, plusan pa sang interest, why na, patay ka na. Paano ang eskwela sa bata? Paano pagkauna daw? Paano ang pliti-pliti daw? Mangutang ka naman mga katropa, lubong ang tao sa utang. Lubong ang tao sa mga obligasyon nila sa ilang ginhulaman, no? Pag-abot sang sweldo, wala na sang hugoton, no? Kanton lang ta simbahan, mga muyo na lang ta. Kay para base pa lang, mabuligan, gaga, may ara sa mga grasya. Wala na sa kantuan, kanto ka lang to, dito sa lutuhan, handum. Nga base, magdaog ka, malibantar pagpakabuhi mo. No? Wala ka na kantuan, tiis ka, terta na, base, pwede pa na, base, madaog pa na. You know, we are exploring possibilities nga basi may mga source kita nga pwede kuhaan. Pero in reality, nagapalala sa sitwasyon ta. Nagapalala sa sitwasyon sa aton nga mga trabahante. And at this point of time, always mga katropa, dapat isa eh, ang mga negosyante ta kag trabahante. And whatever output nga na-deliver sang aton nga mga trabahante, mag-bulig man na siya sa performance sang imo negosyo nga magyambo, nga maging successful, mga katropa, mga abyan. If ang insakto nga kita, mga katropa, sang aton pumuruyo, buhi ang mga negosyante ta. Ha? Sa mga kumpanya, no, sa mga malls, no, may ara na sang sobra nga ibakal, ha? Sa mga paglagaw sa downtown, no, especially Mascara Festival, makapungko-pungko at least 2 bottles lang, hindi na pwede 3, may gasto na siya, at least 2 bottles ang masarangan, no? May kita ang mga negosyante ta. Kun sa aton nga mga kauturan nga ara sa merkado, bakal ka to sang pagkaon mo, bakal ka tunga sa sako. May budget eh, may kwarta eh. Pero ipit subong, bakal ka rin, sige lang, kaigo subong isa ka kilo sa amon, isa ka kaunan, isa kilo lang anay. Panahon ta, kung makaigo ang kwarta ko, dason. Kung hindi ganit, mamutang ta. Na? Amo na, kabuhi na tundris pong sud Pilipinas, mga katropa, mga biyan. So, this bottom 30, ang tunga-tunga, na bala mga katropa, nga ginahambal natin nga middle class. Ining grupo sa mga tao, nga may trabaho, may income, may suro sobra-sobra. Amo na ni sila subong, ang nag-aakseptar, nag-ahambal, nga pigado. Kami na ang bagko nga pigado sa pungsod Pilipinas. This is the worst ever nga na-experience natin sa administrasyon ni Marcos. Ha? Amo na yung pinakabugat subong nga na-experience natin sa panahon sa pag nga krisis kaya natubang natin. Tara, nagsiraas na. I don't know kung it is handled properly. Why ko kabalo kung insakto ang pag-uyat sila mga katropa. But one thing for sure, there is a problem. Dapat solusyonan. Dapat respondihan sang aton gobyerno because kita, mga katropa, hindi natin inikaya. Sulbaron kita lang. Ha? Laknagon niya siya eh. Sistema ini mga katropa nga nag-apekto sa tagsa ka mga trabahante, mga kumpanya, negosyo, binugpungsod. No? Nagkinahanglan sang programa nga dapat makabulig sa aton pinakamang sektor. No? Ihatag tani sa mga economic managers natin. Ha? I hope tani lang taon Manila, hindi lang ang ila puro pagwapo, hindi lang ang ila ngalan, kundi ang solusyon mismo sa problema ta. Istoryan ta na kung nabladong kayo kayo mga katropa. Kayo may mga topic ko pa ta, nga nakahilera, ini ang problema naman supply sa tubig ko. Kayo no, tumangon, tagin ni Dason nga minadlaw, Dason nga mga binulan, mga katropa, din tumakwa supply man. Kay ang kahambal to kung nabasi magsaka man ang presyo sang tubig sa aton lugar mga katropa because nga ti may shortage ka matabo during sa pagpanalasa sang Super El Nino. Balikay ta pagkatapos sini mga katropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Ardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Sister Pain.
8: Pugalisilis. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Pagalis sa mga buti ka.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi nga bla namon makaya ang ina.
3: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
2: Pangayo ko naman ang operasyon sa atang mga kapulisan.
1: Franka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: Mga katropa, hambal ni Jatsky, sige good morning da. Shout out lang dira sa Sitio Bunga, Barangay Urong sa Kabangkalan. Sa mga katropa natin da sa syudad sa Kabangkalan, may nga-agas sa inyo. Thank you. Salamat kid sa pagpamati. Salamat kid sa pagtutok no, sa atong programa. Sa kay Popoy Rivera, hambal niya ko no, sayan, di na pasaka sweldo, sir. Panubuon ng presyo sa Baraklun. Kay useless man gyapon, saka sweldo, saka presyo, Baraklun. Manalag, gani. Dira ang nagasulot ang inflation. Nga kita, ang distansya lang, gap mga katropas kita ta. Pakadto sa mga kinahanglan natin ng mga Baraklun. Nagalain. No? Check on ta mga katropa, because ang problema naman ta, dun subong, ang supply sa tubig. Gabasi magsaka naman eh, mga katropa, no? Sa panahon, sa pag-igo, sa super El Nino. Ano nga mga preparasyon na pwede mahimuan, mahimo ta? Anong gina-expect na natin sa mga water utilities natin, Dris Bacolod, nga tub-tub subong, bisan hindi El Nino, ginakulang ta tubig. Ari ko sa linya mga katropa, we have Sir Christian Weber, no? Ang convener sa Amlig Tubig, Amlig Kuryente. Sir, good morning.
5: Yes, sir. Well, good morning. Kung sa tanan na kamati sa iyong programa.
4: Sir, gina-expectaran nga base magsaka man ang presyo sa tubig, my God. Subong, kay ti ara kita sa pasulod na sa Super El Nino, may ara sang shortage sa tubig. So, by law of supply and demand, base masaka ang presyo sa tubig ta. Sir, may ara na sang kamog inistoryahan. Anong possible nga gina-expectaran ta sa mga water utilities natin sa atong syudad?
5: As of right now, Sir Win, I think last time or the other day, nag-meeting si Mayor Greg Caupod, sila Councilor Wilson Gamboan, the management of Pasiwa and Hiraya Water, no?
4: Oo.
5: So far, ginatanuhan pa na nila,
4: uh-huh.
5: And wala pa man sila specifically nagpagwas ng statement kung anong ilang plano.
4: Uh-huh.
5: But definitely, sa side pang amig tubig, ang amon niya nga, ginasuggest pa rin pa sa una, no?
4: Uh-huh.
5: Nga dapat ang madugang kita sa mga water tank sa mga kada barangay.
4: Oo.
5: And then ma-outsource kita ya sa mga ano, sa supply sa tubig, additional sa tubig.
4: Oo.
5: And then ang isa pang issue no, nga dapat na pugton gid sa Basiwa Hiraya Water.
4: Oo.
5: Ang mga non-revenue water, no, amuning mga guba, ang mga pipeline, amuning damo leakages.
4: Oo.
5: Especially sa mga major lines na dapat na tutungo na kita nila.
4: Mm-hmm.
5: And then, ang isa man ginasuggest namon is that when the time comes, kaya nga wala naging ulan, mag-decrease na ang water supply natin when they should implement strict rationing naging sa tubig.
4: Oho. Sa mga barangay. Oho.
5: Well, actually, sinasubuo lang, Sir Win, no, kada tuwid naman nila katabo. No?
4: Mm-hmm.
5: Pero, of course, right now, it is more scary kahit yung ginahambal nila yung super El Nino gidin eh.
4: Oho.
5: Kaluyan lang kay you know, it started September but salamat lang kita September, October, ulan-ulan pa.
4: Uh-huh. Sir, other than bulk water, nga mo nga ka-supply sa Basiwa o sa Basiwa Hiraya, ano pa possible ginalantaw nyo ang maging source of water? Because we cannot rely gidya dari sa supplies ng tubig sa Bacolod. No? Naganubo gidya kayo ang water table ta. And anong gina-expect ta nga pwede pa maging source naton sa tubig diri sa Bacolod, sir?
5: Well, sa diri, matakil kita no, sa mga possible na mga supply nga, I mean, sources.
4: Oo.
5: Because, kaman na gani, because right now, diri sa Bacolod, no, kita man naton nga hindi dyan tanan ng mga barangay masuplayan ng tubig.
4: Mm-hmm.
5: And dugay naman na namo yung ginareklamong
4: Oh.
5: Kaya dapat ma-source na ganyan nga ito ng syudad.
4: Oh.
5: Ang isa pa nga ginano na issue din eh, isang presyo gano'n isang tubig, hindi kalabot sa iba ng mga barangay. Like panguna nung dumaman ko, may mga area na at panghub na sunuig, wala ganyan tubig.
4: Oh.
5: Pero may mga linyaga na dahil sa Basiwa.
4: Oo. Oh.
5: Oh. So, ang main gate ngayon mo, nagitong syudad natin, ma-outsource gate, Sir Win.
4: Oo, outsource gate na tubig. Yeah.
5: Tapos, ma-outsource, nagdugangan ang mga reservoir natin, Diri.
4: Oo, oo.
5: Because kung hindi na natin pagdugangan ang mga reservoir natin, kung if we stick with the current ones that we have right now,
4: oo.
5: Again, wala pa super El Nino or wala pa El Nino, hindi na ganun makasupply sa maayos sa tanan ng panimalay. Kung hindi sila ganun ka-deliver from 24/7 yung supply.
4: Oo. So, ang coordination with other LGUs, apparent, po'y digit siya. Possibly, sir.
5: Oo. Dapat inaya. Kaya nga, we should talk with with LGUs that has abundant supply or they have excess water to supply others.
4: Oo.
5: So, class na ganun sa Bursa, sa Bago, sa Silay, sa Linsay, may mga water sources. Sulaya mo, pwede dapat matap na gabi ang atong city.
4: Uh-huh.
5: And again, hindi na ito magulat yung mag-worse pa ang sitwasyon because kailangan mga support na kita sa tubig. Subong pa lang.
4: Galing ba, kasi base ba na sir, matabo naman si bulk water naman ito maangkat sa tubig pagkatapos maligya sa tawo, blaw?
5: Well, naman lang dapat natanawon sa atong LGU. Na dapat even despite of the the incoming bad situation, they have to regulate get the prices and of course they need to barter with a better supply.
4: Oo. Kay amo na ginakulbanta, dana na nagsinaka na daan ho, dana patubig nga daw ka essential ni Saturn daw masaka pa ni presyo. Pero
5: sad but true na ang tubig ang kuryente natin, all of the basic necessities na nagid daw saka nga saka.
4: And until now, we don't know why takakita as to the preparation sa basiwa, as to the mga mitigation control nila sa ano, do hindi pa natin mabatsagan sa kuguro mga board of directors to.
5: And sa last meeting nila, no, that's why I would also contact Councilor Gamboa kung anong update ang meeting nila. Because as of right now, no, wala blinded pa ang mga tao or the people that's not have any update with regards to their plan. Dapat siya mapagawa na sila sa ano, sa nila, kung anong plano nila para at least aware ang publiko. And as of right now, no, dapat siya mapagawa na sila sa mga public advisory to conserve water, Gabe.
4: Yeah, oo. Dapat, no. Sige, we will wait for this, sir. Anyway, araban na amlig tubig na manantaw sa kagbabantay sa sitwasyon natin diri sa Bacolod and also with the LGU and aton nga basiwa nga base makasinapol man kung ano mga preparasyon nga pwede mahimo natin, sir. Mensahe natin sa pumuluy natin, Sir Christian.
5: Yes, aton mga pumuluyo no, sa siyudad sa Bacolod. Pasubong pa lang ang daan, subong na kamong support ng tubig. Sabi na siya ng inyo, clean drinking water. Sabang mga pundo ninyo na sa mga balay nyo, matamat na kamong sugod pundo, no? Samtang binabless pa kita subong na may ulan.
4: Yeah.
5: No?
4: Yeah.
5: And also, ma-post ma kami sa among na page, sa aming tubig na page, no? Sa aton na checklist kung anong pwede nga himuho natin in preparation to this.
4: Uh-oh.
5: So I hope that local government and Basiwa Hiraya Water will look into those suggestions that we'll be posting. So, sa subong pa lang, no, mga abyan, supporta kita sa tubig at hindi natin pag-abusaran ng paggamit ng atong tubig.
4: With it, Sir Christian, thank you so much, sir. Salamat kin sa oras ni mo, sir.
5: Sir Wayne, madamang linya, salamat sa tanahan niyo pamati sa programa mo. Good morning.
1: Franca, Diretso, Bullseye.
4: Inyo na bati ang mga katropa, Sir Christian Weber, ang food vendor sa amlig tubig, mga katropa. Nga agin na istoryahan ng tubig. Amo na gani, may super El Nino nga malawigun ni sa mga katropa, no? Sa nambal natin to nga hindi siya makaya man ako until December mo, no? Honestly speaking, may pagninit, may problema nga gamay, pero if matapos lang siya by December, okay lang. But hambal nila kuno February pa matapos. So February amo naman ang onset sang aton summer season. So, malawig-lawig, eh, medyo mas madugay-dugay ini mga katropa nga para sa ano naton diri sa Bacolod, no? Ang sitwasyon sa supply sa tubig naton diri sa Bacolod, mga katropa. And yet, gusto nato may mataan ang sitwasyon man kung ano ang preparasyon sa aton nga basiwa, no? Nga din tabakwa sa tubig, ha? Din ang pinaka-most naton nga mga source. kay kun mag-rely lang kamo sa bulk water, dira naman tayo sa istorya sa negosyo sa Japan. Ang ini nga krisis, dapat solusyonan ban sa aton local government, no? I think may mga preparations na, may mga truck na to agin preparar para sa mga rationing, no, sa mga barangay. Pero ang question, di lang source naton sa tubig. Probably makuha kita sa ibang mga localities, no, nga mayara sang insakto pang supply sa tubig. Diri sa nga ihatag diri sa aton mga consumers, diri sa makulod, mga katropa. Hindi kita gusto nga maliwat naman ta himo sa pamaagi para magbakal sa tubig sa mga nagabaligya na naganegosyo sa tubig. Kagabay pa, hindi amo na ang plastada sa aton nga Basiwa Hirayo Water, no? Kagabay pa nga wala sa pagpagsaka sa presyo sa tubig. Aton gahando malanta. Though, gambal sila nga, natural lang na ang mga adjustment. Pero mga katropa, ang aton water utility, hindi niya pareho sa negosyo sang ginabaligya kag ginalako muna ho. Kinamatarong na isang tao nga makaangkon sa insakto nga supply sa tubig. Hindi pwede nga manegosyohan. Hindi pwede na aton mabutang ang principle of law of supply and demand. Kahit tubig niya, and it should be given for free to anis tao mo. But nakita naton nga ang aton nga local government, mga katropa, naghimo sa pamaagi para i-process ang tinlo pero hindi mainom nga tubig para sa aton mga consumers. So we pay, bayad ta sa aton nga local nga panguluhan, no, sa aton water utility. Gabayad kita para sa mga proseso ginhimo nila. Kaysa una ang tubig, mga katropa, naton ang uso sa mga politiko, mga patukod ka malang imo sang imong kumbato. Pagkatapos may tubig ka na, no? That's for free, hatag na. Pero sang ginamat-amat na sa aton syudad, mga katropa, palapnag ang supply sa tubig, gabayad na ta, no? So it becomes one of our obligation, aton balayran pas anon ta ang supply sa tubig, ang gasolod sa aton nga tubig sa aton palibaray, bayaran ta na, no? Nonetheless, ang sitwasyon amo sini ang aton nga mga water utilities, mga katropa, ginsudla naman sa mga pribado nga mga kumpanya. Kaya mo to, no? Pero may kita nyo sistema ang aton nga mga GOCCs, mga katropa, permi balbalunas sila, non-performing, pigado ang serbisyo, lubog sa utang. Amunin sa mga footprints per me, no? Amunin per me ang mga markabla nga dira ka na makahambal, nga amat-amat ang mga government corporations, GOCCs na ton, amat-amat ton sa i-pasipribado, no? I-privatize, ihatag sa mga pribado ng mga kumpanya ang operation, no? Tungod na tag na ang aton nga mga aton nga mga GOCCs nga tamaran ang tao, wala nag-obra ang sakto tao, panautang ang tao, ang mga board of directors na grabe ang pangutang nila, no, para i-sustain ang operation sa isa ka GOCC. Amo man ang tabo sa aton nga Seneco, amo man ang tabo sa National Power Corporation, no? Amo ni tanan nga mga marka, amo ni tanan nga mga nakita ta ba nga mga nagakalatabo antes pa lang siya ma-privatize. So here we go. Here it is. Ang sitwasyon, we have to purchase ang tubig. We have to buy. Why ka choice, no? Kundi magbakal ka sa kuryente sa Seneco or sa NEPSI, no? And that comes with a cost. Barayran ta na. Kinahanglan ta na. Essential na siya. Kag dapat sa mga essential nga mga kinanglan sa aton pumuruyo, mga katropa, may ara sang regulation. Ang problema ta pinagusto lang. May ara ka tuod sang ERC, may ara ka DOE, may ara ka LOA, ha? Pero ang ila regulation, kung ano man to ang gusto sa mga board of directors to sang isa ka nasa pribado, nga mga kumpanya, sang gobyerno, okay naman lang sila. Ha? Kayo di may ara man lakot politika da mo. Na ha? Kinahanglan man nga lapit ka sa mga matag-as to nga mga official sang ERC, sang DOE, para kung ano mga proposal mo, okay na yun. Ha? Di amo rin sa question, mga katropa, I hope makita ni sang aton nga mga board of directors what you have done. Ha? Sa aton nga syudad, sa aton pumuruyo, nga ginpamahal nyo ang cost of living sa tao. Halin sa tubig, pakadto sa kuryente, pakadto sa mga baraklon, nga kinahanglan essential sa aton nga pagpakabuhi, mga katropa. Ako, gesto, yaman ang tamo amon eh, pero base magkadto sa punto, bala, nga ang hangin baklon taman, na? Kaya iproseso para clean, kaga safe nga to nga hangin ang mahaklo naton, mga katropa. You know, ang tao tagaan mo sa sobra nga ano damo sang mga makapig naton ano mga problema. Ang tao tagaan mo chan sa mga katropa to take advantage sa mga bagay nga ara sa ila, they will take advantage of it, no? Sa tubig, gin-entrust naton sa mga tao nga ginasaligan man naton, and eventually gin-negosyoan ang kuryente, which essential man pagpamuhi nato mga katropa. Si Juan de la Cruz, why palagyo, no? Because ang negosyo sunod naman, no? Dapat may control man din atong gobyerno, mga tropa mo, so that hindi na tamangutot man sa mga ano sa aton nga sa mga negosyante ngani nga mga away ta permi nga oh aryo nagsaka cost of living namo nagsaka man di gusto namon ti basaka man kami sweldo, why ka choice eh, no? Kututon mo man eh ang imong kumpanya, no? Hindi ba pwedeng gobyerno mahatag sang subsidiya kay mahambal gobyerno man perde kami di maipit ka man kami kaluluoy naman kami eh. Kami naman maan sang gasto. Pero amo na abi, mga katropa, mahatag ang gobyerno, pagwa sa gobyerno ang kwarta, pero dapat may utang na kabalaslan kasi ya. Ta? Dapat may ara ka utang na loob sa mga politiko nga naghatag sini. No, just like what happened, subong, no? Crisis subong, mga katropa. Subong di ara man Japon ang patronage system naton bala, no? Utang na loob sa mga politiko. Mahatag sila pero ara dapat kita unda sila. Kay para sa pag-abot sa eleksyon, amon ay pabugal nila. Again, tinguhaan ta nga mahatag ang mga serbisyo para sa inyo. Again, tinguhaan ta nga papabarato. Amon na iyang trade permi. Amon na iyang permi ang naratibo sa mga politiko. Gusto nila, amon na iya. Sa kakulangan sa tubig, nagkuha kita sa fire truck para mangrasyon sa tubig. Ang itsura to nila, ang ila to nga mga pusta to gabarakang kay para pautang daw, may utang na loob ang tao, bra, mga katropa, para sa eleksyon amo na gamito nila para manukot sang utang na kabaraslan nga na, no? Kasadya lang, no, sa aton nga mga kauturan ta. Anyway, oras naton 8:27 na, mga katropa, mga commercial ko anay, no. Haboy tang pila ka mga update naton, mga balita naton, mga katropa, dugay-dugay, plus ang latest development update naton sa impeachment, gasugod naman, no? Ang impeachment ta subong, mga katropa, mga abiyan. Ang pamangkot lang hindi pa kadto naman. May ari pa mga issue, mga katropa, sa ining sa aton Bacolod City Public Plaza kag sa ano sa aton BCGC. Kahit ito wala kang ginambalta, nagsabat na ang Chiesa sa sulatman ni Mayor Greg Gasataya angot sa presyo, angot sa delay nga natabo, mga katropa. Narisbakan pa ang alkalde nga daw ako, sala pa karon sa alkalde niya. Sala pa ni Mayor Greg nga agay ka mo reklamo, kundi ilbago-bago, kundi na-delay siya. Ginbalik sila. Ang Seguro ng Palusyo, naghambal mo ito siya. Hi! Ti, wait na mahimo. Kuna mo ng posisyon nila. Nagdugang pa sila sa 28 milyon pesos, mga katropa. Pero lang tawa nyo, bala? Ang aton nga proyekto, ang ining nga mga proyekto sa Tiesa, do you believe Nabagalapot na sang 300 million pesos, mga balbis na, yeah, why man is nakabalo kung paano ya magasto ya. No, mareklamo naman ay sa mga tao na, pero why man is nakabalo kung pilagi dyan igasto ya. Ha? Pero mga katropa, lang taon ta, bisan diin nga ang gulo, ang kwarta nga igasto ta sa 328 million. Ha? Daw ka, kabudlay batunod. Ha? Diray ko kita mga katropa, pensar ko sa mga congressman lang ang grabe nga binadjetanay sa mga proyekto. Diray manggali sa Department of Tourism, isama nagli ka mga madalom nga ahensya sa gobyerno. Para kay kita mga katropa, pagkatapos sa mga panumdom, standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Ardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusog.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
13: Ang karang pain.
14: Fast and safe.
13: Yeah! Sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further then,
1: nag-atras ang public opinion
3: objective.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Balik din mga katropa sa pagpaparagin natin sa aton palatuntunan. Morning sa kay Popoy Rivera sa niya at tsakto kito suldo ko no. Huwag mo na pulos ko no Japon. Useless mo na Japon ko no. Ha? Nga magpasaka suldo ko tapos nasun niya may nadlao sa kanaman preso sa mga baraklun. Tsakto kito. No? Dari mga katropa, first nila at natunay na experience sa sponsor nga na agyanta ang taas nga inflation. Subukin na lang to mga katropa, basta mo na buot pa 7% ang inflation by November. Probably, no? And a significant increase sa aton nga national debt, no? Marabot niya sa utang natin ba responsot, mga katropa? Basta marabot mo niya sa 20 trillion pesos, no? It's increasing, no? White palagyo, director Permi. Kada alokan natin sa aton national budget, ang aton nga utang niya, daw halos 30% ang ginabayaran, pero, no? Cheryl Carisma, may aga. Salamat gid sa Barangay 1. Thank you. Salamat gid sa pagpamati sa aton nga paratuntunan. Ma'am Shirley Arevlo, thank you. Nag-tutok man sila, no? Sa aton nga paratuntunan, no? Morning sa members of class naton sa Southern Negros. I hope okay-okay na kamuda. Ano na Japon, ha? Para yun ng Japon kita, mga katurpa, no? Sa mga sitwasyon nga ginagyan naton sa Pilipinas, there is Negros, yeah. Bisan ano kabugat nga hambal tay nga ay kasadya no why ano why isang wala sang kita why isang sudans blay sadya
1: hambala pa
0: amo nay ang aton nga nanginhugot mga katropa dekada 80 nga nag panikasog kita nga ma-survive ang isa ka sitwasyon nga nag-apekto sa pagpakabuhi sang tag sa kamang negrosanon. Ang pag-sirado sa mga sentrales, ang pagninit sa trabaho sa mga senda, ang dilobyo o kung ang aksidente na nagluntad, ang Don Juan na lunod mga katropa, and there were several death tungod sa nasambit nga insidente, no? Nagkasubo ang Negros Occidental. Amo ni kamapanahon mga katropa, dala pa ni ha. Ininahugot naton sa tigkiriwi nga panahon, no? Sa panahon sang Marso pagkadto Agosto. Nga wala sang ninit ang trabaho, wala sang kita ang pila ka mga kultura naton sa syenda, ha? Kag nagahandom kita nga mag-alibantar ang pagpakabuhi naton mga katropa. But October is ano ni siya sugod sang pag-abri sa mga sentrales naton no gakalipay kita nga nakita ta ang sitwasyon no nga mga nag ano nag amat-amat na abri ang mga sentrales ta kag amat-amat naman nag-income ang aton nga mga trabahante, mga sakada, mga targa tapas, Gobras Campo, Dres Negros Occidental, no? That's October. That's why we celebrate. Naghimo kita sang aton nga mga aktibidad, amo na yung Mascara Festival. Ang plaza isa ka isa sa mga venue kung sa diin nangin sentro ini mga katropa sa Mascara Festival, no? Every year nagahimo kita sa pamaagi ta para maghimo sang isa ka tuigan nga kahiwatan amo ning Mascara Festival ta. Ang hugot sina mga katropa is tawo kag ang maskara nga nakita mo nga nagayuhom despite sa mga nagakiwi nga mga bulsa sang tawo pero nagayuhom Japon amo ta na isa na Negros Occidental amo ta na iya ka amo na iyang attitude ta, amo na kultura ta, no? So ang Mascara Festival mga katropa subong 2007 nakita ta man ang effort ni Congress o kuni ano ni Mayor Greg Gasataya nga i-plus ta to tani sa plaza mo, no? Didto tani ang mga dance competition because amo na iya ang na namat-an ta. Sa una high school kita mga katropa gabantay aga kadtuta sa Mascara Festival bisa mga gabit-bit lang ta sa mga headdress sa mga ano da kahit nagibakal tubig sa mga dancers na mga katropa pero at least no ara ta na sa Mascara Festival nag-enjoy kita mga katropa pero at this point of time hindi ta na mahimo nga ang aton nga plaza hindi maabrihan Para sa mga nagpangita sang venue ang aton syudad, mga katropa. And most probably, mahimo ang aton nga maskara dance dito sa SM, no? Daw gapangita sila. I don't know kung kaya patos paglaom. Himuon ang Grand Arena. Pero it is apparent na hindi ta magamit subong ang aton nga plaza tungod nga ara pa Japon nag-undergo siya sang sa mga redevelopment. Okay, para klaro, no? Amoray term ginagamit sa GSA mo, no? Luwas nga amoray sitwasyon, mga katurap pa, sa BCGC. Amoray may panahon, ga-enjoy man tami mga concert na tani mo, no? Pero hindi ta mahimo na tungod ginakay o man Japon ang ilatong interactive state of the art na nga mga fountain nga ginbutang to sa BCGC karon, no? Ang ini mga proyekto na punduhan 300 million pesos, nagsugod 2025 ang construction, ginplanuhan 2024 until 2026 way pa matapos. Ang pinakaulihi ka mga balita, mga katurpa, ang ini-construction sa aton nga mga sites diri sa Bacolod, marabot po ni sa January 2027 naman. Okay. And not only that, no? Ang TESA, naghatag na ito sila commitment, madugang sila sang 28 milyon pesos para sa pag-construct, no? Pagpanami sa aton nga mga major sites diri, mga katurpa, mga biyak, no? Pero hanggang saan aabot ang 300 million pesos mo? Ha? Sa mga proyekto nga ni, no? We understand nga ang Chiesa triple magpaminsar kung paano ka mga proyekto para magpa-beautify. Ang term sa ilang nga mga function is to beautify mo sa mga tourist spots diri sa pungsod Pilipinas, no? Ti amuni ang ginhimo diri sa Bacolod, mga katropa, mga byan, no? Matapos nga nagpya ito si Mayor Greg Gasataya, nakita to nga ti ang sadya to nga mga istorya is kulangan si Mayor Greg ginihimo sang Chiesa subong. Okay, dala na ni ang paghimo sang fountain dira sa BCGC kag construction, mga katropa, sang pagpanami dito sa aton Bacolod City Public Plaza. Now ti nakita to may mga itlog, may ara to fountain, ti isang dito lang taon, mga katropa, 80 milyon pesos. Dumambal ta nga, ay nako, ano ni man, ha? Igo ay han. Ang ini-construction na mga katropa sang ang 80 milyon pesos, no? 80 milyon pesos nga ginapalindugan sang Chiesa nga kulang para magpatahom sang mga major sites naton diri sa Bacolod City, mga katropa, no? Ugaling ang istorya nga ni mamat-amat na malang ni Alimunaw, bisan galain buot sa alkalde ta, bisan galain ang buot ta tungod sa nagkalatabo, di ba, katropa? Okay na lang, no? Kaysa sining mga budget, mga katropa, wala nakagasto ang syudad sa Bacolod, no? Sa mga proyekto, be it as it may, 300 million nga naghalin sa national government, wala nag-agiya, wala agiya ginhugot ang kwarta sa Bacolod City, mga katropa. National government. Ang term nga gingamit, at least nakalibri ang syudad sa Bacolod, okay na lang na, no? Sold na lang na, ang ining nga mga proyekto. Pero, ti, may ara sakit sang buot, lain sang buot. Ang sulat sang Chiesa, daw ginahaboy nila ya sa local government unit nga ka mga reklamador sa inyo, permila ka mo nagapiyait sang amon proyekto nga hindi ka mo maghipos, that's why nagdugay, that's why nagbag-o ang mga disenyo. Okay, so dire na nagkami kosmikos tanan, dire na tagka problema tanan, no? Kay sa Hambal sang Chiesa, madugang kami sang 200 o kun sang 28 million pesos para idugang sa ining budget, mga proyekto diri sa Bacolod, mga katropa, no? Pero tawo ang mahusga nga ang ining mga proyekto, mga katropa, Oo, nakalibri ang syudad sa Bacolod, pero kita ay han nga nagabayad sa mga taxes naton sa gobyerno. Nakalibri man ay han, ah, tungod sa project nga ni.
2: Bullseye.
0: No? Oh. Or basi nga nagkulan to kay napahat-pahat na.
2: Diretso. Bullseye.
0: Or basi to may naganar na ya sa proyekto nga ni. Ah? Kay kun mga kauturan ta para ang taon sa mga katropa ang 200 kun ang 80 million pesos sa plaza pa lang daw kulabos na gidya kayo.
2: Diretso. Bullseye.
0: Sino ang nagbenepisyo? Ha? Sino ang nagganar sini mga katropa? Because klaro, ang ini mga proyekto mga katropa, kagabay kayo for 300 million pesos. Tanobra mga katropa, 80 million pesos San Juanico Bridge. Ha? 80 million pesos same budget allocation sa Aton Plaza. Kabalo kita ang i-depensa naman sa Chiesa abos ni linya nag-devaluate na, may depreciation of cost na. Ha? O kung may valuation of cost na, ha? Nga natabo sa mga proyekto kinimo sa Chiesa. Ha? Nagmahal na kulutaran mo. Ha? Nga hindi nakaigo ang 300 million pesos sa mga proyekto nga ni. Kinahanglan patamadugang sang 28 million pesos para matapos ni mga katropa first month sang 2027. Amuniya ka talented mo. Ang aton nga Chiesa, ang Chiesa mismo. Hmm? Nga tanawon mo gani. Oh. Okay, mambal sa wala ka mo kabalo sang fountain, wala ka mo kabalo kun paano gani wala kami kabalo. Oh, gani wala kami kabalo. Pero kung i-compare mo ang sa Haro Iloilo nga mga plaza, mga katropa, ngayon pa nami man to, ha? Nami pa tong iban nga mga plaza. Tanawag lang mga katropa, ha? Hambal ka. Mm-hmm. Hinigaran. Tanawag to ba? Ang construction nila mga katropa, mga plaza. Total renovation sa ina plaza. Dito sa Imamaylan, no? Total renovation, ginhimo nila. Pilang gigasto nila. Hindi na nakalabot 80 million pesos. Ha? Tungod lang sa fountain, ha? Nga ginahambal ta, ginkulapos ang 80 million pesos para sa plaza lang. Ha? Ari ginestruyahan ta mga katropa because ini ka mga proyekto sa Chiesa. Nakapanoob din mga katropa ang duda sa pumuruyo sa mga proyekto ginhimo karon sa aton nga ahensya sa gobyerno. Ha? Nga way takabano kung paano nila yung gasto. Nakakonsultata sa mga engineers, mga katropa. Han, bisan ng taon nila, nga kabudlay i-justify ang 300 million pesos para sa budget. Ha? Para sa amuni nga budget, mga katropa. Nagapakita sa mga proyekto sa gobyerno, mga katropa, mahal pa sa mga construction sa mga privado, nga mga construction sa mga balay, sa mga proyekto, tay-tay, kagkunano pa, kinapagwa sa Chiesa subong nga may ang sudan sa Bacolod ang Barasolon ya yeah, no ti I don't know why ko kabalo kun ma settle na ba si Mayor Greg Gasataya angot sa ni mga katropa mga abyan why ko kabalo kun ma settle na ba lang si ano si Mayor Greg nga daw sila ya yeah, ang ginabasols ni ha tungod sa mga reklamador sa inyo na delay ang proyekto wala matapos sa proyekto. Kay gusto pa kita ipakita sa Chiesa nga kunano nga mga proyekto nila kumo libre ang syudad mga katropa batunon na lang batunon na lang ang ini ka mga proyekto kay nakalibre na mo ha? Dapat may utang na loob ka mo syudad sa Bacolod sa Chiesa kay ginpagwapo nilang ilang ang plaza nyo nga wala mang gani sang permit sa aton nga mga cultural historical commission. Why gani sa insakto ka mga consultation? No, may permit ka mo di? Ha? Pagkapakayon nyo sa plaza ta? Gingubaan nyo ang plaza. Ha? Gingubaan nyo ang plaza. Ha? Wala nyo gingkayon sa insakto. Tanaw bla? Ang aton da nga ginasaot sa utan para ni katropang Chris sa unas maskara? Hindi naman sa utan nga. Basa na? Ha? May mga fountain na? O, safe bala na? Ha? Insakto bala na? Magkanto ka to sa plaza? Basa ang plaza? Oh. katahom eh, no? Kanami isang huni sa chesan. Hmm. Sige, padayon ah. Bullseye. Do ginahimo, ginahimo nila tapalan ang sunod sa bakulot. Ang atong mga opisyal sa bakulot, mga katropa. Okay naman ay gura, no? Amo na hambal ka gani, singko ma ano man lay. Ma makapan ka para man isulih. Malimtan naman ang ninato ni. Pero mga katropa, kung sinong culprit sina di, no? Amo man ay pamangkot natun sa atong gobyerno gani, mga katropa. Kabalo ka mo sa proseso. Kabalo ka mo kung paano ini. These are heritage site nga dapat may ara sang insakto nga permiso sa mga ahensya sa gobyerno. Pero you let them ruin sang isa ka importante nga mga landmarks diri sa syudad sa Bacolod, mga katropa. And who's going to be accountable? Sino ang ato basulod? Sino ang may accountable sulod? Nagsulod ka mo di pagsulod nyo. Matyagan nyo doon sa mga hari, pakamot niya. Ha? Oh, ti okay man lang nga ng mga kauturan, di. Mabali na, matapos naman lang ni, no? Oh, ti, why tamahin mo, no? Anyway, oras na ito, 8:49. Sa pagpangalagad na ito, oh, may nag-message ako na siya, bisan anon mo, ang 300 milyon pesos kabudlay pang itaon, eh, no? Kung paano, naplastar to ang proyekto. Ha? Sanggo na yung palunsod, okay lang ni sa inyo, ha? Tungod sa inyo, ka mga reklamador, ka mga opisyal, tungod kay Mayor Greg, reklamador si Mayor Greg, oh? Ah? Kundi, way matapos, inyo niya sala, oh? Nga nagpiait, pa kamo, nagreklamo, pa kamo. Dapat kung may mga proyekto ang CHESA, sa iban ng mga local government unit, mga katurpa, kung may proyekto ang CHESA, hipos na lang kamo. Hindi na kamo mareklamo, kay para okay na lang tanan. Tunlo nyo na lang na ang konsensya kagang huya ninyo. Na? Tahom. Tahom.
2: Rangka. Direction. Bullseye.
0: The best. Amo na yun. Atong ginambal mga katropa. Mikos-mikos. Anyway, kanto kita sa mga bagay. Daw ka kasadya lang sa Bacolod, no? Sa nagkakalatabo ni. Di, pero base, wala mag-keyboard ha. May mga petisyon. Nga ibalik to ang ano, ang itsura sang Bacolod City Public Plaza because why nag-agi na sa insakto nga proseso mo? Why nag-agi sa insakto nga proseso ang pag-bag-oda, pag-renovate? Ang term din ng mga katropa sa isa ka Acta Republica, dapat any modification, any renovation, mga katropa, dapat may ara sang permiso. Sa mga ahensya, komisyon, cultural commission naton, nga dapat ara na sila, nga dapat may permiso sila, dapat na supervise ni mga katropa. We need to preserve ang mga historical landmarks naton mo because may value ina mga katropa sa istorya sa Negros Occidental. Ha? May value ina. Galing ti aray ba na isdalom sa ilalom sang Department of Tourism mga katropa ang ining CHESA ti okay naman ang guro no? Kay ti sila man ang sila man ma-desisyon sila da, no? Okay naman ang guro kay doon okay naman ang, no? Ipos lang ato nga mga officials gobyernos ni. Kita mo, nag-ipos naman sila. Nag-way na gani, nagpiait ni. Kay ti, siguro, way ta kabalo si Dalons ni. Anyway, oras na sa mga katropa, 8:52. Balikan ta, ang presentasyon sa impeachment mula mga katropa, may ara to nga ginpresentar ang Anti-Money Laundering Council, ang AMLAC, mga katropa, pinaagi sa executive director nila nga si attorney Ronel Villaventura, no, nga nagpahayag to nga ang mag-asawa

is 154 million pesos, mga katropa, no? Ang capital nga ginbayaran sa D is nagadampot lang sa 125,000, mga katropa. So, hambal nila ang discrepancy do ka tayo gayo, do hindi siya ma-justify. Kay ang sa 700 million pesos, mga katropa, though nagsulod ni since 2021, upod, mga katropa, sa pinakamang transactions, no? Sang ining kumpanya, daw nag-angkon sa duda ang ining aton impeachment court, no? Pero very certain si Attorney Vida Ventura na niya gin-question to mo ang iyang mga data sa mga katropa. So niya, in sakto brad, na napilitan ikaw, no? I think gin-raise na siya ni Senator Judge Robin Hood Padilla, napilitan ka nga maghatag sa mga data ni, na? Because prior to this, mga katropa, nagpresentar na si Senator, former Senator Antonio Trillanes sa mga bank accounts, no? Halin sa mga miyembro sang pamilya Duterte nga nagbaton sang kwarta halin sa China. Ah. Okay? Ang hambal ya sa inyong mga drug lords sa iban, kag iban mismo sa gobyerno sang China. No, amo ra bing naratibo, mga katropa, no? Nagtindog to si Senator Win Gatchalian, no? Gipamangkot sinya kung makita ni kung hindi makita ang 776 million pesos nga nagsulod sa Cali 88, no? Gina-consider mo na lang isa sa mga porma sang laundered money kag dapat maging subject sa mga criminal charges sa mga tao kag mga recipient sa mga katropa, no? Ti daw naghambal to si Binabetora. So niya, yes. Amo na isa jack run, no? Because there's a lot of money na nag-agi sa sining mga kumpanya, mga katropa, including sa isa ka kumpanya halin sa China, mga katropa, no? Ti daw diri naglibot, mga katropa, no? Ginflag man sang AMLAC ang 390 million pesos ng remittances, no, sa Cali 88, no, halin sa China kag Hong Kong, mga katropa, nga transaksyon, no, kag nangin kabahin man ini sa mga transaksyon sa kabirugana, mga katropa, nga nagalapot sa 4.4 billion pesos, and we're talking about some billions of pesos, mga katropa, nga nagsulod sa kumpanya. Baw, grabe, no? Di waita ka ba, no, kung ano ni, no? If it's really laundered money, if it's purchase, no, bayad sa isa ka isa ka kumpanya sang pamilya Duterte, especially sang vice president kag sang bana sa mga katropa. Pero thing is that ang ini nga mga bagay, mga katropa, should be declared sa ila statement of asset and liabilities, mga katropa, and net worth. Dapat ari ni siya. Gag isa ini, mga katropa, gidaday diamond sa aton impeachment court, no? If it's acquired illegally, ang ini mga kwarta na nag-agi sa vice presidente, no, kag sa pamilya Marcos, mga katropa, mga kabayan, no? So sa Johnny Caron, no, sa Johnny Caron, anong kumpanya to nga ginahambal sa impeachment court, mga katropa, no? Ang ini kumpanya, mga katropa, nga Chinese owned, no, nga nagpadala nagdeposito sang pundo sa Cali 88 Food Corporation, mga katropa, is a government company kuno, no? China National Township Enterprises, no? And Beijing Zhongwing Wingfang Food Company, mga katropa, nga naghalin man sa China. Oh. So na-confirm, though medyo na komplikado karon ang istorya, no? Kay ti amo to ba na pressure ang impeachment court because nga ti may beforehand may mga revelation na si former Senator Antonio Trillanes as to the deposits nga nag-agi sa mga bank accounts, mga katropa, sa pamilya Duterte mismo, no? So there were remittances na baldaton, that's

0: 319 million pesos ang ginflag ni mga katropa halin sa China kag Hong Kong, mga katropa, in different transactions, no? Ah, pagkanto sa kali 88. O, ti no, medyo mga bulubod na bugat-bugat ni mga relegation, mga katropa. Ang pamangkot, amos ni, tuod ba na ang ginhambal ni Trillanes? Tuod ba na ang ginpahayag ni former Senator Antonio Trillanes nga ang mga Duterte sumo na gabaton sa kwarta halin China? Dalom-dalom ni, no? Ti tanawang ta ang ini nga mga bagay, mga katropa, sa padayon nga impeachment proceeding karon, no? Ang top of the mind sa tao, mga katropa, din ipakadtuman, tubtubsan, o man, malamutan pa rin December. Okay, samtang nagadugay, mga katropa, kadamos ang mga ginapresentar ng mga evidence na kinanglan depensahan, mga katropa, sa panig naman sa Vice President, mga biyan. Nagpatigayon sa press conference sa Vice President, gagna pa rin dugan sa niya, all of these allegations, wala kami ya nakabaton. Why kami ya So, amuning dapat, mga katropa, matutukan sa aton pumuruyo nga maging presidents man sa mga dason nga mga officials ng gobyerno naton to be careful and cautious enough sang ilang nga mga manggad nga dapat na-declare sa statement sa sal-in nila, because that will constitute, mga katropa, culpable violation of constitution and probably betrayal of public trust. Which all those offenses, mga katropa, is subject for impeachment. Daw, amunabla. So, tananta, gatuon mantis ni mga katropa, mga bian, kung paano ini magtapos, no? Nakita natin paano nagsugod. Pero which we are more excited how it ends, no? Where ang mga senator judges natin will vote, no? To convict sa vice president based on the merits and evidence as presented by the prosecution. Or, ang aton depensa, ang defense counsel, mga katropa, makadepensahan sa tanan ng mga akusasyon ni sang prosecution, mga katropa, mga biyan. Di ini matapos, no? Di ini pakadto, mga biyan, ang impeachment. Will it result to the continued division sang aton pumuruyo, mga katropa, looking at the state of politics there is sa Pilipinas, nga tunga tiya kayo, ipit na kayo, mga katropa, no? Anyway, oras na ito, alas 10 in punto na. White house ang oras, no? Maying aga kay Ma'am Lental. Di nakahabol si Ma'am. Ma'am Len, maying aga. Late ko, permi. Kay nag-work kami sa uma. Ingagaw kay nag-aulan. Yes, Ma'am. Unahon, tagid na. Ang aton parang kaparangitan. Unpreparar kita para sa super in ninyo naman. No? Oras na ito, alas 10 in punto, mga katropa. Mapaalam ta. Buwas naman. Sa kalan sa aton technical part na mga katropa, katropa ang Judy Rivigano, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President Dr. Remy Lito Oy, mga katropa, ako naman sa katropa ang Wayne Salinas, nagpaalam, tubtubwas, gatnas.
1: XFM 90.3.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa

Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: mga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan iniya nagapahinay naman iniya sang pag lapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0939-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Kasakit sa nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salok ngagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: 3 katuig nang nakaligad. Apang balatsyagon ko kay Rico. Wala gidadula. Ma, amo bala ining rason? Ngayon utas mong kabuhi mo sang una. Nagpanginmatay ka. Tugod sa imong kapaslawan sa paghigugma. Apang hindi. Hindi ko mahimo ang bagay ngayon, ha? Kinahanglan ko na nga mag-move on kay Rico. Ma, pinagatawag sa cellphone ko. Sabton ko, anay. Ma, unknown number? Sino kaya ni niya? Sabton ko. Hello, good morning. Carmina here. Ma, ginapamatian lang niya ako. Hello? Sino ni Palihog? Kung hindi ka magsabat, patyon ko ini nga call.
1: Carmina!
0: Ma, kafamiliar sang iya nga tingog. To si Madam Mani? Paano niya nakuha ang akong cellphone number? Hello? Sino ni Palihog?
1: Carmina, ako ni si Madam Mercy.
0: Madam?
1: Oo, ako ini. Nakuha akong imong numero sa kay Eva. Kamusta ka na, Carmina?
0: Okay lang ako, Madam. Ay, ari. Padayon man sa gihapon sa pagpangabuhi.
1: Pwede ba na kita makasugilanon sang personal? May luyang tani ako nga ayoon sa imo. If okay lang sa imo. Diin ka subong?
0: Hmm?
1: Palihog.
0: Sige. Sa diin ba na kita makita ay...

0: kadinahin si Madam Nagapungko? Ay! May nagbutong sang kamot ko pa kadto sa CR? Wah! Ka-familiar sa mga kamot kasang iya nga perfume? Oh, Oma! Rico! Paiha ko!
1: Carmina, I missed you so much. Sading ka sa nakaligad na tatlo ka tuig. I've been looking for you.
0: Rico, stop. Diyos ko. Ari naman ang balatyagon ko. Ini ko naman mapunggan ang kahidlaw ko sa iyo.
1: Carmina, dos hindi ako makapati nga ikaw ini. Kag kung nagadam ko lang ako, hindi ko gusto nga makabugtaw pa. Damn, I miss you so much.
0: Rico, buyan mong kamot ko kung hindi. Nakadlog ako na makita kita ni mami mo sa amusin nga sitwasyon. Please, let go of me.
1: Okay, buyan kay ikaw. But promise, hindi ka magpalagyo liwat sa ako na.
0: Sige, karon buyin ako. Ari ako diri subong sa restaurant kaini. Magod, nagtawag si mami mo sa akon. Kagluyag niya ako nga maistorya. Kabalo ka bala sini?
1: Yes, I know. Kag si mami ang nagplano na magkita ay kita subong.
0: Ano? Nga? Paano? Hindi na maayo nga joke, ha?
1: Yes. Nagasugid ako sa matuhod. Si mami ay naghimos ang tikang na magkita ay kita nga duha subong.
0: Hindi ako makahangop, Rico. Ano palang buot silingon sini?
1: Hold my hand. Let's go home.

0: dormida, Carica.
1: Madam,
0: take my hand. Updi ako sa garden.
1: Makita gid sa itsura ni Madam ang iya nga edad. Mabudlay na para sa iyang maglakat. Ay, ginakulpaan ako sang masunod nga matabo.

0: patawara ako sa mga masakit ng mga tinanggap naging panghambal ko sa imo sang una. Overprotective lang ako sa amo santo nga panahon. Hindi ko pa mabaton nga mag-settle down ang akon uniko iho. I know you're a good girl. Nakita ko ikaw, halin sang gamay ka pa. Hasta nga dagdako. Papatawad mo pa ihan ako. Madam, wala na to sa akon. Naka-enchende ako sa imong santo. Nakuya man ako. Apang ako ang dapat na magpangayo sang pasaylo sa imo. Bungod, gintugtan ko nga makulog ang buot ko kay Sir Rico. Oh, nagatigo lang na ako. Kagluya ko mamakita na plastado ng akon anak. Sa sulod sang tatlo katuig, si Rico, wala na sang tiyempo sa iya kaugalingon. Trabaho, kagpagpangilumos sa makahulubog ng ilimbang, ang iya rutin kada adlaw. Kag wala na ako malipay sa sitwasyon nga ina. Madam, hindi ko man kung pani luyag nga magtalikod sa iya santo. Apang hindi kami pwede sa isa kag isa. Duka angay kami sa bulan kag sa adlaw. Malayo gid sa kada isa. Oh, kalimtanan naton ang natabo sa naglikan. Hindi na ako magpatunga sa inyo nga duha ni Rico.
1: Madam?
0: Oo. Gina-welcome ko na ikaw sa panimalay nga ini. Para sa akon anak.
1: Madam? Ay, dumalupok ang akon kasing-kasing sa mga tinaga nga nagwa sa baba ni Madam. Matuod bala ini? O kung isa lang kadam ko? Kung matabo, hindi na ako pagpukawa, Lord. Kung damgo man ang ini, hindi na.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon
2: Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: buhat mo sa akon. Lagin butangan mo ako sang tabon sa akon mga mata, Rico.
1: Relax lang bala. Just hold my hand.
0: Rico, base gina-prank po lang ako, ha? Kabulay maglakat. Tula ako sa makita.
1: Kaput lang bala sa akon. You will know once we get there.
0: Sige. Pero kayo ang paguyat sa akon, ha? Kag sigurado, ha? Nga wala ako sa masandaran sa alagyan ko. Kipasibal ako makamu-mo ako.
1: Okay. Are na kita. Ah, madali lang, ha? Kaya kuhaon ko ang imo blindfold. Ara na. Wala na sang tabo ng imo mga mata. O anong makita mo?
0: Rico? May mga pink nga ribbon na nabutang sa mga tanom duri sa garden. Ay, kag may mga balloons pa na courty heart. Ay, Rico, ano ini?
1: Madali lang. May kuhaon lang ako sa akong bulsa. Ari na.
0: Oh my... Sing Sing? Rico, nagluhod ka sa atubang ko.
1: Carmina Andres, will you marry me?
2: Yay!
0: Ala, ang mga tao dito sa mansyon. Nagtipon sila. Nagpugyaw sa kalipay. Samta nagatulog sa amo ni Rico. Dito sa tunga sa garden.
1: Carmina, ano na? Will you marry me?
0: Amo galing feeling kung may nag-propose sa imo. Nagkakubakubang tughan ko.
3: Stop it!
0: Si Rihanna?
3: Hindi ako magpasugod! Na ipakasal ni Rico ang babae nga ini. Tumod ba'y anak kami na nagkakinahanglan sa iya?
0: Diyos ko, Rico? Anong buot sa lingon sini?
1: Shut up, Rihanna! Wala akong makatumtum. Lagin tantog ko ikaw, bisan makaisa, Rihanna. Don't you dare mess up with me!
3: Rico! Anak mong bata nga lalaki nga ini. Kag matatlo na siya katuig subong nga adlaw.
1: No! Nagabutig ka. Don't do this! Carmina, hindi ka magpati saya. Nagabutig siya.
0: Goodbye, Rico.
1: Carmina?
0: Kag hindi ako pagsunda, papahiya ko. Just be happy with your little family.
1: Carmina, no. Hindi ako pabayaan, please.
0: Let go of me, please.
3: I told you, Carmina. Akon si Rico.
0: Tara na ka mo.
1: Carmina! Carmina!
0: God! Ano ba lang sana ako? Nga mo sino nagkatabo sa kapuy ko? Wala gid bala ako sang swerte sa paghigugma. May chance pa bala ako nga makakita sang tao nga para gid sa akon.

0: suka ako. Diyos ko, ano pala natabo sa akin? Hala, magpakabulan na galit. Wala akong naabdan sa monthly period ko. Hindi. Nag-abusol ako. Oh, Diyos ko. Oh, ma. Silang Eva. Siya nagpanawag sa abdan ko. Hello? Nang Eva? Nagpanawag ka man?
1: Day, maisugid ako sa imo.
0: Ano pala, ina?
1: Hindi gali si Tuto Rico ang amay sang bata ni Rihanna.
0: Ha? Paano?
1: Matapos ang natabo nga iskandalo, may lalaki nga nagtuhaw kag nagpakilala na amay sang anak ni Maldita. Kag didto na ginamo. Ginlagas ka ni Tuto Rico. Apang hinali lang siya nga natumba sa dalan. Maayo lang gani kinakita siya ni Carding. Kagindala siya sa ospital.
0: Diyos ko, kamusta na siya?
1: Wala ako sang ideya, Day. Apang sunod sa caregiver ni Madam, duha ka adlaw na nga tulog si Tuto Rico. Pero mas maayo kung ikaw mismong magkanto dito, Day. Si Madam, nagaluya sa natabo kay Tuto Rico.
0: Sige nang, makanto ako dito. Kagibaloon ang natabo kay Rico. Pabugtawa man si Rico. Wala pa siya nakaibalo nga nagabusong ako. Ay, nang Eva, sa din siya ng hospital, kantuan ko siya sa bunggid.

0: Carmina. Diri ka sa tupad ni Rico. Wala gisang maayong ginbuhat ang Rihanna nga ato. Kalahain sa iya batasan, kag kabutigon. Kinakulbaan ako sa kahimtangan ni Rico. Wala paghihapon siya makabugtaw, tubtob subong. Apisar ngang hambal sang doktor, okay na siya. Kag kinahanglan lang ang pahuway. Madam, ako nalang din matipan kay Rico ah. Ikaw, need mo man nga mag-rest. Ako na lang bahala, diri.
1: Ah, sige. Abang palihog. Tawagan mo ako, ha? If may progress na sa iya.
0: Ay, buhaton ko yun, madam.

0: kuyatan kong kamot ni Rico. Rico, ako ini, si Carmina. Sorry, itang lakad ako sang tion. Nag-iskandalo si Rihanna. Wala na lang kung tani ako naglakat. Wala kung tani nag-angusin ang sitwasyon mo. Please, magbugtaw ka na, Rico. Palangga ko ginikaw. Kagluyag ko nga makasal sa imo. Kag may sorpresa ako sa imo. Please, bugtaw na.
1: Good morning, ma'am. Ma-check up na ako sa pasyente.
0: Ah, okay, Doc. Doc, ano ba lang rason? Nga wala pa siya makapugtaw, tub-tub subong.
2: Actually, nag-asuprero sang depresyon si Rico. Kag tatlo katuig na siya nga nag-therapy sa akon. Kagara na kay Rico, kung batuan niya ang iaginabar siya.
0: Anong maayong buhaton, Doc?
2: Istorya lang siya everyday. And make him feel ngara ka lang git sa tupad niya. He has fears. Amo na, nga gusto lang niya nga magtulong kaysa magbugtaw nga wala ka sa iya nga tupad.
0: Doc, nagahulag ang mga todo ni Rico. Nagbugtaw na siya. Rico, Rico, ako ini, si Carmina. Magbugtaw ka na, please. I love you. Bugtaw na. Doc, nagbuklat ang iya mga mata, oh.
2: See? Carmina.
0: God, kinakabugtaw ka na. Aneka-aneka, hindi anay magpilitan ka o galingon mo, ha? Ari nga ako din sa tupad mo. Hindi ko ikaw pagbayaan.
2: Thank you. Thank you for coming back.
0: Shh! Hipos. Hipos na. Save your energy. Magpakabaskog ka na. Kaya may surprise ako sa imo. Okay.

0: Baby princess ni Mami Carmina, stop crying na ha, please. Mommy and Daddy loves you.
1: Makita ko si Rico. Kalang amon, baby girl. Duka ang nga ara ko sa panganod. Inigi manggali matuod. Nga palareho lang ang ginatawag pagpalangga. Kagkasakit na maagyan sa mga tao. Ma, kundiin ka man subong. Look, I made it. Nakasurvive ako sa mga pagtilaw sa akon. Kalang ginapangayo ko lang sa imo. Ubay lang kami ni Rico sa amon pagpangabuhi kaupod sa imo apo. Buligya ako na magpakabakod. Ngayon din na matublag sa mga bagay na makapahuyang sa amon. Tudula ko sang handom sa kabuhi. Kuna magpabilin nga kami ni Rico. Subong, hagasta sa katapusan sang panahon.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plant.

0: ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko. Lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara, sa aking kitutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
11: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
12: Detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: XFM News.
1: XFM Time alas 10.50 na. May nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling ka man sa bungabayin sa kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Oktobre 7, tuig 2026. Kag subong aga, mga katropa, ang inyo dirika upod si katropang Franz Sandro Burgos.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, kita rin mag-inop na nahihumali na lang sa Jesse Media tubto pa last 12 isang udto. Agod sa pila ka mga importante nga mga issues. Nga itong dari tutukan talakay ang kadiskusyonan mga katropa sining adlaw sang Miyerkules. Sa mga naga-monitor na dira subong sa aton, sa mga katropa naton, sininga-aga, good morning sa inyo, tanaan. Mga katropa, kita andre mag-inop na ay sininang alas 10 medya, tumtubo alas 12, isang udto. Dari lang sa aton nga palang tutunan ng sentro.
0: Sentro.
1: Sa mga naga-monitor dira sa radyo, ang XFM Bacolod, mabatayin ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. XFM Kabankalan City mga katropa sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, ang XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag sa XFM San Canlaon City sa radio frequency nga 101.7 mga katropa. Di ka mo magkalibat bangod mera makita sa social media sa Facebook. Kag sa YouTube, no? Ato nga Facebook fanpage mga katropa mo ning XFM. Bacolod News yung Public Service Authority. Kag mga katropa sa YouTube mo ning XFM 90.3 Bacolod. Di ka mo magkalipat bangod mahimo man ninyo ma-download nga libre. Sa inyong mga Android phones, ang atong official streaming apps ang XFM Philippines, sa muling XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download nga libre mga katropa and then ma-access ninyo ang 53 on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, di ka mo magkalipat bangod mga padalaan nyo naman kami sa mga messages, requests, and comments. Sa sinin nga number, 0915-628-7926, mga katropa. Alas 10.53 na, ano lang ato nga dapat tutukan? Talakay na ito kadiskusyonan, siningan daw sa Miyerkules, dali lang sa sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro. Mga katropa, padulungan, tadugay-dugay si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot ni mga katropa, no, bilang committee chairman sang history, culture diri sa ato sa siyudad sa Bacolod. Talakay yun, tani. No, kay kahapon mga katropa, nagpadulong kuya sa simbahan. And we discuss, no, kung ano gin man ang dapat kung tani himuon sa tiyaza, mga katropa, angot sa sitwasyon dira sa buong sang Bacolod Public Plaza. I don't care and we don't care mga katropa kung amo na ng sitwasyon subong. Ah? Even though nga ti kwarta na tod sang tawo pero nung labot na mo dira kung amo nang nahimo dira. No? Ang punto is ginpangabay sa amo nang specific nga deadline pero ti way gigyapon na tapos. No? Amo na gani nga dumay ano na damo every time bala sa mga projects nga iya sa DPWH kami mga ginabutang na da sila nga nag-start ng ang construction sa muning nga bulan matapos ini sa muning nga tuig, di ba? With this amount, di ba? Amo nang gina-present dira. Pero galing ti kon sa parte sa DPWH, ti way pagidya na tapos-tapos, way gigani iba na natabo nga mo nang project daw, ay git. Pero ang septiesa, di mga katropa, wala ni sila, they are not being transparent man, no? Sa public, sa paglantaw dira. Gamo na gali ang balor sa sinang project sa New Government Center and the Bacolod Public Plaza. Diri sa adon. No? Nga tub-tub sa karoon mga katropa, nga do, ma-appreciate mo siya gali kung gabi lang. Kaya ang ining kontraktor to mga katropa, ang amigo nga ni, dong ila expertise do sa lights na regarding sa this, sa construction na that's a big question.
0: Sentro.
1: Pero ang ato lang gidiri nga gusto ipalabot tani. Amo nang nakasugtan, dapat tumanon. Kay ginbayaran ina sang pumuluyo. Kwarta na sang publiko ang igamit even though nga masiling na to national budget ina, pero ang ina nga manggad orang ina nga kwarta nga ginggamit para sa construction diri sa Bacolod came from the people mga katropa. Hali nagyapon sa tawo. Bisan ano mo pa nakabaliskad na tawo na gyapo nang nagpundo sina. No? Iya na sa publiko kwarta. Te anong labot na namon gamon nang tsura sa plaza bangon sa inyong alteration da. O kung ano dang inyo dang gin beautification nga ina. No? Ang punto dire is ginapanindugan gini mga katropa sang layi. Protected sang layi ang Bacolod Public Plaza. Kay bangon mga katropa may mga signifikante nga mga itabo dara sa plaza. Sang wala pa ni no? Nag-ano gidla nag-tinad ang pang-gobyerno kagang sitwasyon sa syudad. During Spanish o kung Spanish era and American colonization and also naglabot na during World War II or the occupation sa Japanese mga katropa diri sa aton, no? Te may

0: del Nobyembre ng name sa plaza. Plaza 6 del Nobyembre. Amo nang iyagin nga pangalan mo. Huwag ko ng Bacolo Public Plaza nga. Plaza 6 del Nobyembre na siya. Kay may significant event na mga katropa konsidiin, no? May nagsungka na da because of the Negros Revolution. Mga katropa, no? Doon nagtataki na daya sa bugos nga history isang Pilipinas and also sa Visayas. Nga ginhingadlan ini mga katropa, no? One of the historically significant civic spaces triadaan sa Western Visayas sa Bacolod Public Plaza, no? So ito yung mga katropa, ang Negros Revolution rin na din nakuha sa 1898 November 6, no? So, ang Spanish forces peacefully surrendered to Negros revolutionaries. Amo na galing ingatlan siya sa amo na, di ba? We discussed this yesterday, pero mga katropa, kinanglan tapag ginigatutukan. Kahit di, kung lang tao mo, Drio, protected sang layo, Republic Act 7160. Drio, nagasaad rin mga katropa, nga kinanglan sang consultation before any alteration. Dari kaya mga katropa, manindugan, ngating plaza, hindi na dapat pagkutibawon mo. Pwede na din dapat ginilabta ng plaza. Kung ano ang tsuras ng plaza, bisan higo pa na, kagdukadaan na gidlan tawon, mga katropa, hindi na niya dapat paghilabtan. Sentro! Diba? Karon, tingkuhanta na si Councilor Gamboa Jr., well, San Gamboa, para sa sining diskusyon kag matutukan ta ni mga katropa, no? Sentro! And later on, discuss naman si with attorney Joe Max Ortiz regarding din mga katropa sa sitwasyon sang ano nato si karon, no? Nagapadayon ni bilang mga katropa ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, no? Discuss na ni ano pagin ang mga paglantaw sa aton nga isang ibaan nga mga eksperto. Kay subong mga katropa ginatukib, no, ang mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Kalakip ng mga katropang iya nga asawa kaging iya nga bata. Kung sarin din mga katropa sa karon sa pinakalatest na dring update, yung buyagyag ni Atty. Ninia Aguilar, head sa anti-money laundering division sang Metro Bank nga may kabugusan nga anong ka mga bank accounts, lakip ang mga accounts nga era sa ngalan sa ilang mga kabataan nga sanday Vice President kabataan sanday Vice President Sara Duterte kagang iya nga bana nga si Manasis Carpio. Kari mga katropa, lakip sa mga nakilala nga mga account, amo ang mga nagatapos sa 3876-2445 kag 5263 mga katropa. So, amo na ding aton nga anon, bantayan, no? Kay base ko may mga dugang pagining mga revelasyon angot sa mga bank accounts ng pamilya Duterte Carpio mga katropa. Iba pagin ng updates and developments, upunanta na karoon mga katropa. Diri na sa pan nga nagpatay ng palatuntunan ng sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11 punto na mga katropa. Oh, hindi ka mo magkalipata ang Santon Plus Herbal Capsule. Mga katropa, makabulig yun inidula sa mga bukol-bukol sa lawas, no? Benign man o con malignant, no? Inyong sugar level, mga blood pressure ninyo, mataas. Mga katropa, padayon lang sa pagtumaras ng Santon Plus Herbal Capsule. Ha? And ang Premium D3 Soft Gel Capsule, hindi ka mo magkalipat, mga katropa. Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, mga katropa. Ha? Kag meara kita sang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, no? Namit ni mga katropa, makapagwapo, makapagwapa, paki nga, may glutathione kag collagen ini. Ang inyong mga produkto sa Yes to Health mabakal tanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtan rin sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Alas 11 punto na, mga katropa, padulungan tanang ato ang unang bisita. Tingnan natin si Councilor Wilson Gamboa Jr. para ma-discuss na ni kay Tisha ng chairman sa ang committee on history mo pag-agriculture sa ato sa siyudad sa Bacolod. And mga katropa, to discuss further the latest situation sa Bacolod Public Plaza, no? Importante ni para sa ato ng mga Bacolod nun. Kay bagsiling kita dan plaza sa Bacolod, nagtatak na niya sa pinsar sang tanan. Biska ng mga pangayaw ganing gasiling, oh, let's go to plaza, Bacolod Plaza, na para makita nila ang sitwasyon sa plaza.

0: I mean, bala makatropa, no? Every Sunday, makalabay tadara. Damo na activities, eh. May arana da nga mga katigulangan na to, nagapinungko, agod nga magampang sang chess. Kaya kung ano, pagkitabi nga mga malingaw sila, may arana da mga nagadibate. No? Pero galing ni mahamot, kalamblak isa sa ila. Pero makatropa, even though nga, those activities, hindi ganun bala important. Pero makatropa, nagapabilin ang ambience sa pampubliko nga lugar, just like the public plaza sa Bacolod. Para yung mga katropa, discuss ni naton kay isa sa mga importante gid naton Blahibaloon, dapat may mapulot gid kita kag nga hindi dapat pagtandugon ng Bacolod Public Plaza. Makaupo naton si Councilor Wilson Gamboa Jr., mga katropa sininga. Sentro. Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subog si katropang Andrew. May ngaga, sir.
1: Sir Andrew, may aga, kagkatanan-tanan niya nagapamatik, may aga.
0: Councilor, good morning. Dira, no? Dari Kuya Maanggulo sa imo yung committee ba sa Committee on History bala, Councilor? Oh. Kay based on my research man, kag na-discuss ko na ni yesterday, nga ang Bacolod Public Plaza is protected gadya sang layina ton. Kay regarding dire Councilor sa Republic Act 7160 or the Local Government Code, nga hindi ni dapat pagtandugo ng plaza, any alteration, kay may mga signifikante nga mga itabo dire Councilor, sir?
1: Yes, mato, ina, Sir Andrew, no? May national law na. Hindi protektado na siya sa National Historical Commission.
0: Oo.
1: Kagsang National Culture and the Arts Commission.
0: Okay, sir.
1: Kaga may Republic Act na. Yes, natuod na. Diyan kang Republic Act nga any alteration na B, pagkayo, dugang na struktura, ang pagbago, dapat may naroon na express approval sa National Historical Commission.
0: Yes, sir.
1: Now, wala labot sa national, may atas. Kaya kita ng city ordinance na.
0: Okay.
1: Nga, amuman, ginapreserbar na ito, kag ginaproteheran na ito. Ang ato na historical, cultural,
0: yes,
1: everything. So, kaya na karasan ko nga, anong malay kita, Sir Andrew, sa resolution na umtap ha, sa sulat nga guling padala ni Mayor Gregory Cataya sa PIESA, kasi ang iya sa tuya na concern mo ang structural defects, ang delay. Ang iya naman yung statement ni Congressman Alvin Benitez, dahil naman ni Panisyo nga may plano pero wala nang sunod ang plano.
0: Okay.
1: Both kailangan ng execution and implementation. Ang inyong mga resolusyon ng hamon, kung hindi nga ito, response inyo sa hindi hama nga public anger kag growing public interest pala. Nga kung sa din na tamo ang nag-execution, rason ko nga ang nagbalay kita ko natin yung tuyo na inimobal yung sa Chiesa, redevelopment man o renovation, dapat angot ini sa atin ng historical, angot sa Bacolod TP Plaza historical character. No? Ang in compliance a bit sa law and regulations ka protecting the cultural heritage. So, amoy na yan sa umdan sa resolution ta. Now, damo sa hindi ka yun na din bag-o ba?
0: Yes, sir.
1: Nami man tuod, isang ka may nagasaot na tubig, may fountain, may bula, prote, wala ina nag-reflect sa aton na history.
0: Yes, sir.
1: Kag sa aton nga kultura Santo Anay.
0: Okay. Yes, sir. Sir. And one thing, pagdi Councilor, no? Public plazas are LGU property, not national property. So, we are talking about the national budget sang Tiesa kaging gasto for this beautification or this renovation sa plaza, Councilor.
1: Yes, dapat ang magalit tang among renovation, redevelopment, kamuya ang LGU.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginalinan niyo yung isang kesa pandin, tungod nga kita man ang nagpangabay.
0: Okay.
1: Kita lang na kayo sila.
0: Gani man.
1: Kayo ho, i-renovate ang plaza, i-restore, ang tanda is restoration mm-hmm. and renovation mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang kaungdan ra sa nga ito nga resolusyon, nga ginpasar nila, is for the restoration and the renovation sa apat ka historic fountains.
0: Yes,
1: nga
0: yes, yes. Nga
1: lang nga, hindi niya sa ito nga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito niya, may nakita ka na nga repulto po, apat na da kabilog. Kaya originally, fountain na siya. I-restore mo lang na ito, paggambal, gamit ang ibang nga masarangan man naton pakay o ganyo.
0: Gani man.
1: But anyhow, it's a bulig.
0: Correct na.
1: Di, mayo na napiyak. Magbulig. But then again, dapat ang magalit sa sining renovation, itaya, hindi niya ang kiesa.
0: Yes, sir. And Councilor, sir.
1: Yes, sir.
0: Ang LGU can allocate budget for the possible base sa sinalang yung mga specific fountains na rin, di ba?
1: Oh, correct. Tanan na improvement.
0: Okay.
1: Tanan na proyekto nga ara sa atong jurisdiction.
0: Oo.
1: Kita ya makapagusto sinada ng okay. Mga mumunta.
0: Mm.
1: But kung kaisa, dapayo kita national funding, kahit hindi man natong masarangan ang tanan-tanan mo.
0: Okay.
1: So, nasunto nga ang sigat nag-pulat kag nagpasa sa resolution.
0: Yes sir.
1: Asking assistance from the Department of Tourism San Juan under sa kay Secretary Cristina Prato.
0: Okay.
1: Na ginaprubahan nila nila doon.
0: And one thing Councilor Dere, kay kumbalikan tagid man ni B. Under sini sa Republic Act 7160 bala sir.
1: Oh.
0: And especially regarding sa ano sa discussion bala or let's say it, pag pamulong-pulong bala councilor pamulong-pulong bala ang ano ni ang pamangkot ko dire National Historical Commission is also ano ni na heads up ni nila na kuhit ni nila nga kinanglansang any ano discussion or meeting, required consultation before the alteration?
1: Ah, yes. Amoy na ang kaundan ng sa resolusyon sa Sarandro. Tagaan kita sa IESA, sa Department of Tourism, sa full disclosure.
0: Mm-hmm.
1: In writing, ha? Sa proseso nila.
0: Yes.
1: Kag-ayhan, nag- agi ini sang kompleto nga compliance nga ara sa lagi sa ordinansya kag sa aton historical and cultural tradition kay di pangbati ko isipin lang yang ila mo so far ha until nga sa time amo na gusto ko kumpirmahon git
0: yes sir
1: nga ang ila report din padala sa kay mayor isipin lang ya.
0: Okay.
1: Pero wala ko kung may samay yung pabalo kita o kung may nakita na compliance yun yun. Base sa Republic Act, ang itong ambal mo, 10066, kagang
0: yes,
1: Republic Act 11961.
0: Mm-hmm. Kagang,
1: so,
0: yes sir.
1: Balidagin eh kung wala.
0: And also, Councilor, as na-mention yes, mo bago lang gid, no? Ti, ang 10066 diri is, required man ni Gali Councilor, especially sa consultation bala, ang ato din mga local heritage stakeholders, the local heritage councils, historians and cultural experts, local artists and sculptors, architects and urban planners, civic organizations, and not less than also, Councilor, ang Diocese of Bacolod. Kaya mo kagapon, ginbalikan ko gining Diocese of Bacolod, kung may formal invitation, gitman ang ato nga diocese for this alteration or this beautification, Councilor.
1: Di, wala gid siguro man eh, laban-laban duro, wala. Kaya wala man kita sa may makita nga malukag yung pangayo kung gayon sa espita mo, ang gratification, wala pag-gratify nila sa kontrata.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Laka, ang kontrata mo is between the city and Atiesa, upon the Department of Tourism. So, wala ako dito nakatag na may ginkandak na isa ka public hearing or isa ka consultation. But anyhow, kumplito hon tapatilis. Wala plato na itong gano'n itong timpo ang Tiesa to report. And I don't want to wala ko yung gusto nga mag-conclude gila yun sa ako man yung natipon ng mga informasyon. In fact, gani ang balita, yung informasyon nga na kuha ko, na ang bidding sa nga mga kontrata, dili pa gani kiniwat sa Bacolod.
0: Okay.
1: Okay? Then, in other words, isa pa yun na dapat ang mabaluan.
0: Sir. Okay.
1: Yung kuhan balay niya, yung publish balay niya, kung wala na all of these things will be ipuhangkos ng report kay ito na resolusyon gagawin pabalo kung hindi niya sa ato ng mga pumuluyo pag-report pa sa sining dokumento.
0: Okay. And Councilor, I remember may nalipatan ko. Ang old City Hall Drablang Fountain of Justice da? Significante man ablayhan ng Fountain of Justice sa Bacolod?
1: Significante ako. Part na siya sa natural and historical and cultural heritage.
0: Fountain of Justice na sa Dala na Raneta bala, Councilor, sa Old City Hall? Sa Old City Hall na bala? Sa Dala na Raneta ang Fountain of Justice na da? Kahit doon gintuko din na sang bag-uman yung infrastructure da?
1: Oo, tipod-pod.
0: Do ay mangyapon may natapos? Do pa dahil man nagang pinalpaganay da?
1: Sige, amo na ang resolusyon sa man nga ginapakuha ganit na ito. Pero hindi binalatagan na ito nila. Hindi lang ang unfinished project.
0: Oo. Not only Just Plaza, Councilor, ha? Also, ang Bacolod, old City Hall, bala? Amo na itong isa pag inaton nga talupang doon mo? Kahit ang correct. Fountain of Justice, da, Councilor, doon nalipatan. Na kayo nadula na da, kayo ginguba man, ha?
1: Ginguba?
0: Dara pala sa Anugin? Araneta, da?
1: Oo. Dara na nagpermanay sa ang revolutionary government na ang Espanyol.
0: Ay, tuod?
1: Cinco de Noviembre.
0: Amo na da?
1: O 6 de Noviembre. Diyan ay naginaiwat.
0: Ah, okay. Ang Fountain of Justice na?
1: The Fountain of Justice, na.
0: Hindi, Councilor, ang question dira, ano na, do parehas man na sa TS, sa Gapo, ah, lain man na yung project, di ba?
1: Ang talakang lain, pwede kay ginutangan na nasun yan.
0: Ginutangan na sa Bacolod?
1: Sa Bacolod.
0: Amo na yung pilatong bilyon tong inutang to?
1: 4.4 billion na siya.
0: Nga subong wala ni na liquidate or na audit?
1: Yes.
0: Uy.
1: Damo na siya ng proyekto, but ang ina siya ng Old City Hall, ang budget na nubo-nubo lang gawa sa 1 billion eh.
0: Maglabay, Councilor nga, natandaan ko ngayon nga, every time magpuli ko, galabay ko, dagatang lako kayo, basta may magkalahulog, blahaw.
1: Ah, yes. Wala pa man ang natapos, gani. Correct.
0: Gani, da. Di, amun na sa bala, mga significant ni nga mga monumento sa Bacolod, ginpang guba, ginpang kayo, ginpang liwat nila.
1: Yes, di lang talaga makita nga wala din siyang sense of, kung bala, sense of, wala din sense of, wala din sense of awareness sa atong history, sa atong identity. No, amon ni siling ko ang sagrado mo.
0: Yes, sir.
1: Nga mga monumento, edifice, structure na dapat gina-preserve, gina-protect. O galing, unfortunately, wala na itong ginatagaan sa dako nga kahulugan. Raton ko nga ang baloka, amo itong ang Balcon Blaser Andro na history that does not repeat itself.
0: Mm-hmm.
1: We repeat history if we do not learn.
0: No. Yes.
1: We don't learn from history or we don't take for granted bala? History.
0: Correct. And Councilor, aray pagit sir, aray isa ko pagini sa mga natalpang dam before kita mag-end. Kay kwarta nito isang tao, kinanglan man ang presensya sang tao, maging kabahin sila during the public hearings, community consultations, and stakeholder meetings. The big question, Councilor, is natuman inibala before the alteration of Bacol Public Plaza and also the NGC. Sir?
1: Yes, we will know that. Sa mga information o sa mga dokumento na matipon ko, ha? Kahit kaya alam, currently now in the process, Sir Andrew, ha? Doka, obligasyon ko na mo. Mandatos ko na yan, chairman sa Committee on History.
0: Correct, sir.
1: So, binatipo ko, binatanan-tanan, tumera, bala, tsaka pumako, yung konsultasyon, bala, may may gitatawag mo lang na pamulong-pulong nga po sa din, imbitado ang hindi ng mga representante na manakalaingain ng mga grupo, organisasyon, timbahan na din, dala na sa tingin na development na ginatawag. Now, I will make my report eventually. In fact, sige, ganun nga pagtuon ko sa history sa aton na plaza, sabong. Dalay na mo, blok ka, Sir Andrew, ang plaza, riyan. Amunin siya ang natawag na ito na plaza complex pagtuanay.
0: Okay.
1: Nga, ginaangot mo lang ito, lapit da sa plaza ang aton ng munisipyo.
0: Yes, sir.
1: Lapit man ang simbahan.
0: Correct na.
1: Lapit man ang balay sa gobernador.
0: Oo.
1: Dan.
0: Muna.
1: All of the offices or major on the front, they're putting na sa plaza, tanan-tanan. So, ang muna rason ko niya, hindi na dapat magula. At hindi na dapat i-deface mo lang kung bago yun. Kung sa inyong go, pag na gina-deface mo pala, kung sa inyong go, pag ginababoy.
0: Okay. Yes.
1: So, that is iconic and symbolic and sagrado na. Ang muna dapat ang pagtulog ng sa sining ng mga edipisyo. Ito yung binapangubata, ginagawata, which is tragic para sa akin and very unfortunate. Ito mo itong hambang Greg pala, na very unfortunate na naging humor, amoy na yung brine nila sa ito ng public
0: plaza. Pero dapat, Councilor, sa next nga election, dapat mangin aware kita kung sino ang bakulod nun, ang tumando kagang pangayaw. No, kahit siyempre kung pangayaw, kaya way kaya kabalo nga muna gali ang background sang ano mo, sang plaza mo. Te, wae mo man yan, kaya hindi ka man yung taga-Bacolod, harugon mo lang hindi ang plaza eh. Way kaya kabalo sa background sina?
1: Yes sir, tama na ko nga, ang kalabanan ko lang na nagareklamo, kag nagadulong akig. Amoy niya bilang mga tumandok, hindi bilang nga nagbako nila sa Bacolod.
0: Na muna gani, Councilor. Correct na. Kahit hindi man tayo gusto yung makabig ng pangayaw diri kay kalaway man ang white na karoon may namasgaan. Galing nga muna galing background sa Bacol Public Plaza. Unless kung pangayaw ka eh.
1: Yeah, this back then again, good heavens, good sense of victory. Iangka tumanggani na sa ato ng mga tumandok din na dapat we have to learn and study history. Okay, kaya tayo kung dali ka man tood nga kung nasa ko, kaya kung history na ganyan, na subject na gabulak po ka, at iway ka nisang matulaan tonight. But anyhow, that is correct. We need to have a good sense or awareness sa atong nga, ano ba nisang longdong history ha?
0: Maragtas?
1: Ha?
0: Maragtas?
1: Maragtas. Yawang katalo. Tagalog na sa ato ng Maragtas is Ilonggo, correct
0: na? Maragtas.
1: Yes.
0: So, te, Councilor, magamon eh. Bantayan ta ni kay dapat may manabat niya, Councilor, ya? Amon eh, okay. Mga historical, ano ta ni? Historical mga monuments ta na ni mo.
1: Balo kasi, ang
0: Intramuros gani.
1: Ikaw isa sa nag-ugtas man sinin mo.
0: Ang Intramuros gani, di ba? Bisan ano ka moderno sang tion sa naglabay sa Pilipinas, moderno ng panahon. Intramuros gyapon, di ba?
1: Ari, yes. Amo na yung kinakamasubo sa tanan ng Sir Andrew. Damo ng mga plaza, kag mga historical sites ang renovate o kung din redevelop.
0: Oo.
1: Amulang ni siling kuya ang plaza na pwede na yaguta. Kagmulay.
0: Gani man.
1: Ridicule bala.
0: Yes.
1: Ang natilawan mo, sabong ko, grabe ka, try, I want to correct this. Rason ko nga, ang ginaton, ang kong because, ginobra kita yung ilalamutan, kat kakalagyawan,
0: sa
1: binog na pugsod, ha? Nibibigame viral. Sa sining plaza, ka nga nang ilalamutan, kita nang ikalagyawan, kita kung ginakutaw sa tao na kita sabong sa binog ng Pilipinas.
0: Correct na.
1: I don't like that. I want to want that. I want to ilgito ko ni Watoni na.
0: Di Watoni na.
1: Oo. Kaya kauluya kayo. Kaya
0: pero Councilor, may natalo pang dalang ko do out of the topic na name before takabuyan. May mga nakita kami sa IGAD sa may dalan, ano na dagani man, anong ganing nga dalan, Tupong, Sanghalan Dumong Tower, ano na, Gonzaga na, no? Or Lozariaga? Ano ganing?
1: May apat na dagang dalan.
0: Ang magpaano ka na bala magpakapitol na bala nga dalan, Councilor, ano ganing?
1: Gatoslaw.
0: Gatoslaw.
1: Yes.
0: Oo. May aranada nga, ano, Councilor, sa may atubang sang isa ka fast food chain sa Dalang Gatoslaw, may dako-dako na nga transformer nga tatlo kabilog para sa ano na?
1: Transformer?
0: Nga doon may nabutang bala sa do ila, da bala nga ginubra, nga doon box-box, bala nga dako, bala nga may mga transformer sa babaw para nasa sugata sa plaza?
1: Ay, kung nga sa lupang gana, bisitahan ko.
0: Sa tubang, da bala sang buyog, bala nga fast food, da bala sa Gatoslaw, gada bala?
1: Okay, sige.
0: Makita mo ginada, ga-wonder ko kung ano na mo para sa ano ng transformer nga dagudag ko. Tiduway mo na dadag ko, ganing nga mga suga ng plaza, nga butang sa tatlo kabilog to, tatlo kabilog ko kung duwa. Nga mga transformers.
1: Kung transformer, yung tingin ko, ang transformer yan nga nakita ko, araga panagor sa Alamutan Tower.
0: May ara pa ginada, may ara gid sa may dalang Gatoslaw, tubang sang fast food nga buyog.
1: Ate, sige, sige, tanawang ko.
0: Oo, okay. Nag-wonder lang kami. Saan din naman? Hindi man nag-uro yes, mga private infrastructures ng inang transformer. Na, we're not really sure lang, ha? Councilor?
1: Libutong ko na, sabi ha, libutong ko na buwas nga daw, bakente ko, Terandro.
0: Makalambay ko ba, Aron, liwat? Picturean ko da?
1: Balikan, takas na. Yes, balikan, takas na. Pero si Juan Subong, si King Kong, kasi transformer, kasi... Si Kwan, si Voltage 5, parang pag nagpanago
0: sa mga robot ba? Puro tayo ng mga robot ba, no? Transformer.
1: Ate, si King Kong, ha?
0: Ah, si King Kong, ay. Gani man. Pero tito-gito-gay, siling nila kung Jurassic Park na. Sige, Councilor, ilang taon, tanatabla kayo nag-wonder lang ginang publiko kung nga, ano? Councilor, thank you, ha?
1: Salamat, sir, Andrew, ha?
0: Sige, sir, God bless, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga tropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. sa chairman sa Committee on History, which is iya, gini yung mga tropa, dapat na lantawon kay iya ni committee ba? The point din mga tropa is, amuto ang dapat na ton talakayon. Amutong dapat ulit doon sa tao. Drakit tayo malantaw sa historical nga aspeto. Ang signifikante ng mga itabo dera sa Bacolod Public Plaza and also Fountain of Justice. Oh, signifikante ng Fountain of Justice. Tingaling ginuba mano, tinubrahan dera kayang Bacolod Old Public Old City Hall. Bacolod Old City Hall mga tropa ginuba islangin kay Oda. Renovation man. The sad thing mga katropa sa sinang proyekto inutang na sang syudad ya. Hindi niya ang budget sa Tiesa ha, where they labot ang Tiesa. Ang gintutukan sa Tiesa is the plaza and the NGC.
2: Sentro.
0: Alas 11:25 na, mag-a-pause kita for a while. Supunanta ni Karon, mga katropa, pagbalik sa Sentro.
2: XFM Bacolod, News and Public Service Authority. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan. Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Panglima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
4: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
4: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santone Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Santone

0: mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako, sa Rodelas ang tabuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samtong Gold Coffee Mix na.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Kiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Centro XFM News Centro.
2: XFM tayo, wala 6:30 o kung alas 11:36 na mga katropa. Nagablik na tayo pala tuntunan ang Centro. Kagsiningit yun, padulong ate si Attorney Joe Max Ortiz. Talakayan tayo ni mga katropa. Ang sitwasyon sa subong ninyo nag-abatayin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, no? Dire kita, no? Subong kay about ni sa iyang bank accounts, no? Sa iyang pamilya. Iya nga ba, na? Kag mismo, iya nga kabataan. Sa piyakaling niya, mga katropa, makaupo natin sa karon si Attorney Joe Max Ortiz. Centro. Attorney, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo mo subong si Katropang Andrew.
3: Good morning, Katropang Andrew.
2: Yes, at Attorney.
3: Makaupo pala na si Bayhonto.
2: Salamat kita, Attorney. Simong at Chempo, no? Attorney, diri kita, no? Kay subong, nagpatay ni ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney, ang ginadiscuss sa karon ng iyan ng mga bank accounts, no? So, sa observation nyo, since ang nagligat pa ni Asmana about ni sa iya ni nga mga manggad, ano mga natalupang danta si ni attorney do ka ano gid man very obvious gid man nga ang kwarta nga nagdugang sa manggad ya is hindi gid man ni alin sa mga korporasyon nga ginapanagian nila
3: sa primero a presentar sa prosecution.
2: Oo.
3: Do ka obvious pero samtang nagalakad ang trial especially sa Bungadlaw.
2: Mm.
3: Nagwa nga daw gamay lang.
2: Okay.
3: The only time nga ipamangkot
2: mm-mm
3: ang security bank ay may nagasulod ng mga 40 million.
2: Mm-mm.
3: But then again, it does not mean na kung may nagsulod kay withdrawal na 40 million.
2: Oh.
3: Illegal na na yun o hindi illegal mo. Kundi aral lang siya siguro sa natawag na suspicious transactions.
2: Okay.
3: But it does not follow na nga illegal na. So, kung pamangkuton pag hindi ba nga bangko, Metro Bank, BPI, iban pa, ang nagagawa nga ang balansi, gamay lang. The only dako nga balansi is ang sabata ni BP Sara
2: mm-hmm
3: naglabot 1,400,000.
2: Okay.
3: But the rest, savings account deposit o current account deposit, meaning chike, gamay lang ang nagagawa ng mga figures.
2: Okay.
3: That's why ayawan sa mga prosecution, especially ang mga senators, pag intercheck sila kung paano ma-pin down kung may established target na may there is unexplained wealth.
2: Mm-hmm.
3: So subong daw, hindi pag-in siya pra klaro at sumangandro.
2: Mm-hmm. Okay. Pero, attorney, ang presentation since last week as na subong, though may mga doka ano gid man ang dokaliti mo gid man nga amo ning ilang mga kita ay siling naman to sa nagligad do ay man ning nagabenta kunong ini nga mga korporasyon gid pa nagiyan nila attorney.
3: That's why ang na-establisher lang nga ang GenCorp ang transaction 19 times sa Davao City.
2: Okay. Yes, amo na.
3: Mm. The only defense of Mayor Basti is oh, isa kabalo ang uto diyan ng LHBT Sara ay interest token stockholder sa among GenCorp.
2: Mm-hmm.
3: But the point is, naka-establishan ng prosecution kag under Article 7
2: mm-hmm
3: sa ato ng Constitution,
2: mm-hmm,
3: naka-establishan sila nga dapat ang presidente hindi mag-engage into business.
2: Mm-hmm.
3: That's a prohibition, not only for the vice president, but also for the president, the vice president, and mm-hmm the cabinet members.
2: Mm-hmm.
3: Kaya karoon, sa sinap lang ang punto, it appears nga may violation na si BP Sara. Even if we will not more tackle, kung tila balansi si Nate, kung millions o billions ni, the point is, nasa sina pa lang ang mga companies, numbering sobra na pulo, 15, sina nga punto, nag-violate na sa Article 7
2: mm
3: si BP Sara.
2: Mm.
3: Hindi na mag-establish target sila ang mga billions of pesos.
2: Hmm.
3: Ina siya, added ingredient lang ina. Na may mga kwarta, diri halin sa Philippines, ginapadala sa China,
2: mm-hmm,
3: kag sa Hong Kong, De, karon, ano ba sila mong sina? Hindi kita makasiling na illegal na na dayon, immediately. Unless and until na mag-testify si Biti Sara, kag-justify ya, o deny ang hindi nga mga transactions in billions of pesos, then that's the only time nga may balon na naton.
2: Mm.
3: Incidentally, kabalo na ta, hindi siya mag-appear.
2: Okay.
3: Kung nag-appear si Basti Duterte, 100% si Biti Sara hindi na mag-appear. So ang matabo sini, kung kato pangandro, nga ini ang Article 3, hindi na ni pag-iporso sa prosecution. Ang Article 1 lang, Article 2, ang Article 3, ang ina ipresenta. So we are expecting na before August, no? I mean October, tapos na ang prosecution.
2: Okay.
3: Kag yan na turn sang defense na mag-rebut.
2: Di
3: sa ilang pre-trial, ginatagan ang defense sang 30 days. Di sa sinang punto, kung matapos by November, most likely, first week or second week of December, may ruling na ang impeachment court. It's okay. Either acquittal or conviction. Ito pa, Andrew.
2: Okay. So, bali, attorney, ang nabili na lang ni Galing inadlaw ni yan na ni amo na lang ni nabiling mga inadlaw sa prosecution. So possibly this one mga semana iyan naman isang defense.
3: Ini nga si mana expect tapos na ang prosecution. Kaya tagal pa na sila sa tiempo nga mag-submitter sa ila formal offer of exhibits. Kagatagan man ang defense sa tiempo man nga mag-oppose o kung mag-submitter sila sa ining mga dokumento ni nga ginapresentar.
2: Okay.
3: After sina paruling na si Escudero, aliya ang tanan nga mga object evidence, ang mga deposit sa bangko, tanan, i-acceptaw na na sa impeachment court.
2: Okay.
3: Kaya kung acceptar na, ang defense naman, amo ang mapresentar sa ilang mga testigo. So we are expecting na this second, third week, or last week, the whole of November, it will now be the turn of the defense na magpresentar sang ila ebidensya. Kag sa first week sang December, we are hoping tapos na. So therefore, on or before December 25,
2: yes,
3: may ruling na ang impeachment court. So wala patakbalo kung ano ang ila tindog kaite subong nagaman yung biray. Kaya si Loren Garda, katropa-katro, damatipyok yun sa majority. Hindi, kung makatipyok sa majority, makakuano na sila 15. Hindi lang 14, kasi si Jesus Cudero, inisip na sa majority mo for purposes of conviction. Hindi, kung mag-transfer si Loren de Garda, 15 yun makuha nila. Hindi, considering ang threshold, hindi na 16, no? Kundi, malower na siya. In all probability, may conviction kay Biti Sara.
2: Okay. Pero te, attorney, ang subong ni, no? Ginahulat-ulat man, but do you think ang defense may i-prepare man sila? May preparado man sila, attorney, for their presentation man, for their rebuttal?
3: Oo. Preparado na sila sa mga rebuttal. Ang question lang, kung bala si Biti Sara mapir. Kay kung mag-appear siya, hot water siya. Kag basic malangalangon siya. So she might as well forgo o hindi na lang mag-attend. Ang iyan ni Basti iya, mag-attend to siya, kasi simple man lang ito yung testimony. As a matter of fact, tungkol nga nag-appear si Mayor Basti, medyo naging popular siya. That's why, ang gina-expecta sa iban, na kuninali nga ma- Kulbig si Biti Sara, ang next in line, may duso sa mga Duterte followers, will be Basti, Mayor Basti. Okay? So, muna ang gina-expectar. Kasi wala naman sang iban pang inugduso sila, alang-alang man si Paulo. Wala sang strongest candidate. Ay, butang dira, except si Basti. Kang, sa sinang apunto, why man takabalo sang lakat sang timpo, sang futuro sang punto Pilipinas. Kuninali nga, matigayo na ni Mayor Baste ang ihandom, no? Pwede ka balo. Pero laban-laban, presidente na. Mm. Si Kite Duterte, amo naman siya next in line na iduso. So, nothing is impossible in politics, Katropandro.
2: Okay, sige. Attorney, with this, thank you very much for your time, Attorney. Salamat kasi sinig a discussion. Good morning.
3: Oh, salamat kang may utos ka na.
2: Thank you, Attorney. Centro. Alas 11:46 ng mga katropa niyo nabatihan si Attorney Joe Max Ortiz. No, sa iyaning paglantaw sa nagpatay ni mga katropa ng impeachment trials ni Vice President Sara Duterte. Patulungan ang mga balita ni Katropang Wendell, no, sa siyudad sa Bacolod. Kaya ginapatihan siyudad, wala nagpasugot kuno sa proposed date sang sa bahin sang Lacson Strip ni. Ingress sa Lacson Strip. Check na ni mga balita ni Katropang Wendell.

0: Mga katropa, recipe ka linya naman ko po naton. Si Katropang Wendell. Sa dugang mga updates, no? Sa siyudad sa Bacolod. Sininga Tion. Katropang Wendell, please come in.
1: Yes, Katropang ang propose ng GUGMA, Bacolod Foundation, nga pagpatindog pala ako ng increase sa pag-increase sa no, kunin ning pagpatindog dira sa mga ano na mga barigyaan sa mga stage dira sa may Lakson Strip sa Katropang Kansa na gintala na tani sa October 12 ang wala gintugutan sa isang kuniang palunsod Katropang Kansa. Ang sagot niya pang lunsod, yan, ginaprobahan kung ginbutang ang nasamit niya PEPSA sa maabot yang October 14, alas 9 siyang gabi. So, from ginpropose nilang October 12, ginimo yan sa sagot niya pang lunsod niya, October 14, alas 9 siyang gabi. Katropang France, kahit di madumduman nga sa mga higad, so pala nga ano, nga maskara festival man, madami ko itong nagreklamo at isang pag o kung sang nagsugod na dira ang mga ano bala mga pagpatindog sa may bank sang Lakson o kung sa Ingres nga din patigayon dira ang cost ng traffic kay wala din siradaan ang dalan diba half lang tumo sa dalan pala ang din siradaan tid although nga half lang grabe ang traffic kasi may mga wing van na din nga nag-aabot dira kasi pang France no, nga nagabutang sa mga equipment abi nga tigi na patong the stage sa mga kanopi-kanopi dira may mga canter may mga van si dalag ko rason nga hindi sa niya pong enough ang isa lang bala ka way nga i-close no sa nasa bit yang dalan ti sa karon ang sangod ang pangusod ya gin butang ang petsa sa October 14 diba sa pahayag ni Councilor Sadie Saison nga para sa iyaya gani early pa na gani sa Gihapon eh, ang October 14. Kuno kagyating hindi din sila magsugot sa October 12. Kaya madamo sa mga residente dira, mga panimalay, mga businessman, nga mabulabog bala no, kung early, amo pa naka-early, kaya ti, habang nila sa mga tinalikdan, ganyan mas karasa sa Valia, sa mga 5 years ago, pagiging bala, 10 years ago, sa bagay, ganyan, dira, pagiging patigayon ang electric mascara festival, o kung electric mascara, sa nasabit niya mascara festival, kasi ano man gani sa Gihapon na nang kabaga mat ano man bala matapos man ang Ingres dira nga gina ano lang man nga gina batigayo lang man tang isa kadlaw ang test ang highlight kasi ang highlight sa tapang na France dira sa may Lakson dito sa 16 pa man si ilayag din propose sa 12 dito kadako-dako pabla sa days bala no kung dako kadamo pa sa 12, 13, 14, 15, 16 pa sa highlight dito sa area kung sa Lakson Street dira. So, suno kay Councilor Daddy Faison niya, ti mas maayo na sa 14 lang, kay hindi pa sa ano dira yung gulabo, muna ang mga residente, kay mga residente mismo dira, ti muna yung nag-problema sa traffic, sa gahod, kasi may mga businessman dira mo nga, aside dyan sa mga kiosk yung ay butang dira, may mga business sa palang daan, ito isa man kinasang nagkakapektuhan, kaya nagkakatabunan sila, kung may mga kiosk dira ay bumutang, samtang ati na, ano man o, na, kibot man ang Rugma Foundation noong una kasi pang France kasi wala din accept sa SP ang ilay ang nasambit yung proposal. Pero kaysa karon na panabot naman dito sa SP sa ila ang amusin niyang date kasi na ano naman nabisuhan naman na BTMD nga si hindi sa 12 kundi sa 14 ang increase dira sa bahin sa Lakson Street so, sa ining para sa ano dira highlight dira sa lugar kahit si yung panindugan mo niya sa SP nga enough na ang inaiyang time sa 14 alas 9 sa gabi sa nasambit yung preparasyon dira para nga matapos yung antes ang highlight kaya ti ato ng early na yung kayo kag ano man ano lawig na lang at yun amo naging panindugan sa SP sa karoon yung tika trapang France no, wala pa sa reaction o kung ano si, ng pahayag gikan sa Gugma Foundation na pero ti amo na iya ang na ato dire na disisyonan sa SP kag ti ginahulat na lang sa karon kung ini man ang maglambot sa Gugma kag sa ila man na mangin reaction to kuy sini kada bang France ba na para sa duga nga detalye ato bala pamatian ang pahayag ya ni Councilor Tadi Saison kag ti ang decision sa SP may angot sa may
2: Councilor, instead of 12 na request sa organizers, 14 ang in-approve for ingress sa Lakson. Anong stand mo dira yan?
3: Well, first of all, Lacson is a major street sa siyudad sa Bacolod. Kinahulam talaga during Maskara because of the Lacson Street, which doon andan na nga may activity kita dara sa Lacson. Hindi ko yan. Personally, I won't agree nga sa October 12 pa lang manira na ya ang Lacson or mabutang na sila sa ilang mga gamit dira. Which the activity actually is sa 16 pa sang gabi, no? If I'm correct me if I'm wrong, ha? 16 sang gabi, 17, 18. So 12 pa lang masira ka na. So dako din na nga inconvenience da sa mga negosyante nga arada. First, second, damo pa da residential houses nga dira ga ilistar. Third, damo man sang nagaalagi dira, no? Nga area. So once nga i-close tala sa October 12 pa lang, although it's not a full closure, pero that will impede the flows and traffic. Okay, that is a major thoroughfare. So muto nga hindi kami, actually hindi pagigani Kuya Tanik mag-agree sa 14, no? Galingkiti
0: okay. Majority. Sige. So, okay. Katrapang Wendell? Okay ah. Thank you, good.
1: Katrapang Wendell, sa muna kayo sa mga motorist sa mga amura, no? Sa October 14, tubo dito ang ingresyon o pag-tractor sa pag-tractor sa October 12 at 13. At ang paa mo na ang mag-update ng kandidate sa Bacolod City Government Center. Kapag-tempo sa karoon, ating pag-tudo mo sa mag-inapitan sa Sancho na fight. Para sa nag-union yung pag-tudo sa pag-tudo sa pag-tudo sa pag-tudo sa pag-tudo.
0: Damo nga salamat sa katropang Wendell Balinario, mga balita mga katropa, no? Igan sa siyudad sa Bacolod. Oras tayo din na kolabos na. Standby mga katropa kang magabulos ng XFM Network News. Sa liwa, inyong kormans katropang Franz Andrew Burgos, nagapstamat kayo bengoto and God bless us all mga katropa.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magkaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Assist the pain.
12: Si Sairan isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Assist the pain. Tanggal ang pain.
13: clean, fast, and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samson
14: Gold Coffee Mix. Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: yata po na Isabela laban sa El Nino.
1: Sa balitang international, US at UN nagpahayag ng pangamba sa posibleng plague case sa Russia.
0: Showbiz! Sanjo Marudo inaanunsyo na ang muling pagbubuntis ng kanyang misis na si Rhea Ataide.
1: At sa balitang sports, si CJ Obiena tututok sa 2028 Los Angeles Olympics matapos ang gold sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, October 7, 2026. Live muna sa XFM News Central, Manila, Philippines. Nasa inyo rin kami sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy na posibleng mas madalas ang mararanasang power outages at pagtaas po ng singil sa kuryente dahil sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino. Ang Energy Secretary Sharon Guerin, maaaring maapektuhan ng matinding init ang mga coal-fired power plant at mabawasan ang tubig na ginagamit ng hydroelectric facilities para sa paglikha ng kuryente. Patuloy po namang minomonitor ng DOE at Energy Regulatory Commission ang electricity spot market upang maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente habang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Samantala, nasa 106 na lungsod at bayan sa limang rehiyon ang isinasinalin na sa state of calamity dahil sa El Nino.
2: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 10.96 billion pesos ang intervention at assistance ng pamahalaan para sa mga magsasakang apektado ng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa tulong ang crop insurance, production assistance at suporta para sa irrigation upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang supply ng pagkain. Patuloy din ang cloud seeding operation sa mga apektadong lugar habang iniikayat ng OCD ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na umabot sa 6.87 billion pesos ang agricultural losses at damage habang nasa 249,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bababa po sa 5.3% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Agosto mula sa 6%. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, katumbas siya ng 2.77 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mababa sa 3.14 million noong July. Bababa rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% o 5.9 million manggagawang naghahanap pa rin ng dagdag na trabaho o kay oras ng trabaho. Kaya paman, mas mababa ang kabuang employment kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noon pong nakaraang taon dahil lumit ang trabaho sa manufacturing at fishing sectors. Nanatiling pinakamalaking employment sector and services na bumubuo sa 61.7% na mga may trabaho. Habang umakyat naman sa 84.3% ang employment rate ng mga kabataang edad 15 hanggang 24 mula po sa 81.4% noong July.
2: XFM News Nationwide.
1: Impeachment Court inusisa ang proseso ng Metro Bank sa STR report sa AMLAC. Narito ang report. Kinwestiyon sa Impeachment Court ang proseso ng Metro Bank sa pagsusumite ng suspicious transaction reports sa Anti-Money Laundering Council. Si Senator Judge Risa Ontiveros ang nagtanong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferrin Aguilar tungkol sa proseso ng pagsusuri at pagsusumite ng mga STR. Ayon kay Aguilar, hindi otomatikong nagsusumite ng STR ang bangko dahil lamang sa isang negatibong media report tungkol sa isang kliyente. Isinasagawa muna umano ang karagdagang pagsusuri sa mga transaksyon bago isumite ang ulat. Dumadaan din umano ang mga ito sa Anti-Money Laundering Division at kailangan ng approval ni Aguilar bago maipasa sa AMLAC. Samantala, iniharap din ng House Prosecution Panel sa 35th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ang isang testigo mula sa Asia United Bank. Nagtestigo si RC James Gonzalez, manager ng AUB Toril Branch sa Davao City, at kinumpirmang may dalawang aktibong bank account si Manasses Carpio sa nasabing bangko. Isa sa mga account ay joint account. Hindi naman ibinunyag ng testigo ang pagkakakilanlan ng isa pang taong nakapangalan sa joint account dahil hindi umano ito kasama sa subpoena. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, kinumpirma ni RC James Gonzalez, branch manager ng Asia United Bank, Davao Toril Branch, na may dalawang bank accounts si Attorney Man Scarpio sa Davao Toril Branch ng bangko. Sa cross-examination po ng defense, sinabi ng witness na walang bank account doon na nakapangalan kay Vice President Sara Duterte. Sa unang account na nagtatapos sa 387, nasa 314,059 pesos ang balance noong 2022. Umabot naman sa 470,869 pesos noong 2023 at 456,352 pesos noong 2024 bago naging zero nitong 2025. Sa ikalawang account na nagtatapos sa 301, nasa 1.68 million ang balance noong 2022, 1.77 noong 2023, 867,291 noong 2024 at naging 871,998 noong 2025. Nang tanungin po ni Central Judge Tito Soto kung sino ang isa pang account holder, tumanggi ang witness na pangalanan ito dahil hindi umano sakop ng subpoena ang pagkakakilanlan na nasabing tao.
1: Nilinaw naman ang Security Bank na may dalawang peso checking accounts ang Kalye 88 na kapwa isinara noong July 2026. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Chan na binuksan ang unang account noong August 2024 habang ang ikalawa ay noong October 2025. Batay sa records, may ending balance na 332,530.95 ang unang account at 21,164.27 naman ang ikalawa noong December 2025. Nilinaw ni Cham ang detalye matapos tanungin ni Senator Judge Kiko Pangilinan tungkol sa mga bank account ng Kalye 88 sa Security Bank.
2: News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Binigyan din po mga katropa ni Senator Judge Kiko Pangilinan na dumaraan muna sa masusing pagsusuri ang mga transaksyon bago i-report ng mga bangko bilang suspicious transaction sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Kayang pagtatulong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Ninia Ferren Aguilar, sinabi po ni Pangilinan na hindi nakabatay lamang sa chismis ang pagsasubmit ng Suspicious Transaction Report o STR. Sinangayunan dito na Aguilar at ipinaliwanag na kabilang sa tinitingnan ng mga bangko ang mga transaksyong walang malinaw na legal o kaya trade o economic justification. Kasama rin naman sa assessment ang mga negatibong ulat sa media bago isubmit sa AMLAC ang isang STR. Gipa ni Pangilinan, ipinapakita nito na may proseso at pagsusuri muna bago ma-flag bilang suspicious ang isang transaction.
2: XFM News Nationwide.
1: Makikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation o NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ay kay NBI Director Melvin Matibag, ipinapakita ng immigration records na nagtungo sa Japan si Velasco pero susuriin pa kung lumipat ito ng ibang bansa o nananatili roon. Sinabi ng Bureau of Immigration na wala itong derogatory record o hold departure order laban kay Velasco na makapipigil sa kanyang pag-alis ng bansa. Iniugnay ang investigasyon sa mga aligasyon ni dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. na nagkatidumano siya ng mga maleta na naglalaman ng mahigit 2 bilyon milyong piso kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa utos sumano ni Velasco.
0: Naglabas ng arrest warrant ang Makati RTC Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa manoy paglabag po sa Public Service Act. Inisyo ang warrant ng Oktubre 5 at itinakda ang 72,000 pesos na piyansa para sa kaso na may kaugnayan sa manoy paglabag sa Republic Act 11659. Nagugat ang kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at limang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Dahil manaw sa kabigo magbigay ng kuryente sa ilang remote at underserved areas na agad namang itinanggi ni Leviste at tinawag itong baseless accusation. Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nito ang kopya ng warrant. At may pag-ugnayan sa Bureau of Immigration, kaya hindi sa Department of Foreign Affairs para alamin ang status ng kinaroroonan ni Leviste. Matatandaan po mga katropa na una ng iniulat ng kampo ni Leviste na nasa France umano ito para alagaan ang kanyang ina na si Senator Lauren Legarda na naka-medical leave. Sinabi naman ni Matibag na wala pa impormasyon ang kanilang tanggapan kung kailan babalik ang senador sa Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinundiran ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging asal ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Sa isang Facebook Live video, makikitang nagkaroon ng mainitang pagtatalo si Respicio at ilang barangay officials kaugnay ng alokasyon ng tobacco excise tax revenues. Tinawag ni DILG Secretary John Vicrimulya na hindi normal ang naging asal ni Respicio ng sigawan nito ang isang barangay captain habang tinatalakay ang usapin sa sesyon.
3: Pag-aralan namin, pero gusto ko i-drug test muna eh. Tingin ko talaga may ako, tingin ko talaga adik eh. Ngayon ako nakita vice mayor na kumaligaw, gano'n, di ba? Parang nakasingot eh, kung umaste eh.
1: Yan ang magkakasamang tinig din na DILG Secretary John Vicrimulya at Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Samantala sinabi naman ni Rimulya na bukod sa drug test, sinusuri rin ang DILG kung may nalabag na rules o batas ang Vice Mayor at kung anong disciplinary action ang maaaring ipataw.
2: XFM News Nationwide.
0: In-extend pa ni MMDA General Manager Nicolas Torres III ang kanyang leave hanggang 15 Oktubre. Yan ang kinumpirma po ni Chairman Romando Artes ng MMDA kung saan sinabi umano ni Torre na pumanaw kamakailan ang biyanan nito kahit kailan pa rin itong maglaan ng panahon para sa kanyang pamilya. Ayon kay Artes, sinasang babalik sa trabaho si Torre sa October 16. Anya, patuloy pa rin si Torre sa pagtulong sa mga gawain ng MMDA kahit ito ay nakalib. Matatandaan na nauna na nagfile si Torre na isang buwang lib matapos siya ma-flag dahil sa paggamit ng sasakyan sa EDSA busway. Kasabay ito, inihag din niya ang kanyang planong magretiro na sa public service.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniyak naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang doubling citation ng mga motorista sa expanded no contact apprehension policy o NCAP ng ahensya at mga local government units. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, nakipag-ugnayan na ang MMDA at mga LGU para matiyak na magkahiwalay ang mga lugar na sakop ng kanilang mga traffic cameras. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na bukas ang lungsod sa universal ticketing na ipinatutupad ng MMDA kung kinakailangan. Sa ilalim ng expanded NCAP, ang mga violation na makukunan ng LGU cameras ay hindi lalabas sa MMDA's May Huli Ka website at ipadadala sa registered address ng motorista ang notice of violation.
2: XFM News Nationwide.
0: MMDA pa rin katropa, nagbabala po sila sa mga peking text message na nagpapanggap ng alert tungkol sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang kay Chairman Romando Artes na pagsampa na ang kanilang tanggapan at ito ay reklamo, humingi rin sila ng tulong sa Department of Information and Communications Technology at iba pang tanggapan para matukoy ang mga nasa likod ng scam. Kasabay po ito, hinimok din ni Artes sa mga motorista na maging maingat, lalo na nga po sa mga text na humihingi ng personal na detalye o kay credit card information gamit ang pangalan ng NCAP. Sa kabila po ng scam, sinabi ni Artes na dapat ipagpatuloy ang NCAP dahil matutulong mo nito sa pag-iwas sa traffic at sa mga abusado gaya po ng pangungutong ng ilang traffic enforcers. Sa ngayon, iniimbestiga na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang insidente habang ipag-ugnayan din ang mga MMDA sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council para mapigilan ang daloy ng perang napupunta sa mga scammer.
2: XFM News Nationwide.
1: Yakap SHP ilulunsad para palakasin ang health services para sa mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ang pamalaan ang access ng mga bata sa serbisyong pagkalusugan at proteksyon sa pamamagitan ng Yakap School Health and Protection Program o Yakap SHP. Nilagdaan ng DepEd, DOH, PhilHealth at DILG ang Joint Memorandum Circular para sa pagpapatupad ng programa sa ilalim ng Yakap SHP. Gagamitin ang mga paaralan at iba pang child serving settings bilang katuwang sa pag-atid ng health service para sa mga mag-aaral, school personnel at after-school youth at mga batang may developmental delays o disabilities. Layo itong mas mailapit sa mga bata ang mahalagang servisyong pagkalusugan at protection. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo, katropa, tumutol po ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC. Sa kahilingan naman ng kampo ni dating Pulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong iharap sa kanyang papalapit na trial sa crimes against humanity. Sa 16 na pahinang tugon, sinabi ng ICC Acting Prosecutor Meme Mandiani Niang na makatwiran at may kaugnayan sa kaso ang mga dokumentong isinuwalat sa defense team. Ayon po sa prosecution, lumaki ang bilang ng ebidensya dahil malawak ang sakop ng kaso at kailangan itong ipakita ang mga insidenteng may kaugnayan sa mga biktima at sa muli pag-atake laban sa civilian population. Sa ngayon, umabot na sa 62,130 items of evidence mula sa dating 5,275 na unang na-submit ng confirmation phase. Pero sinabi ng defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na hindi kayang masuri ng maayos ang ganoon karaming dokumento bago magsimula ang trial. Iginit naman ang prosecutor na ang pagtatakda ng limit sa documents ay maaaring magresulta sa hindi pagsasama ng material evidence at makaapekto sa paghahanap ng katotohanan sa kaso.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 na sa XFM News Nationwide. Kayo po katropa ay pwede rin makanood, makakinig sa ating XFM News Nationwide sa iyo pang XFM stations. Wow FM 94.1 Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at sa Y101 Cebu.
2: Regional.
0: Diretso muna tayo sa Cebu. Meron pong 35 anyos na lalaki ang sinaksak ng kanyang 15 anyos na pamangkin. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Live report.
5: Patay ang isa 35 anyos na lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang 15 anyos na pamangkin. Kasunod ng mainitang pagtatalo noong Oktubre 5 sa Barangay Tapon, Dumanog, Cebu. Ayon sa paunang imbestigasyon, matagal nang hindi maayos ang relasyon na magtiyuhin. Nauwi umano sa matinding pagtatalo ang kanilang alitan hanggang sa suntukin ng biktima ang minor de edad. Matapos dito, kumuha umano ng kutsilyo ang binatilyo at sinaksak sa liig ang kanyang tiyuhin na kanyang kinamataya. Agad rumispondi ang mga tauhan ng Dumanog Police Station matapos makatanggap ng ulat tumanggil sa insidente. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang nakadapa sa lupa ang katawan ng biktima. I-turn over ng suspect sa kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 7 sa nasabing bayan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Makatupaw galing ng pag-inom ng Sunstone Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 1.8 billion pesos na pondo inilatag ng Isabela laban sa El Nino. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
6: Kas ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang paghahanda laban sa epekto ng Super El Nino. Kasunod ng paglalatag ng mahigit 1.8 billion pesos ni Michel na pondo at mga programa kasamang iba't ibang ahens ng pamahalaan. Inilatag ang mga hakbang sa isinagawang coordination dialogue sa Emergency Operations Center na ipinatawag ni Isabela Governor Rodito Albano. Kabilang sa mga programa ang supply ng binhi at pataba, suporta sa livestock, rehabilitasyon ng irigasyon, pagpapatayo ng water impounding projects at cloud seeding para sa sektor ng agrikultura. Nakatuon naman sa kalusugan ng libreng tubig, barangay health emergency kits at mobile clinics para sa mga maaapektuhan ng matinding init. Mayroon ding cash assistance, food packs at livelihood support para sa mga pamilya at magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot. Kasabay nito, palalakasin ang early warning systems at disaster response upang matiyak ang sapat na pagkain at tubig. Gayun din ang mga kaligtasan ng mga Isabelino sa gitna ng banta ng El Nino. Iyan ang ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si Katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
1: Katropa, ito po 484,000 pesos. Alaga ng pera at arahas. Tinangay naman sa isang apartment dyan sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM, Tugigaraw.
7: Isang 57 anyos na negosyante ang nawalan ng tinatayang 484,000 pesos na halaga ng pera at mga alahas matapos pasukin umano ng hindi pa nakikilalang suspek ang kanyang apartment dito sa lungsod ng Tugigaraw. Ayon sa biktima, alas 6:45 ng gabi noong Oktubre 4 nang umalis ang kanyang dalawang anak mula sa kanilang apartment upang pumasok sa kani-kanilang trabaho. Samantala, dakong hating gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw noong Oktubre 5, natulog ang biktima. Bago ito, nakaramdam umano siya ng pagkabalisa kaya pinatay niya ang aircon at gumamit na lamang ng electric fan bago muling natulog. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, nagulat ang biktima nang mapansin niyang nagkalat ang kanyang mga personal na gamit sa loob ng kanilang apartment. Napansin din niya na natanggal mula sa frame ang isang jalousy window habang ang kanyang tote bag ay nakita namang nagkalat sa likod ng pinto. Nang kanyang tingnan ang laman ng bag, napag-alamang nawawala ang 4,000 pesos na cash at 6 na piraso ng alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Pinaniniwala ang nakapasok ang hindi pa nakikilalang suspek sa pamamagitan ng naturang jalousy window at kinuha ang pera at mga alahas. Samantala, batay sa CCTV footage na nakuha mula sa kapitbahay, isang lalaki ang nakitang lumabas mula sa lugar ng naturang apartment. Sa ngayon, patuloy pa rin ang follow-up investigation ng Tugigaraw City Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at mapanagot ang suspect sa naturang insidente. Mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM.

0: Katropang Brian, dalawang weather system mararanasan natin sa bansa today.
1: Katropang Bobby, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan habang magkakaroon ng maulap na kalangitan at pangpagulan ng Batanes at Cagayan dahil sa northeasterly wind flow.
0: Localized thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi po ng Luzon ngayong araw din.
1: Sa ngayon, walang binabanday ang low pressure area o bagyo, ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: So, Mika, Tangaraw 546, Lulubog 542.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Plus Capsule, katropa. Nagpayag ng pag-aalala ang Estados Unidos at United Nations sa ulat ng pagkamatay na isang laboratory technician sa Siberia na posible may kaugnayan sa plague, isang bacterial disease na maaaring maging malubha kapag hindi agad nagamot. Sinabi ni US President Donald Trump na may pag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa insidente. Habang nanawagan po ang US at ang World Health Organization sa Russia na maglabas din ng malinaw at kompleto na impormasyon. Una nang tinanggi ng Russian authorities na may kumpirmadong plague case sa Irkutsk at sinabi nilang pneumonia lang yung natukoy sa pagkamatay ng laboratory worker.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Masayang ibinahagi ni kapamilya actor na si Sanjo Marudo na buntis ang kanyang asawa na si Rhea Ataydes sa kanilang ikalawang anak. Inihayag ni Sanjo ang magandang balita sa media sa special screening ng pelikulang Apple of My Eye. Hindi naman muna ibinahagi ng aktor kung ilang buwan ng buntis si Rhea at sinabing sasabihin niya ito kapag nakasiguro na sila sa mga detalye. Ano yung malaking blessing para sa kanilang pamilya ang pagdating ng kanilang ikalawang anak at masaya siya sa anumang gender ng kanyang baby. Dalawa na ang magiging anak o dalawa na ang anak ng mag-asawa matapos magdalawang taon kamakailan ang kanilang panganay na si Marcel Sabino. Ayon naman kay Sanjo, malaki na rin ang pagbabago sa kanyang routine bilang ama dahil mas gusto niya nang umuwi agad para makasama ang kanyang pamilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ang premium D3 softgel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Matapos pong idepensa ang kanyang pole vault title sa 2026 Asian Games, target niyo ni EJ o Vienna na muli makapasok sa Olympics para naman sa 2028 sa Los Angeles. Ayon po kay Obiena, nagsilbing mahalagang paghanda ang kanyang 2026 campaign. Matapos ang mahirap na dalawang taon, kabilang ang kanyang fourth place finish sa Paris Olympics. Sinabi ng 30-year-old na atleta na mas buo na ngayon ang kanyang kumpiyansa at pananaw sa pole vault. Matapos muling mahanap ang kanyang umahanap ang kanyang pong passion sa sport at magpalit ng training setup. Higit pa ni Obiena na Los Angeles ang kanyang target at gagawin niya lahat para makuha ang qualification basta manatiling malusog ang kanyang katawan. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Subay niyo XFM News Nationwide, Wednesday, October 7, 2026.
1: Hindi pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimi Hepielagong at taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
6: Santon Gold.

0: maya-maya lamang dito po sa ating programa. Ayan, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami, Doc Ron, dito sa ating Puntala Kayan, welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, detection na yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar na ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Estral, pwede niyong ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store shopping. Search lang po, Gastro Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics or di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dali lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong leave brain consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo pala tayong pa-promo, Doc L. Meron po tayong buy one, take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one, take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nag-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay yung ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at ng stroke. Napakaganda pong vitamin C ng ating Santon Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santon Santon Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili ni kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, o di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discount na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin natin personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga tipo mga services at mga Yes to Health Clinic ay puntahan po ang mga Yes to Health Clinics natin na malapit po sa inyong mga lugar.
0: Yeah, sa mga ka-wellness natin ha, na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan niyo po ang ating mga wellness center, mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Ulay audio.
2: Smart, what's a smart call?
3: Batangas City Branch, City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jeco's Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
4: Ang Kape Ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
7: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng napakasarap na kape, Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto mong patibayin ang inyo po mga buto, palakasin ang immune system habang nagkakape, ito po, subukan nyo, Premium D3 Coffee Mix mga ka-wellness. Available na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yung nabanggit ni Doc Ron, ano? Kumbaga parang ano na to, simple. Or yung iba kasi parang nakasanayan nila.
8: Nakasanayan.
7: Na ganun. Palagi, oo. Eh, pero yung iba Doc Ron, na may nakakaranas ng ganito, hindi nila alam, syempre, pag natutulog sila, hindi nila namamalayan na ganun pala yung nangyayari. Nadidistorbo lang yung mga yung katabi mga katabi na lang na natutulog. Yun ang napiperwisyo. Pero sila, hindi na nila namamalayan ano, yung ganito pong problema. At isa sa mga dahilan po nito, mga kaibigan, ay yung tema na pag-uusapan natin. Itong tinatawag na sleep apnea. Ano ba yung sleep apnea na yan? No? So, mga kababayan natin, na yung iba Doc Ron na paghilik or paghagok, yung iba dire-diretso. Pero yung iba merong napuputol. Oo.
8: Ganun.
7: Parang ikaw na lang nakikinig. Parang ikaw yung kakabahan.
8: Natatakot ka kung
7: ikaw yung maalarma. Meron pa ang iba na ano eh, parang napuputol talaga yung ano nila, yung hininga nila. During the ano yung
8: snoring
7: period nila ano. Ayun, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan. Ako, alam niyo ba na minsan hindi lang 'yan simpleng pagharok o paghilik. Mga kaibigan, kalimitan nagiging ano po 'yan siya. Kalimitan ay ito ay resulta ng underlying causes sa atin pong pangangatawan ano. At isa sa pinaka ano diyan closely linked Doc Ron sa ganito pong scenario ng ating pangangatawan, itong nag-uumpisa na problema sa atin pong heart area. Ang pagkakaroon ng sleep apnea, nagiging cause din ng inflammation sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, bakit nga ba nangyayari itong problema na sleep apnea sa katawan ng isang tao?
8: Yes, bago tayo patuloy or going further about sa sleep apnea. Alam nyo ba na yung sleep apnea, once you have sleep apnea, o yung pagharok na napuputol yung paghinga kung minsan sa gabi, ay isang modifiable risk factor ng chronic cardiovascular disease. Kaya wag po ninyong balawilain kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng paputol-putol na pagharok. Yan po ay cardiovascular or chronic cardiovascular conditions o problema o nakliling sa chronic cardiovascular conditions. Meron dalawang klase, Doc L, ng sleep apnea. Merong OSA or obstructing sleep apnea na kung saan is paulit-ulit. Ang nangyayari kasi, yung ano, yung daanan or yung windpipe natin is nagko-close, nagko-collapse na nagli-lead so sa temporarily nocturnal respiratory signal sa breathing muscles natin. Nangyayari is kaya doon maririnig natin na yung ano pag naharok and at the same time na puputol yung paghinga kasi nagsasara yung mga ano natin, yung mga windpipe natin. Meron namang central sleep apnea na kung saan is yung temporary failure ng ating utak or yung central nervous system na magpadala ng respiratory signal sa ating mga breathing muscles. Kaya ang nangyayari is sumasara siya na supposedly bubuka siya para papasok yung hangin sa katawan. At alam nyo ba, nasa 1 billion na mga adults sa buong mundo ang nagkakaroon ng sleep apnea. And nakikita nila na disproportionately na merong demographic indicators na kalimitan na nagkakaroon ng sleep apnea is mga lalaki magkakaroon ng sleep apnea. Kapag ka also kapag ka tumatanda and also kaakibat din yan yung tinatawag natin na problema, yung tinatawag natin na obesity ng isang tao.
7: So madalas yan. Kaya nga mapansin yun sa mga ano, very common ang paghilik sa mga lalaki.
8: Mga lalaki.
7: Bibihira lang, parang wala pa akong na maalala na babae na malakas humilik.
8: Pero na lang dun sa mga obese talaga.
7: Yun. Mayroon mga ganong senaryo. Ano. Take note mga ka-wellness, yung sleep apnea, yung pagharok habang natulog, it can be an indicating factor sa pagkakaroon or pagranas ng chronic cardiovascular condition. Ano, kung kayo nakakaranas ng mga problema sa inyong cardiovascular area, especially kung ito ay naging chronic, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. Ano? Na iba naman na kahit gising, naharok din. Iba rin yung ganong senaryo, mga kaibigan. Ano? Hindi lang kapag sila inutulog. Ano? Usually, yung iba, pagka well awake naman sila, pero minsan ganoon ang nangyayari. Ito yung tinatawag na ano, central sleep apnea naman. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
8: First thing is anatomical narrowing ng ano, ng windpipe sa ating ano, sa ating katawan. Ang pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg. Yung iba sinasabi na nga nawawala daw ang leeg. Kasi napupuno ng ano yun, napupuno, nababalot ng fats. So, ang larger neck o paglaki ng ating leeg ay nagmimin or kalimitan is associated ng fatty tissue. O paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan. That cause na nagbibigay ng physical pressure o umiipit doon sa windpipe. At siyang kapag ka naipit yung windpipe, of course, yung pathway ng ano, ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed.
7: Lumiliit din.
8: At ang nangyari din, of course, di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin. Kasi yung windpipe natin, that's also a muscle. So kapag ka nag-relax siya, and merong pressure doon sa palibot niya. Of course, pag nag-relax siya, supposedly, meron pa ding daanan yung hangin kasi di mo pwedeng masaraduhan yun. Kapag nangyayari, kapag ka nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa ano eh, doon sa ngalangala natin, soft muscle, pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea, nahaharok ng gaganon yung ano, yung mga ano nila, yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ang circumference ng ating liig ay more than 17 inches para sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo magsukat na mga,
7: sukat-sukat na kayo dyan.
8: Mga liig natin kung baka mataba na yung liig natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. At saka kasi kapag ka natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung ano, yung force of gravity pag nahiga ka, yung ano, yung fluid is bumababa din. Kaya na-force, nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Kaya mapapansin niyo yung mga tao may sleep apnea, kailangan nakaano sila, naka-incline sila na matulog. Meron silang yung iba is inclined yung ano yung bed nila, yung iba is
7: mataas yung ulan,
8: para makahinga sila at hindi sila maano ma-choke during sa kanilang ano, sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease, katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagko-cause ng chain stokes respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumataba, and also yung liig natin, lumalaki din.
7: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano, ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog, dun kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na mapapansin. Pero ikaw mismo, natulog, eh, hindi mo papansin talaga napapansin yun. Minsan nga, ano pa, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilik.
8: At least sasabihin, papakitaan, video.
7: Videohan ka talaga. Yung sobrang lakas na paghilik, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang
8: nahirapang humingi.
7: Hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yung Doc Ron.
8: Yes.
7: Pagkahilik niya, napuputol, tapos magigising na lang yung siya, nakapos na kapos na sa hininga.
8: Yes.
7: Oo. Ganun nangyayari. Ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan. Ano? At napapadalas yung pag-ano, napapadalas yung pagising niya because of those onset ng sleep apnea. Yun ay sa pagtulog ka. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal pagka sila ay well awake, or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin niyan yung grabing sobrang antok na antok mo kahit naman na sapat yung tulog mo. Nakakatulog ka ng maaga. Ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. So parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat nyong bantayan. And then also may kaakibat din yan siya na morning headaches. Pagising mo sa umaga, parang sakit ng ulo.
8: Sakit
7: mo,
8: ng ulo, pagod.
7: Parang
8: pagod
7: na, pagod na, salip sa na-refresh ka. Pagka gising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
8: cloudy mind,
7: ano yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Yung iba, nagiging irritable.
8: Moody. Sabi, kulang sa tulog yan.
7: So, yun ang ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness. Ano? At ang kagandahan niyan, Doc Ron, ano, na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsules.
8: Yes.
7: Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea. With regards naman dun sa ano rin, dun sa obesity, Doc Ron, paano ba ito gumagawa, itong Santon Plus Herbal Capsule natin, na ma-prevent din itong problema na sleep apnea?
8: Pa-associated kasi yan. Wala kang makita talaga na obese na tao na hindi nagkakaroon ng sleep apnea. Associated talaga yan. So, how does Santol Plus Herbal Capsule in a way ang potency kasi ng Santong plus herbal capsule is pharma grade.
7: Yes,
8: ganun ka ganda. Ang ginagawa ng Santong's ng Santong plus herbal capsule is ini-inhibit niya ang pancreatic lipase. Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase ay pinapababa ang dietary fat absorption. Ibig sabihin yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity or fat synthesis ng ating katawan is hindi yan or pipigilan niya na mangyari yan. At pagka nangyari yun or napigilan yun, of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan. Oh. So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk na magkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro santon lang, lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle and also ng exercise. Of course, tamang pagpili. But then, even sa study, na even yung mga sa animal study, ang alpha mangosteen significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets. Ganong kaganda ang alpha mangosteen ng ano ng nasa Santon plus po natin, Santon plus herbal capsule po natin. Kaya pero hindi ibig sabihin that is a license, okay, kain na lang tayo. Calories tayo, may Santon plus naman tayo. No. Ano pa din? Of course, it will neutralize in a longer period of time kahit nagtitake kayo. Tapos sobrang bulk din yung ano, yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
7: Especially kung mga highly processed
8: foods. Highly processed foods.
7: Mga carbs.
8: Carbs, ultra-processed foods. Mm-hmm. Of course, yung mga ano pa, yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga ano, yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung ano, sleeping process ninyo. Mm-hmm. Yung pagtaas ng inflammatory markers sa katawan, that causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santon Plus Herbal Capsule, one capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan. Especially kapag alam niyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours of sleep, na kompleto naman nila Doc L ang 8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your ano, yung change ng lifestyle at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
7: Yun, kaya sa mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity.
8: Yes.
7: Since this is this problem is closely linked sa karamdaman o problema ng obesity, eh maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron, ng ano natin, Santon Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin. Yung fat, also yung fat storation sa katawan natin, kasi yung kinakailangan din. The more kasi na mas malakas mag-deposit ng fats yung katawan natin, the more na mas mabilis ka talagang
8: tataba.
7: Mas mabilis ka talagang tataba. Mas mabilis kang lalaki. Ano? Pero kung mapipigilan yun siya, yung mabilis na pag-store
8: fat deposit
7: ng fat sa katawan mo, eh, mas magiging maganda yung kalalagyan ng ating pong pangatawan. Ano? Yung iba kasi, Doc Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng conversion.
8: Fat deposit.
7: Fat deposit sa katawan mo. So, kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun. Compared sa nagagamit sana ng iyong pangatawan at mas less yung insturation niya.
8: Kasi
7: sa katawan mo.
8: Kalimitan yan is na dahil doon sa halimbawa pagka metabolic problem, mataas yung insulin level.
7: Yeah, no.
8: At mataas din, nagkakasabay, mataas ang insulin level, mataas ang inflammatory markers sa katawan. No.

0: one capsule 3 times a day. Just do it, mm-hmm. and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle will greatly help dun po sa mga kababayan natin.
1: You know, yeah, sa mga kaibigan natin, ha? O, sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight, mm-hmm. para maiwasan yung obesity, mm-hmm. maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Mm-hmm. Take Santum plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, wag mabalik natin, Doc Ron, tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman. At paano maiiwasan yung mga komplikasyon ito, especially yung problema sa puso.
0: Puso, kasi link talaga yan.
1: Yun talaga ang pahahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty

0: ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin ha. Pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Dok Ron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santones. At itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santone Herbal Capsule natin. Ano? Paano siya nakakabinipisyo sa mga kaubayan natin na merong ganitong problema at para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Dok Ron, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naaapektuhan?
5: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, ay nasasaturate yung oxygen level, and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level tapos biglang sa-surge yung taas. Ang response kasi ng katawan dun is that is parang namamatay, parang mamamatay yung isang tao. So, napuproduce siya ng mga stress fight or flight hormones. Yun yung yung cortisol at saka yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So, ang response ng katawan dun, high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan.
4: Very taxing yun.
5: Taxing yun sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, as we all know, pagka ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, ang kalimitan, let's say for example, na-stress ka o nasunog yung bahay, kapapansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after natapos na yung certain event, pagod na pagod.
4: Exhaustion.
5: Naman yung katawan. Exhausting. Exhausted naman masyado yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung response ng katawan. Yung nangyayari. So, nagkocause yun na tinatawag natin na low grade inflammation sa ating katawan. That is linked sa tinatawag po natin na cardiovascular disease. Paano ang nangyayari? Ang oxidative stress ay sumisira sa ating blood vessel lining. So pagka nasira o nasunog, as we all know yung sa mga past episode natin, kapag nasusunog, nagkakaroon ng low grade inflammation doon sa endothelial wall natin. Bumababa ang nitric oxide bioavailability doon sa endothelial wall. So hindi siya masyadong nagiging elastic. At ang nangyari, ang structure ng arteries natin is tumitigas, nagiging stiff siya. At that cause yung tinatawag po natin atherosclerosis. At ang nangyari, kasunod noon, kapag tumitigas,

0: matigas yung ano, yung mga ugat natin, ang kasunod nun is yung tinatawag natin na hypertension.
1: Mm-hmm.
0: So ang combination ng tissue hypoxia and also yung tinatawag na systemic inflammation. So ang hypoxia that causes inflammation. At kapag patuloy or long term na siya, ay nagiging tinatawag na siya na systemic inflammation. Kasi nga, nagkaroon na kayo ng tinatawag natin na sleep apnea.
1: Mm-hmm.
0: Ang rapid shift niyan ay nagpapataas ng high vagal or brachycardia and also tachycardia na nadidisrupt sa ating electric pathways na nagpapataas ng tinatawag natin na atrial fibrillation.
1: Mm-hmm.
0: Ang ibig sabihin ng atrial fibrillation is yung mga ugat natin doon sa endothelial wall natin, ang ugat natin is nagpo-produce ng mga fibrin.
1: Mm-hmm.
0: Yung fibrin naman yun, nangyayari dahil nga supposedly wala yun doon eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang fibrin is pinoproduce ng ating katawan in order to patch up damage.
1: Mm-hmm.
0: Damage cells sa ating katawan. Kapapansin po ninyo, yung halimbawa nasugatan kayo, may peklat, di ba? Kung nasugat, di ba malalim? Pero bumabalik siya almost doon sa dati niya, dating level, kung hindi man 100%.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung fibrin. Ngayon, ang nangyari, those fibrin is foreign doon sa ugat natin kasi hindi dapat siya nandun doon isa endothelial wall. Pagka merong fibrin doon, ang iisipin ng katawan, merong fiber, merong muscle tissue, bakit walang buto?
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi dapat kung merong muscle tissue, dapat merong buto.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung mga calcium naman doon sa ating mga ugat, didikit doon sa fibrin.
1: Doon. Oh.
0: Didikit doon sa fibrin. At nangyari, ang muscle, ang response naman ng immune system, bakit merong ano dito, merong
1: calcium
0: dito, at merong fibrin dito, which is supposedly wala ito dito, aatakihin naman ng immune
1: system.
0: At pag atake ng immune system, sasabihin na naman katawan, sinisira na naman ng
1: may sira na naman
0: na i-repair dito. Pupunta naman, didikit na naman doon yung tinatawag natin LDL in order to repair. So, nagiging cyclic siya. Cyclic. Kaya mapapansin ninyo, habang tumatagal, tumitigas yung ugat, kumakapal yung mga cholesterol, yung LDL deposits doon dahil sa inflammation and also yung calcium and fibrin deposits doon. Ang nangyari, resulta, cardiovascular disease, hypertension na sumisira sa yun yung pinaka conclusive na resulta kapag ganun ang nangyari. Kaya sleep apnea is not just a sound sleep kasi nga pagka sinasabi nila pagka naharap ang
1: hilik
0: sarap,
1: lang
0: sarap na tulog hilik lang yan, pero yun po ay nagkakaroon ng problema that is a risk factor especially po sa health ng ating puso and also sa cardiovascular system po natin.
1: Yan, kaya sa mga kabayan, huwag niyong simplihin lang ha itong problema na ito, huwag niyong basta bastahin. Kasi yung iba, nanonormalize na lang nila.
0: Kuminsan, pinagtatawanan pa yun. Sabi na-under na ang barko, paalis na tayo.
1: Yun pala yun. Kumbaga, indication na yun na kinakailangan bigyan ng pansin, mga kaibigan. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Kaya liban sa nakakatulong doon ron ng Santones, o yung Santone plus herbal capsule natin to prevent yung accumulation ng fats sa ating pangangatawan, especially sa
0: leeg
1: na parte natin, nakakatulong din ito mga ka-wellness para sa mga anti-inflammatory response ng ating pong pangangatawan, like yung mga nabanggit mo kanina, na-explain mo kanina, na yun yung pinaka talaga, kumbaga yun yung matindi na dapat nating ma-prevent yung komplikasyon nito sa ating pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong makaiwas sa ganito pong problema na nag-uumpisa sa sleep apnea hanggang magkaroon kayo ng cardiovascular problems. At yun nga, yung cycle, kung tawagin, yung paikot-ikot na problema niya, parang nagiging unending cycle na siya, mga kaibigan, ay pwede maputol po natin yan sa pamamagitan at sa tulong ng Santone Plus Herbal Capsule. Of course, kinakailangan din yan, Doc Ron, ng balance. Balanced diet. Of course, kinakailangan mo, bawas ka muna sa mga hindi lang fats, ha? Lalo't higit sa mga
0: carbohydrates.
1: Yes. Yung mga highly processed foods, yung highly processed na mga carbohydrates, kinakailangan iwas kaya.
0: Refined carbohydrates.
1: Kasi iba, iwas lang sa mga fatty foods, iwas lang sa mga mantika. Pero yung kinakain pala nila ng mga na mga carbs. High carbs mm-hmm. or mga high sugary foods, eh yun man yung malakas i-convert into mm-hmm. fats. So ganun din ang naging resulta.
0: Kalimitan ang ano pa, ang packaging pa kasi mm-hmm. Gustong kaunti lang kakainin. Mm-hmm. Fit bar ang kinain. Mm-hmm. Kaya yung mga fit na mga pagkain na merong mga grains, but then yung sugar na nakalagay doon, eh ano naman, high fructose corn syrup. Mm-hmm. Papataas ng inflammation sa katawan.
1: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ingat-ingat din tayo sa mga ipapasok po natin sa ating pong pangangatawan dahil yan sila ang ano, nagiging nitsa ng pagkakaroon ng ganito pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? So maraming studies about santones na bioactive compounds mm-hmm. na well potent dun sa atin pong santone herbal capsule. Napataas ang potency ng santones dyan sa santone herbal kaya, capsule natin.
0: Pinagmamalaki natin yan, Doctor.
1: Oo. Mm-hmm. Kaya mula nga nung first launch yan hanggang sa ngayon, nandyan mm-hmm. pa rin yan. Mga ka-wellness na nasa market pa rin yan. Ano? Dahil tinatangkilik pa rin ng karamihan sa mga ka-wellness natin, mga kababayan natin. So yan, sa mga kababayan natin, sa mga gusto maka-avail yan, bisita kayo sa atin pong mga authorized dealers as well as mga clinic natin, Doc Ron, mm-hmm. ay napakalaking tulong ng itong Santone Herbal Capsule natin at pwede kayo maka-avail po doon sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center. Sa Shopee natin, meron din yan siya. Pwede rin kayo maka-avail po nito, mga kaibigan. Doc Ron, mayroon ka ba bang ibang i-share? Dagdag dito sa mga benepisyo na ito ng atin pong produkto.
0: Well, alpha and beta mangosteen, according ito, isang clinical study, 8-week na study na supplementation ng ano ng santones doon sa mga cohorts or mga human cohorts, ito hindi lang clinical study doon sa petri dish or vitro vivo, ito talaga yung mga tao is pinainom ng santones at ang santones is katulad pareho ng ating ano ng santone plus herbal capsule kasi siya pharma grade yung pinainom sa kanya. Ito ay according sa clinical studies, ito yung na-publish din sa National Institutes of Health. Clinical trial in humans noted an 8-week supplementation ng santones ng mangosteen blend to lead a measurable reduction in both BMI and also C-reactive protein, which is inflammatory markers, na pinapababa ng inflammatory markers and also pinapababa din ang body mass index. Yun. Kaya sinasabi natin na, bakit natin sinasabi na doon sa mga gustong mag-reduce, why take Santone Plus herbal capsule together with your healthy lifestyle and exercise if you want to reduce your BMI? Simply because meron ng study. May pinapakita na study. And also, minomobilize nito ang antioxidant responses sa ating katawan, which is ini-stimulate ang natural protective enzymes, especially yung glutathione peroxidase na nag-neutralize ng reactive oxygen species or ROS sa ating katawan. As we all know, ROS nagkukos yan ng inflammation sa ating katawan.
1: At yan din ang number one precursor ng oxidative stress sa katawan natin. The more na mas maraming ROS sa katawan mo, the more na mas marami yung oxidative stress na nangyayari. At alam niyo naman, yung oxidative stress, pagka sobrang taas niyan, napakarami din dokron ng production ng mga cytokines. Mga pro-inflammatory sa katawan natin.
0: So, and also ito published another research that was published in PubMed Central na ang alpha mangosteen ay nag-a-act hindi lamang nagpapababa ng inflammatory markers. Ang alpha mangosteen also acts as potent cardioprotective and antioxidant agent. So hindi lang pinapababa yung inflammation which causes cardiovascular disease, pinapatibay din ito ang muscle at pinoprotektahan ang muscles ng ating puso as an antioxidant na pinapababa niya ang tissue damaging lipid peroxidation or oxidation ng mga lipids doon sa ating puso. Kasi kapag ang LDL mabilis ma-oxidize, it destroys yung mga cells sa ating katawan. Kasali yung puso, of course, doon yan dumadaan sa pathway na yun. Lahat ng lipids dumadaan doon sa ating puso. At kapag kapalaging oxidize at walang protection yung puso natin, of course, nakukos na humihina, of course, tumatanda yung ating puso. Kaya cardioprotective properties, anti-inflammatory properties, inhibits adipogenesis sa ating katawan. Saan ka pahanap yan na benepisyo with regards sa santones, na pharma-grade santones, in which is napaka-affordable, 14 pesos, investment mo tatlong beses, magkano yun? 42 pesos every day. Kung tatlong beses po din yung
1: inumin. Mas mahal pa yung ano yun dyan. Yung ibang mga vices natin.
0: Kumisang sigarilyo, 20 pesos na nga siguro ang isang isang steak.
1: Kung ano lang nila, ipa-priority nila, Doc, yung ano, at iti iisipin mo as an investment for your health. Itong mga supplementation na ito, well, together with the proper diet and nutrition, eh, makakatulong ng malaki ito para sa pangangatawan natin.
0: Take note, Doc L, ha? 8 weeks is, that is 2 months. Na ano lang yun, na clinical na trial studies. How much more if you take it every day? Kasi exposed tayo palagi sa ano eh, sa tinatawag natin na ROS. Of course, nasa hangin yan.
1: Tama.
0: Doon sa mga pagkain natin, hindi nyo naman masasabi na pala lahat ng kinakain ninyo pag naimbitahan kayo, pre. Kung minsan ay tumagay muna, o di kaya chibugan muna tayo. Of course, na-expose yung katawan natin. And that's why taking anti-inflammatory supplements katulad ng Santone Plus Herbal Capsule is napakaganda pong investment para po sa ating katawan.
1: Yala, sa mga kababayan natin, kung gusto niyo pong mapatibay, mapalakas ang inyo pong pangangatawan, huwag kalimutan, ha, Santone Plus Herbal Capsule, at least 1 capsule 3 times a day, Doc Ron. Observe niyo, at least 1 to 2 months, ano?
0: Yeah. Para kayo din, kayo sila na mismo magsasabi.
1: Kayo mismo maka-experience first hand kung ano yung effect nito sa inyo pong pangangaton. Especially sa mga kababayan din, Doc Ron, na meron ganito pong problema. Sleep apnea, meron kayong obesity na problema na karamdaman, or any other cardiovascular conditions, ano, or metabolic problems, eh subukan nyo ang ating pong Santone Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ha? Hanapin ito sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong mga lugar. Ayan. Sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lamang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Umaya po sa pagbalik natin, eh atin pong tutugyan ng live ang inyong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. The Secret, The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santone Cold Coffee Mix.
3: Ako po si Jules. Aka iba talagang dating sa akin ng Santone Cold Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Cold Coffee Mix.
2: Santone Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Praktikal na, healthy pa.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santone Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Cold.
7: Pacheck up ako sa doktor. May nakita.
2: Santone Cold Coffee Mix.
3: Ako po si Jules. Aka iba talagang dating sa akin ng Santone Cold Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Cold Coffee Mix.
2: Santone Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. So, yung mga katanungan, ha, huwag po mag-itabili na itsex yan sa atin pong numero. ating pong sex lines, 0969-609-6545. Pero bago yan, Doc Ron, batiin ko lang lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook live streaming. And happy viewing po sa lahat ng mga nanonood sa ating pong Facebook live, ha. At kung saan may nakakabot itong ating pong programa, ay malusog na pakikinig sa inyo. Yung mga laging nanonood sa programa natin, sila Ma'am BJ Pastor Haya. At sa inyo pong mga kasamahan dyan na lagi pong nakatutok. Kagabi, nanonood din pala sila sa ating sa ating program. Nakalimutan natin na babate. Ayan. Happy viewing po, ha, sa inyo po dyan, Ma'am. At sa iyo pa mga kasamahan po ninyo, ha. Ganoon din sa Doc, sa mga avid listeners natin, sa atin pong mga himpilan, happy listening sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan din dyan sa Palawan, sa Cebu, sa parteng Mindanao. Marami tayong mga listeners dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa, mga ka-wellness.
0: And also, ang Nanay Dolly. Nanay Dolly, palaging nakikinig din dyan sa atin sa radyo, araw-araw. Magandang happy listening po, Nanay Dolly.
1: Yun, okay. Naku po tayo sa mga ano natin, texters. Sa may mga ano, ha, may mga katanungan po, huwag mag-atubilan na mag-text sa ating pong numero. Sa mga tumatawag, paumanhin po, hindi natin ma-entertain ang calls po niya.
0: Text so, na lang
1: meron
0: po kayo.
1: Mga katanungan, text lang para mabigyan daan din natin yung iba mga kababayan natin na merong mga inquiries. Okay? El Doc Ron, may nagtanong. Si Buano ito eh, no?
0: Sige.
1: Oh, kamung duha, dili mo mukaon og rice? Anong carbo inyong gikaon? From Larita Buada ng Cebu City.
0: Kakaon gyapo og rice. Pero ang ano, ang rice is hindi control na ha? Hindi na kasing dami nung dati. And also we transition ako sa bahay kasi hindi man pwedeng i-ano, gawin kong enforce yung gusto ko kasi marami man kasi sa bahay.
1: May ibang kasama.
0: May ibang kasama, yung iba gusto nilang malambot. So pinaghalo ang red rice at saka yung white rice.
1: Same tayo. Mix.
0: Kasi halimbawa especially kadungel may mga bata,
1: mga bata.
0: Hindi talaga mo ma-enforce yan.
1: Pag purong red rice.
0: Purong red rice, nako po, talagang pahirapan kapakainin. But then if you are, kapag ka na-educated din, unti-unti na-educate, mas maganda purong red rice. Pag white rice kasi, nako po, talagang bigla talaga ang surge. And of course, you need to be mindful also yung ano, kahit na naka-unpolished rice or brown rice, you need to be mindful also sa dami ng consumption.
1: Yes.
0: Pero kapag ka purong brown rice, hindi ka talaga makadami na kain kasi busog talaga, jampak kasi sa sustansya. Kumakain pa din ng carbs. Hindi nga lang yung ano, yung carbs na white rice, purong white rice, and also hindi na din masyadong kumakain ng mga tinapay. Kumakain pa minsan-minsan pag naaalok. And also pag kung minsan may bumibili dito kasama sa opisina, tapos may sasabihin ka pa, magkape na tayo, may Santon Cold Coffee Mix kami. Pagka umaga, nakakakain din minsan.
1: Yung iba kasi, Doc Ron, hindi nababalance, eh, no?
0: Yes.
1: Other people, very, ano sila, kumbaga, takot na takot sila sa, ano, kanin. Takot na takot sa kanin.
0: Yes.
1: Well, ang rice is, ano yan, eh. Yan yung, ano natin, kumbaga,
0: staple
1: na natin yan, mga ka-wellness. Hindi talaga maalis sa, ano, pagiging isang Pilipino. Rice is life talaga.
0: Rice is life. Huwag lang sobra.
1: Kinakailangan lang kontrolin natin.
0: Huwag
1: kayong matakot sa rice. Kasi yung iba, takot na takot. Halos hindi na talaga nakain ng rice. Pero, ang lakas naman kumain ng tinapay. Malakas naman kumain ng mga pasta at mga noodles. So, hindi na ba-balance. Di ba? So, kinakailangan balansin natin. You can eat rice in a controlled amount. Ano? Lalo-lalo na kung nagagamit nyo naman yun. Yun kasi yung ano din eh. Ano bang purpose? Bakit kumakain tayo ng carbs? Di ba? As our source of energy na kinakailangan gamitin natin. So, kung sa tingin mo, kumbaga mabigat yung trabaho na ginagawa mo, kain ka ng
0: kain ka
1: madami.
0: Na, madami.
1: Kain ka ng
0: kasi kailangan ano,
1: proportion.
0: Proportion
1: dun sa activities mo. Pansin niyo yung mga ano, yung mga hard worker na mga ka-wellness natin. Wala naman yan silang control sa ano, sa rice na kinakain
0: kumakain
1: nila.
0: Sila. Tapos maya-maya gutom na. Gutom na kasi nagagamit
1: nila. Nagagamit nila. Minsan nga yung kinakain nila kulang pa yung kulang pa yung calories noon dun sa nababurn nila na calories. Tayo naman, yung hindi naman mga hardworking na mga ano, lalo pag sedentary worker ka, doon mo talaga ililimit yung intake mo ng carbohydrates, mga ka-wellness. Kasi hindi, wala ka namang mabigat na trabaho, wala ka namang pagagamitan ng calories na yun. So ano kailangan? Iko-control mo 'yon, ano? Para hindi bibigat ka, hindi tataas yung timbang mo at hindi magiging pabigat siya sa sistema ng pangangatawan.
0: Of course kailangan din nila mag-exercise. Yeah. So it's not also advisable na okay, kaunti lang kinain mo, still hindi ka din
1: nawala ka nang gagawin, no?
0: Well, hindi pa din pwede 'yon, yes. Kasi our body is designed to move.
1: Mm-hmm, tama.
0: Kapag ka hindi mo nagamit 'yon, of course nagkakaroon ng muscle atrophy. Mm-hmm, at saka ang naaapektuhan sa muscle atrophy, hindi lang yung mga muscle na pinaflex natin.
1: Oo.
0: Our heart is muscle.
1: Tama.
0: Pagka naapektuhan yung puso, kaya mapapansin ninyo, nagkakaroon ng arrhythmia sa puso. Kasi hindi na-exercise. Oxygen level din sa dugo, hindi din pumapasok kasi walang exercise. So, kahit na kaya mapapansin, merong ibang sinasabi, may mga vegetarian pero sakitin. Kasi kalimitan din, hindi din nag-exercise. Vegetarian nga, o kumbaga is mindful dun sa pagkain, pero wala namang exercise. Kulang pa din yun.
1: Oh, yan. So, mga kababayan natin, ha? Eh, kinakailangan balance. Kinakailangan balansehin po natin yung ating paggawa, yung ating pong kain, at ganoon din yung pahinga natin. Lahat yan sila, Doc Ron, dapat balance yan sa ating pong pangangatawan. Kung gusto yung ma-achieve yung optimum health, kung tawagin. Okay? At huwag kalimutan, sabayan ng
0: Santon Plus
1: Herbal Capsule. Yung inyong pong diet, yung inyong pong lifestyle, para mas magiging founded yung pundasyon ng kalusugan po natin, mga ka-wellness.
0: At huwag ninyo gagawin yung trip ng iba, Doc L, na iinom ng energy drink tapos matutulog.
1: Oh. Anong klaseng trip yan, ha?
0: Meron talaga tayo, mga kababayan. Ganda ng mga trip. May mga kabarkada ako nung nasa amin si Mindanao, yung mga trabahante niya. Aba, nag-inom pa ng energy drink. Maya-maya, nandun, nakahiga na sa sopa. Ako po, huwag po ninyong gagawin yan.
1: Matindi ang effect ng energy drink,
0: yes,
1: sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. We don't totally discredit na energy drink, kasi minsan in emergency cases kinakailangan mo din ng pang boost. No, ng pang-stimulate ng pangangatawan mo, kasi kung hindi mo gagawin 'yon, maaring there's more danger,
0: na
1: mangyayari. For example, nagadrive ka, puyatan talaga, antok talaga, kaysa madisgrasya ka kung meron kang hinahabol talaga na
0: pupuntahan
1: at kinakailangan mo talaga makarating doon sa ganitong oras. So, yun yung mga time na pwede mong gamitin yun, mga
0: pero
1: instances.
0: Pero huwag naman yung araw-araw.
1: Pero pag inaraw-araw mo na, delikado po yun, mga kaibigan. Napakaraming mga tao, even may own brother, na yun yung nakahiligan nila. Well, napagsasabihan naman natin, but then, kanya-kanya naman yan ng decision. So, napakahirap, mga ka-wellness. Pagka yung katawan mo nasanay pati dun sa energy drink, meron kasing siya, Doc Ron, habit forming, kung tawagin, pagka sinasanay mo yung katawan mo sa mga stimulants na yan.
0: Na pag hindi na iinom, wala na din.
1: Yung mga highly caffeinated na mga coffee.
0: Addictive.
1: Addictive sila sa ating pong pangangatawan, Ayan, yung energy drink na yan, napakataas ng caffeine.
0: Sugar,
1: so.
0: And also yung stress response. Kasi ang function kasi ng energy drink is to boost production ng cortisol at saka ng adrenaline. Kaya you will have that alertness. Kapag ka palaging ganun, parang ini-stress mo din. Parang talo mo pang may sleep apnea yan. Kapag ka palaging nag-energy drink.
1: Kaya ingat-ingat kayo dyan sa mga energy drink na iniinom po ninyo, ha? Sa mga ka-wellness natin dyan, okay? Doc, may pahabol na katanungan. Doc, from Valenzuela po ito. Ask ko lang po, 6 months pregnant ang manugang ko. Second na pagbubuntis po niya, 30 years old. Na-ER po siya ngayon at nagtaas ang BP niya, 150 over 100. Mataas nga. Namamalid ang isang braso niya at medyo tumabing ang labi niya. At bumaba yung isang mata niya. Pwede po ba sa buntis ang Santon Plus? Ilan po ba ang inumin niya? Salamat po.
0: Kapag ka second, walang problema kahit Santon Plus, kahit sa buntis, kasi wala po yung mga ingredients na nagko-cause ng damaging doon sa sa development ng baby.
1: Yes, so.
0: Well, in fact, ang Santon Plus Herbal Capsule natin is meron siyang moringa, which is very helpful, especially doon sa lactogog kasi ang moringin doon sa mga nagbubuntis. So, course with help a production ng ano ng gatas doon sa nanay and also sa development also yung folate na meron doon sa Moringin and also na meron din sa ano sa Santons natin is nag-ano din nagpapaganda doon sa development ng baby. Ay yung problema ngayon yung case niya is possible nagkaroon siya ng mild stroke yung ano ninyo yung
1: tama, oh.
0: Yung anak po ninyo mas maganda pagsabayin po niya ang Santon Vitamin C at saka Santon Plus Herbal Capsule para baka, para ano matulungan na hindi na magkaroon ng another episodes. Delikado kasi yan na mataas yung BP during pregnancy. It would be fatal both sa baby and doon sa
1: mother.
0: Doon sa mother. So you can kapag nakalabas na po sa ano sa hospital, pwede po siya mag-take ng Santon Plus Gold kasama po ng Vitamin C 1 capsule 3 times a day.
1: Yan sa mga kababaihan ha na nagbubuntis, nagdadala ng tao kinakailangan. Ingat po tayo ng gusto sa ating po mga pangangatawan kasi dalawang buhay na yan ang nakasalalay po sa inyo ano yourself and your baby. So yung mga ano closely linked na mga problema sa pagbubuntis like yan, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar, ano pa, constipation. At iba pa na mga karamdaman na laging nag-occur during pregnancy. Kinakailangan maging maingat po tayo ano. So kumain ng tama, kumain ng maayos, lalo na yung nutrition talaga ng ano, nutrition ng mother, kinakailangan maging maganda, Doc.
0: And also dun sa para din sa developing baby kasi mahirap din na magbubuntis kayo and then paipanganak yung baby merong defect, of course we don't want that. That's why it kumain kayo ng mga pagkain which maraming information na sa internet ngayon which are the foods that are good for development ng baby.
1: And always check your ano ha, blood pressure. Tsaka ano yung stress madalas din kasi makapagpa ano no makapag create ng ano ng pagtaas ng BP blood pressure ano syempre pagka nagbubuntis ang isang babae
0: tapos wala pang emotional support
1: disturb talaga yung kanyang hormones
0: kaya
1: ano talaga intindihin unawain yung mga nagbubuntis minsan yung iba kasi sinasabi nagano nag-iinarte ka naman
0: no minsan that is out of ano out of control na
1: minsan
0: din yung ano yung hormonal function kaya kailangan talaga din pakainin yung mga asawa pag gusto ninyong magbuntis yung asawa ninyo pakainin ninyo yung mga healthy na pagkain para mas lesser yung stress response stress ma-manage yung stress and at the same time yung development and also yung safe na pagbubuntis ng yung asawa.
1: Yes, okay. So yan sa mga kawalan sa atin ha. Sa mga kabayan din gusto makavail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule, pwede po ninyong mabilihan ha, sa ating mga authorized dealers, mga wellness center natin at sa ating pong Shopee. Pwede kayo maka-order po niyan mga kabayan. Okay? Paano Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Huwag baliwalain. Yung mga kumakasawa ninyong lalaki is naharok. Tapos kayo din ay nahihirapan ng pakikinig ng harok kasi nahihirapan ng huminga. Pagkatapos ng harok, eh kailangan po ninyong ma-adjust as soon possible. Obesity problem and also yung ano, yung muscle ng leeg, kailangan mag-reduce din ang ano, ang timbang. And of course, isa sa napakagandang ano, compliment kung gusto ninyo bumaba ang timbang is ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. One capsule, 3 times a day, mga ka-wellness, para hindi po lumaki yung leeg, para maiwasan pagkakaroon ng sleep apnea, which results sa tinatawag nating cardiovascular disease. Mga ka-wellness, alagaan po ang ating katawan, healthy lifestyle and exercise, sapagkat yan po ay pamana po ng Diyos sa about isa sa atin.
1: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakantabi at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik ha, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng ating pong programa, makarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
8: The Secret of Health.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na-worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibili sa mga butika.

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kariya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Edgar, no, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
8: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Madu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan.

0: mo tayo sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala isang konkreto, mga sabat.
7: Kagwala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, ah,
7: pag... enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
2: XFM 103.9.

0: kanina na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus
2: Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!
10: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa ikayong lawas. Ari naman kita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sini nga mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanig a, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
10: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniya katama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but silingon dugay na niya. Dugay na balang ginasufrir. Nagapalang abok-abok sa kalawasan, kag ara present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni nga bulgar ko, nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabara kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabok-abok sa palibot sang joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints the bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulik sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal
6: Herbal Capsule.
10: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dinikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa Evergreen Herbal Capsule at the same time sa Evergreen Coffee Mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation pati na ang aktibidades ang iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga ra man sa Evergreen Coffee Mix kag sa Evergreen Herbal Capsule. Proven as santo pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay ukon moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya nga ra sa Evergreen Herbal Capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugali ang balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo nga nagapabakod sang aton sini nga mga tulhan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis kag magtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent git sang gout, sa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang Evergreen Herbal Capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasayan, lukos nga daw wala ako nagabatsyag nga nagapala nakit ang mga joints sa tion nga matabatsyag ako sakit. Red flag na untat ako na dayang kaon.
6: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
6: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga jag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Saka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gagawin.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako pala si Wilsimi Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanig ka sang tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
8: Ako si Sara sa aking kapitan ni Lilo.
9: Sa akin ako center agent.
8: Permigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Iba ganyan ito sa akong sang assist the pain.
8: Nasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
11: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC nga padayon nga nagadamo ang mga pamilyang apektado sa mabasko nga El Nino sa nagkalainlaing nga bahin sang pungsod. Base sa pinakaulihing na datos gikan sa Bureau, masobra 104,000 ka mga pamilya o kon katumbasin na sa masobra 388,000 ka mga individual ang direkta nga naapektuhan sang drought. Ang Cagayan Valley region ang pinakaapektado. Kinsundan man ini sang Caraga, Calabarzon, kag Bicol regions. Bangod sa tuman nga epekto sang drought sa supply sang tubig kag palangabuyan, 106 tanan ka mga lokal nga panguluhan ang nagapabilin sa idalom sa state of calamity sa bugos nga pungsod. Lakip sa mga gindeklarar mo ang bugos nga probinsya sa Occidental Mindoro, Sultan Kudarat kag Maguindanao, Subungman ang pila ka bahin sang Palawan, Cebu kag Zamboanga City. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil. Ini ang gidadulong man sa inyo sang herbicide syrup sa ubo nga may plema, i-herbicide mo. Para sa gaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, XFM
12: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras.
0: Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: 2022 na, katropa, mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. You are already, or we are already, on the 7th day para sa bulan sa Oktobre. And I'm not going to take you to a twilight zone. Okay, magambay ka nga daan na twilight zone. It's a strange, confusing situation, ano? Nga disconnected from reality. Pero there are times, kaya gusto, ginato nga muna tani. Disconnected from reality because kadamo nagit sa mga problema subong, no? Sa bugo sa kalibutan na. Kaya atong sa Russia, nga isaya ka lab staff, ano, ang napatay. Pero ginahibalo pa kung ano gid ang tutuon nga kabangdanan. Kaya may nagagawa nga balita nga pulmonya to kuno ya. Pero ti kabalo naman kita, no? When you say gani iyang lab research, ano, especially kung parte pa ya sa mga balatian or ni gano mga viruses ay kabutlay gidi na iya kinahanglan may baluan gid ang gintunaan sang kamatayon. But then anyway, sure real giniya ang ato niya programa because you can enjoy the music as well as ang mga balibalita sa ato niya nga palibot. Wala labot sina, may mga update pa kita, especially sa ato niya nga weather. Kamusta ay hand? Mainit-init ka ina, no? Feeling ko gaya, no? Hindi na ko gusto nga magwa. Kahit tungod niya yung maiguan na naman ang ako niya yung skin. Ilabi na sa ako niya yung face lock. Kaba pwede? Face lock, okay, kakadamage bala ang ato niya yung skin. Amo na nga, dapat gid nga magamit kita sa clear skin. Oo, bongga! Kay man ang clear skin, may glutacogic property. Mayara pa sang VCO or virgin coconut oil. So, but silingon, no, maputi na kita, manami ang ato niya yung kutis, and syempre, all natural pa ang ingredients. So, no need to worry about that nga maglain ang imuya yung kutis. In fact, mangin kutis porcelana ka pa. Katropa. So, try get a clear skin herbal soap today. Kaya enjoy ang fresh, glowing feeling. Ilabi na nga, grabe. Almost kada gabi, galayaw kay tungod yung mascara festival sa Bacolod City. O, gamita ha, ang clear skin. Mabakalini sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Mas kiti nga butika because nationwide available ini, no? And aside from that, pwede gi ka mo kahapit sa atin Yes to Health Wellness Center. Dira, pwede gi ka mo kabakal. Damuan nyo ah, no? Wala lang hoarding sa ginatawag nga Clear Skin Herbal Soap. Himo ini sa Yes to Health Incorporated. So are you ready? I guess you are because I'm going to bring you not in the twilight zone but in reality wherein we can enjoy palipatan anay naton ang mga problema nga inaa. Kung wala ka dala sa pamplete, balala si manong driver. ano lang anay, utang lang anay. Hindi gani. Ilakat, enjoy, lakat-lakat. Kay team, may mga reroutings kita o rerouting, ano? Sa ngatan niya nga mga dala noon, dali sa Bacolod, ilamin na pagsugod gid, ano? Sa highlight week. Sang ato niya nga Mascara Festival. Magin post kami dira ha sa ato niya nga Facebook page. Ibaluan ninyo ang mga rota nga kung sa diin saranggid ninyo maliko-likuan para ligwa kag hindi ka mo yung mabagot sa ginatawag niya nga traffic. 4:26 na! This is your
1: Extra Drive.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyo ba na kayo wala na nagkasakit ang akong ulo? Kani ka mo? Kung may migraine man ka mo? Amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-sister pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sis the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Exciting!

0: Plus. Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man buga nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man na isang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, ginabilong ang aton sa inyong pag-istoryan, ang anal cancer. Di ta na pagpalawig doon, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguaan sa ato ni ko. Kagperwisyo, gid kung magpagwa ka sa imo sining hip. Ko. Sa mga naga-feel yucky dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, dapat there. Agot pala na tao, ina. May mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Gid kita, tindi naton pagtagaan protection lawas naton. Eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevensyon. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsules. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kun sa mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagapamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sang anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barleygrass, bebe, tika on the bay. Ubdayon. Tika, may ingredient ang barleygrass extract, no? Na ginagamit ini nga magprevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Na XFM kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Na XFM kid?
5: Ay, namiang music ah.
3: XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap ka yung mga balita blam. So, nabibigit sa mga DJs nila. Kanta,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

4:51 na mga katropa ang oras naton. And just like ano, Natalie Imbruglia song Torn, dapat hindi iya ma-torn ang inyo dira iya nga mga bones. So hindi na kamo maghulat dira. Ang himuan lang ninyo, no? Kung hindi kamo yung gusto iya nga mag-take sa mga bulong-bulong, ari ay may kape para dira. Mag-inom sa atan yung Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix ang mayara sa Vitamin D3. Pampabakod sa ato niya nga katulanan. Kung everyday mo imnon, everyday mangin mabaskoged ang ato niya nga mga bones. And aside from that, you will stay energized during sa imoya nga opera and can also help you make your afternoon coffee break more enjoyable. Ang ato niya Premium D3 Coffee Mix ang available man sa online. Pwede gid nga ma-order via your Shopee or your TikTok account. O hindi gani, hapit lang sa atin niya nga Yes to Health Wellness Center. Okay, ang atin niya Yes to Health Wellness Center nahamtang lang dira sa my door number 46 Vinco Building, Lizari Street sa Bacolod. Sige! Ang ato yung Premium D3, no? Ang nag-sponsor. Nag-sponsor gidya yan. No? Ang ato yung nga programa ang inadulongin sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Just stay right there. More to come right here on Extra.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Samson Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus.

0: Shopping, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung ako mula isa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Southon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
0: Southon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Southon Plus Herbal Capsule.
3: Kaya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Southon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Southon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Southon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Southon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Southon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Southon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Southon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Southon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbayro Hasim. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: sing it, make it yours.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Sangtanguli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Exciting!
6: Exciting!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
3: Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Dibo!
4: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Katupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is the piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabadyag ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbinto. Sobrang itki sa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man natabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
10: Exciting, bro!

0: Plima. Coleus amboinicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 2 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagapangunang balita.
1: XFM News. XFM News.
2: Dismayado ang direktor sa Social Action Center sa Defense of Bacolod sa kintangan sa Bacolod Public Plaza matapos hininga ginpaidalom sa beautification sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contienza. Sa interview sa programa ng Centro sa XFM 103.9, Bacolod Father Julius Espinosa, iyan na tukiban ng kaimtangan sang plaza sa tiyon sa pagbukas sa Maskara Festival sa Oktubre 1. Nga madamo sa nga nabaton nga komentong sitwasyon sa plaza. Dugang pa ni Espinosa, gusto man sini nga may baluan kung ano ang tema sa beautification sa plaza kag sa iyang paglantaw na dulang daan nga kinaiya. Sa lugar kag nagalot man ini sang sabat gikan kanday Congressman Albie Benitez kag kay Mayor Greg Castaya kun sino gid ang dapat nga sukton sa nasambit nga issue. Ibaluan man sang direktor nga proyekto ini sang national nga gobyerno apang giyang nakita nga may aras ang kakulangan sa koordinasyon kag komunikasyon angot sa pagpaidalom sa construction sa Bacolod Public Plaza. Iyaman nga ginkumpirmahan nga 40% sang plaza ang kinapanagiyahan sang simbahan kag ginahibalo sini kung may aras ang formal nga pagsinapol sa tungasang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod kag daisi sangot sa pagpakayo sa lugar. Nagpangabay man ini sa mga lokal nga opisyal sa syudad nga mangin transparent sa panggobyerno bangod kwarta ini sa pamuluyo ang gingamit para sa nasambit na proyekto sang plaza. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa masamis ng kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Ipunta na ang hapon, hapon.
6: Bring it on.
5: Musika?
6: Musika?
5: Historia?
6: Historia?
7: Teka, kami
8: muna
7: tayo.
8: Ano? Parinig!
5: At iba pa!
1: Extra Service!
9: Extra Service!
1: Extra Service! With James King!
5: With James King!
1: Sa XFM!

0: 103.9. Mayong gabi mga katropa. Inang 103.9 XFM Bacolod. Kau po si katropan James King. That's right, mga katropa, tara, sabay! 6:16 ang aton oras, kagoras ang ginadulong sa inyo sa Santo Plus Herbal Capsule. Ang original ang pangitaon mo, mga katropa, no? Santo Plus Herbal Capsule, ang original pangitaon mo para sa imong hubag-hubag, para sa imong arthritis, para sa imong duwa, kung ano man ang ginabatsyag, mga katropa. Ay man ang aton nga Santo Plus Herbal Capsule, makabulig mga katropa, no? Sa imong ikaayong lawas para nami imo pamatsyaga ang nami pangitaon mo ang original Santon Plus Herbal Capsule. Pabakal sa mga butika sa inyo lugar, ilabi na gate sa aton nga Yes to Health Store. Ang Yes to Health Store namtang sa Mayan Desire Street sa Akbusang Barangay 39 Bacolod City. Si Katropa James King, mga katropa, kaupod niyo sa alas 8 sa gabi sa inyo ang Katropa Station. Kadamo na naman sa mga balita kag impormasyon sa Russia. May plague ko no to, mga katropa. Plague ba lang, plague? Actually, October 2 ba ito nagsugod nga ginastoryan, mga katropa. Na-quarantine ng 200 ka mga individual. No? Dua kagatos, tama? Ka mga individual, mga katropa. No? Tungod sa health fears, no? Naglap na ini sa social media. Well, ang 28 anyos kababay pa naman, mga katropa. No? Ang biktima nga si Daria Shipilova, mga katropa. May mga theories ka nagagawa pero wala pa sang as in concrete evidence kung ano gid bala, mga katropa. May nagambal nga may nabuka siya, napatay siya, sa bacteria ang nabuka niya, sa plague. May nagambal naman nga nagsugod siya mapatay, naglipo matsigya, sanghalin siya sa nag-travel siya, may araw nagambal sa Thailand, may araw man nagambal nga sa border sa Mongolia. Ano gid bala, ate, kuya? Pero kumusta na yan ang mga gin-quarantine nila? Sobra ang mga duha kagatos ka mga individual, mga katropa. That is why, usap-usapan na naman, mga katropa, ano ini? No? Delikado ini? Well, paggambal mo nga plague, gadaw COVID man na, mga katropa. Well, ang bilog nga kalibutan, ginabantayan man ina, mga katropa. And of course, aside from that, mga nag-trending ba lang ano, ng mga balita? Sufa, mga katropa, galakat sa dalan, gadlayon sa dalan. Sufa! Grabe. Masami mo makakita ka sang sufa, no? Aras sa mga truck, sa mga canter, ginasakay kay mga nag-asilo sa gabalay. Ini, mga katropa, may driver sufa! Oh, perte nga sufa, no? Ginsa dalas ang scooter. Ano nito, masilo man sang balay? Daw lingaw-lingaw sang duwa ka-Amerikano, mga katropa. Duwa ka lalaki, mga katropa, dito sa US. Actually, na-aresto sila. Pagkatapos nga nag-drive sila sa duwa ka-scooter, tapos nakapungko sa sofa, ganyan. No? Kintanggin na katingala ini sa kapulisan dito sa North Carolina sa USA. Pagkatapos makita ang ini nga duwa ka-lalaki sa dalan, no, gamit ang sofa, nga gintungtong sa duwa ka electric scooter. Ibang electric scooter, kung yun may makita ka business center si Pilipinas sa Bacolod, yan may gagamit na, no? Hindi siya muna ka-safe, mga katropa. Pero base sa Charlotte Mecklenburg Police Department, halos hindi sila makapati na ilang nakitaan, mga katropa, no? Sa Tyrone Street, bangod ang ining sofa, ginhimong improvised nga vehicle, ha? Sa nag-laptang litrato, ginpakita sa mga kapulisan, makita nga nakatongtong ang sofa sa duwa ka electric scooter, nag-serbi bilang kariton kag makina sini. Sabiyaka, kindayo mo sa katalidad ang pagka-creative sang sining ang mga kalalakinan, mga katropa, mga kalalaki. Pero, well, nagapanugyan na sila sa publiko nga unahon gid perme ang kaluwasan kag safety. Oh, kag hindi mahimo, maghimo sang kangay nga salakyan. Eh, makon mo na, nakasakay ka. Padayaw gid eh, ang guwasin eh, padayaw, mga katropa. Gusto sila dumapansin sila. Well, most probably daw magid, mga katropa. Pero hindi pa matumot sa subong kung ginmultahan ang iniga duwa ka mga lalaki bangod sa ilang ginhimo, mga katropa. Basi try nyo, don't try the dust. At ako, mga katropa, wala ka mo lisensya, hindi registrado ang inyong aso pa. Basi hindi pa na-impass yun, ha? 6:21 ang aton oras. Oras ginadulog man sa inyo, mga katropa. Sa aton nga, Santon Plus Coffee Mix. No? Ang original naman natin nga kape. Pero aside from that, may araw makita premium D3 Coffee Mix. Kagang bago natin nga kape nga Santon Gold Coffee, mga katropa. Nga may araw sa glutathione kag collagen. Makapahami sa imo kutis. Nagayo ka na, nagwapa ka pa. Ay, masturyan na kita, mga katropa. Sini nga gabi, chill lang, no? Sound trip kita. Inang imo katropa, Station 103.9 XFM, Bacolod!
1: Before patarang hapon, hapon, bring it on. Musika, musika, historia, historia.
2: Ano?
3: Parini.
1: At iba pa. Extra service, extra service, extra service with James King. With James King. Sa XFM.
0: And here's the song brought to you by Herbicene Syrup. So, buon na may plema, i-herbicene mo.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, antarang talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Permigil ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!

na ito ang mga katropa, 6:49 in the evening. Ikaw po, sa Gayapon, si katropang James King sa programang Extra Service. Ginadulog sa inyo sa Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, uy, ibantayin nyo naman ang ito na ng mga katropa in the coming days. Bantayin nyo, mayaran naman kita sa mga pakulo, pasurpresa sa inyo, sa inyong katropa station, no? Pero anay, ang aton nga Santon Gold Coffee, mga katropa, ang aton nga kape, nga maka nga suksik sa nutrients, kag ingredients, and of course, no? Mayaras ang added nga glutathione kag collagen. Makapahamis, makapanamis sa imong supa. Ang natin nga sa ang mga coffee, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold, mga katropa, ang available gid sa aton nga Yes to Health Store. Even sa mga butika sa inyong among lugar, ano? And of course, pangitaon yung tataka Yes to Health, ha? Pangitaon nyo gid na, mga katropa. Sini nga oras, mga katropa, isugid ko bala sa inyo isa ka OFW nga nag-obra sa Japan. Siguro may mga pila ka mga Pinoy naman. Pila sa aton nga, nag-aimus ang ginatawag nga ang iban prank o ginubad mga sorpresa. Hindi nga, lain man ang style yan. No? Nag-storya ang hini nga OFW. Si Mary Claire, mga katropa, no? Nga nag-obra sa Japan. Well, gintry niya nga mag-kunchaba sa iyang utod. Silang taning sugi giran niya mapulis siya sa Pilipinas para surpresahon niya ang iyong pamilya. Nanay, tatay, utod, no? Mga pakaisa, tita. Ang natamo mga katropa, no? Ang utod niya, nga nagiging kunchaba niya, nga sikreto nga mapulis siya tani, ini siya ang bumaliktad, mga katropa, bumaliktad. No, siya pag itang inplanuhan nga surpresahon, no? Instead na pamilya niya masurpresa, siya ang nasurpresa. Kay man, ang plano nga magsurpresa kagang accomplice niya, mga katropa, sila karon ang naghimosang surpresa man, no? Ginunahan, kumbaga, mga katropa. So sa airport pala, makaupod niya taneng iyang abana kagang iyang utod, mga katropa. Para surprise ako na ginikanan, tatlo katuig man na siya nag-obra sa Japan. Matugay-dugay naman na, bisan pa paano, mga katropa. No? Dugay na niyang wala nakaupod. Well, of course, ibang messenger, tawag-tawag, ang iyang pamilya. Eh, karon ang abin niya nga kasangkot niya, ang abin niya nga daw upod niya, akulomplis niya. Siya paggali ang nangin rason para siyang sorpresa ang bilog nga pamilya, pati mga pariente, ya, mga katropa, no? Pakaisa, mga tita nga luyag nagigusto na gid siya makita ang nagsugata mismo dito sa airport sa iya. Pagbukas niya sa salakyan, abi niya sila lang sa iyang utod kang iabana. Pagbukas niya, damo galitaw nagaulat siya sa sulod sang salakyan. Ting na sorpresa siya. Ginunahan, mga katropa. Pudlay saligan ang iyang utod. So, ini na tayo, mga katropa, no? Sa kay Mary Claire, no? Isa ka OFW sa Japan. Then, nadayan sa Gihapon ng plano, katropa. So, kada isa sa ilagin, surprise, tagsa-tagsa sa mga, you know, mga outing, no? Mga surprise, mga pasalubong, kantahanay, no? Handaan. Oh, di ba? May mga mo nagkakatabo. Ini ang ano bala, mga katropa, no? Sa mga Pinoy, no? Ilig sa mga Pinoy. Ooh, isa sa mga pagi para mag-express ang you know, love, no? And support, no? Kagpag-express ang pasasalamat, no? So usually ang mga Pinoy, ang Pinoy abi may close family ties, mga katropa. Bisan na ano pa ka budlay ang pangabuhi, no? Yara sa Gihapon, may mapalapitan, mga palapitan ka, mapangayuan bulig sa Pinoy, mga katropa, natural mga muna kultura na sa Pinoy na, no? Although may gakatabo nga may masad masubo man yung mga istorya, pero no, hindi mo gidya malikawan sa Pinoy mga na doon ang buligay, no? Express ang laba, pinalangganay. That's why ang close family ties nato, mga katropa, sa Pilipinas, no? Hindi mo may compare sa iban nga mga pungsod. Sa iban nga mga pungsod, independent gid katama. May advantage man din na, mga katropa, no? Well, kanya-kanyang trip mo. Kanya-kanyang kultura. Kung sa diin ka sa diin ka na malipay, saan ka masaya, dun ka. 6:54 na katong oras. May isa ka oras pa kita mag-abdanay sa atong program Extra Service. Ini si katropan James King sa 103.9 XFM. Bye!

0: cake. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasan ng kape na. Santoni Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santoni Coffee Mix is now available in your leading drug stores.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
6: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Ima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 7 sa isang gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Ginpakibangin sa Defense Ministry sa Russia. Kinaglunsar sa massive strike ang ilang soldado sa diin target ang military industrial facilities sa Kyiv kagiban pang mga rehiyon sa Ukraine. Gamit sa Russia ang high precision land, sea, kag air launch weapons subong man ng mga drones. Lakip man sa mga target ang sites kung sa diin ginatago ang Flamingo cruise missiles kag medium and long range drones. Chernihiv, Kirovrad, Dnipro, Tebrox, Poltava, kag Kariv. Naiguman ang pagpamomba ang puerto kag ship repair infrastructure.

0: sa Odessa region kag mga barko nga ginagamit sa interest sa Armed Forces sa Ukraine. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas, ukon i-improve ang digestion, mga katropa, mag-Santon Gold Herbal Tea. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropa ng James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9. James King.

0: Χαπούν, χαπούν. Bring it on. Μουσικά, μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ,
2: Παρίνη.
0: Ατ, είπα πα.
3: Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Σα XFM.
4: 7:25 mga dunoras, mga katropa. Oras ang ginadulong sa inyo sang herbicide syrup sa ubo na may plema, i-herbicide mo. So po sa kaya po si katropa James King para sa aton nga special nga balita, mga katropa. Makanto kita sa US, ha? Ariyay, kilalaon natin ng babae, mga katropa, na butang sa death row. Ha? O, ang inigabahin sa katon nga programa, ginaduluman na sang, of course, sa mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. No? O, again, para sa mga katropa natin, kung gusto nyo ma-relax ang inyong muscles, karon, right after o before ka mo magtulog, mapamasahin ka dali sa kay partner na, no? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Ang aton nga liniment ka makabulig para ma-relax sa muscles, hamot ni, may soothing scent, mga katropa, na makabulig para nami man ang tulog mo. Makabulig man ni para makarepel sa lamok. Hindi mo na kinanglan maggamit sang muskitero. Ay, kamuskitero pa sa mga mayara pa guro, no? Ang iba niya, ang ginamuskitero nila, ilang ang mga tiilo, kung ilang ang mga kamot, mga katropa, or gusto lang nila may tupad silang kamuskitero, bisan hindi ang bilog galawan sa kamuskitero. Balikan natin ang ato nga special nga mabalita kung sa din, mga katropa, isa ka babae sa US na butang sa death row. Ini si Krista Pike, mga katropa. Sini lang ang schedule na September 30, mga katropa. Well, according sa nakaschedule sa death row and according sa yung attorney, mga katropa, no, daw na injuria ang baka doses sa ginatawag na lethal injection, mga katropa. Karon, conscious kag nagahambal na, kag nagabaton sang medical care. Ini nga convicted murderer, mga katropa, no? Kinsentence siya sa lethal injection of pentobarbital, no? Sang nagligad lang ang semana. Pero nakasurvive siya. Ano na yung matabo karon sa iya, mga katropa, no? Sang September 30, nagligad lang, you know, sa may River Bend Maximum Security Institution sa Nashville, Tennessee. Ining si Christina Pike, mga katropa, ang nakaschedule, no? Ang ma-execute na. Una, mga katropa, ma-execute nga babae sa sulod sang 200 years, no? 50 anyos na siya, mga katropa. And naka-commit siya sang krimen sang edad nga 18. Sang ginapatay niya ang isa ka babae man, mga katropa, nga daw may romantic nga rival, no? So, executed by lethal injection, mga katropa. Pero ang shocking din, nakibutang tanan nga anabuhi siya, mga katropa. Daw nagtulog lang kuno, naghuragok pa. Oh my goodness. So karon, mga katropa, ginalantaw nga posibleng rason, posibleng out of date, no, ang chemical ginano sa iya. Isa pa na, mga katropa, posible ko, no, madamo ininagyan nga mga anong torture. Oh, grabe, no, as in. Awake and talking na karon, mga katropa, siling sang iya nga abogado. Kag nagapangabay na lang siya nga do lifetime in prison sang sa padayunan pang ang death penalty para siya. Kaya na-survive man niya, mga katropa. No? So karon, mga katropa, amuning statement kagapon, October 6, Tuesday, sang iyang lawyer, alive and speaking and still receiving medical care. Oh, imagine. Ang una yung kinalantaw ko lang sa mga pelikula itong last few seconds. Tugay-tugay, nagtawag ko ng presidente. Hindi na pa yun ang tati na. Hindi na lang ha. Katanay, pardon. Tanan niya. Iniya, nadayon, mga katropa, dua ka doses, no? Sang lethal injection, pero nabuhi siya, na survive niya. Kibot ang tanante. Ang ano din, ang laban-laban ng bisikandi ang nag-prepare, no? Sang chemical, no? Alang taon nila da. Anong basis siya? Tungkol sa tabo, basis siya mabutang sa death row. Ay. 7:29 ang atin oras, mga katropa, sa 103.9 XFM. Bakulad ko po si katropang James King. Ini ang Extra Service.
3: Extra Service. Extra Service with James King.

0: exciting, bro.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
8: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, iniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nadaan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: Mga katupa,

mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod sa aton programa Sini nga Gabi sa Extra Service. Well, buwas naman kita mag-aup na na ya. Bila na lang galing ka daw ang nabilin antes mag-Christmas? 79. Thank you so much, everybody. That's it for me, James King, and your Extra Service. Kinadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Good night.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, chemferol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs.

0: Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.

0: kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunod sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika. Sanzone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Sanzone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

You might not always see my love,

0: 3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix.

0: masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ron, nabago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mangko sina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Pagpamatuod sa kaipiktibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Regilene Villarin. Pinapili ko gid ang Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag manunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika. Woo!

0: you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Istoryahin.
0: Sino yung nagbutang siniman?
2: Sino na si istoryahin yaman?
0: Sana all. Gindugagan niya naman ng effects ko, ha? Hi, good evening everybody. Magapalayag na ang programa nga
2: Phone Pal.
0: Makaupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy Langka.
0: Kita mag-inop the night until 12 midnight. Gab isang
2: October 7, 20 and 26. It's a Wednesday.
0: Sure ball.
2: Yes.
0: Kwarta.
2: Kwarta ang?
0: May manog abot ng kwarta.
2: Kabay pa. Amen.
0: Dumating din pangangailangan mo kuno subong.
2: Wow, grabe.
0: Nga ang nakabus ka subong sa imo budget. Ano na tabo?
2: Ha? Huh?
0: Kay tungod ngayon bayo nga si Donald Duck. Grabe mo ba yun, Donald Duck na sa pawan, bakit color green?
2: Ay, ako paya.
0: Baduy-baduy nga agi.
2: Ito lang, kuya.
0: Tidlar, go ba na sa color pink? Anyway, welcome na lang tanong XFM Radio Station nga nakaukap na sa Phone Bala programa. May gabi sa mga taga Iloilo. Welcome ka mo tanan. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upunta si Katropang
2: Alex
0: John Ray. Santike XFM 93.3 with Katropang
2: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Rojas XFM 106.5 with Katropang
2: Neil.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
2: Chris?
0: Are you sure?
2: Chris.
0: Final answer.
2: Chris.
0: Jeff Junel. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
2: Noel?
0: Charmin.
2: Oh, welcome back.
0: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
2: Papa Rodel.
0: Chris! Sa Sagayo, batihan kita sa 87.5 kung makita sa television via Channel 13, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Halin sa Silay, Ibi Magalona, Victoria sa Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante! Taas ang energy ko subong, no?
2: Oo, grabe. Ka-hyper mo subong.
0: Sana all.
2: Tungod na yan sa sauce?
0: Hindi. Sa ano
2: gidya? Man?
0: Sa kape ko gidya kaginay.
2: Wow, mayo nga kape.
0: Premium D3 coffee mix naman ako gininom kayo.
2: Correct!
0: Pero sa sunod nga mga simana, may mabalik nga promo.
2: Grabe!
0: Yes.
2: Are you sure?
0: Yes, it's nationwide promo.
2: Wow, very, very good. Wala kita gakawad ang kwarta.
0: Mga kwarta naman ta sila eh. Makapian-pian, bisan pa paano, pang gasolina, di ba?
2: Yes.
0: Bang labo naman ta. Sa mga gusto mag-intra, tawag mo XFM call and text line sa Smart.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. How many days until Christmas?
2: 79 days.
0: Correct! Balaan mo, ha?
2: Siyempre, ginalantaw ko man.
0: Oh, siyempre. Kay Permi ka mabugrisan kung sala-sala ang ginapang walwal mo.
2: Ang bukit siya.
0: Pila to gani?
2: Pila ka?
0: Pila tumbal mo?
2: 79.
0: It's 78 days, 2 hours and 32 minutes. Until Christmas. Amin yung sakto na.
2: Kay ko nagabala. Kaginagani kay Angelo, 79. Sumunya kay Gabina, nag 78 na siya.
0: It's 78 days, 2 hours and 31 minutes. Until Christmas.
3: Happy holidays from all of us to you.
1: Hello, ka exciting.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms, hindi ma kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
4: Wala-wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balong. Turbo lang ang malakas. Oh!
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Pagpamatuod sa kaipiktibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ako si Ana Marie kanhang gatumargit ako sa Santon Plus Herbal Capsule bilang supplement ko sa akon adlaw-adlaw para magdubo akon kolesterol.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule.

0: Narongkat pa ko ba? Mayo gini si Jandre magmonitor o na-play ko kuno ang hindi dapat i-play. Sorry lang nga daw, sumulang ko na sala ba, no? Gilang. Mugin na yan, nobody's perfect.
1: Yes.
0: But we try to make it perfect. Correct?
1: Correct. At least you're listening.
0: No, gane, gane. Kag, syempre, hindi ko ba magkalipat sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumargid ka mo Sing Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Halin pa sang una. Sang sugod nga nabatayan yung kanta nga sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor. Mag Santon Plus Herbal Capsule. Aprobado. Garantisado. Ikaw man lang ulang inom Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sisiling.
0: Ang imuyaya ginatumar para mangin energetic ka. Kapsula.
1: Okay.
0: Ate ka na. Santon Plus, Herbal Capsule. Hindi ka mo magkalipat mga katropa. Mabakal sa inyo Matsuki Abutika malapit sa inyo lugar.
1: Kag-ara man ang premium D3 Softgel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line sa Smart 0912-0076-793. And sa Globe, i-on ko pa ang akon nga, ano, ang akon nga number. Amo to Japon, ha? 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431.
1: And good evening lang galit sa kay Ma'am Lorena Desa de la Cruz.
0: Uy, kadamo sa aton nga. Ay, si MC Clarito mapatawag. Wala ka load, how? Mayo ka lang mag-load-load, tapos wala kaya galiya load.
1: Kamudi pa na wag.
0: Correct! Rap Boy La Castellana, hello to you. Kag Montanyo Matanda Croxan. Mayong gabi sa tanan nga nagapinamati. Mas especially sa akong bata nga si Sky Marie Montanyo. Happy, happy 5th birthday to you.
1: Wow!
0: Happy birthday! Birthday. Kao, Dol. Oh. Birthday ka pa, no?
1: San o?
0: Oo, saan ang birthday mo gani? January.
1: January 10.
0: January 10? Mm-hmm. Oh, ang favorite mo, gid ba?
1: Nga?
0: Ngala ko ang ting, nasupunan mo o sa una. That is why nga dira kaya galiyan na tao sa
1: yes.
0: Muna nga piyatsa. Ang akon, tuman ko bala.
1: Ba?
0: Tapos yung nasupunan ko man sa puntatin. Tutin. Tapos kumalang-alangan, sugpunan mo lo.
1: Ah?
0: Ang to, sugpunan mo lo.
1: Gani. Hindi ko na yung magambalya.
0: Sabi ko, imit lang yaman. Line number one. Anan number one. Good, line number two. Good evening.
1: Hello.
2: Hello. Good evening.
0: Hi. Oh. Sino ni Palihog?
2: Si Apple.
0: Hi, Apple. Oh, kung makaon ko na Apple every day, anong sugpon?
1: Keeps the doctor away.
0: Ay, kabalugid siya bala. Mayo magali kung makasponsor ka tinapayan, no?
1: Hello, Apple.
0: Taka din si Apple.
1: Apple.
2: Dari sa Poblacion 1, sir.
0: Ah, taga Sagay.
1: Kamusta si Bruno?
0: Umati ito sila bala tapos hindi sila.
1: Nangamusta mo lang, kuya.
0: Sa bagay. Oh. Sa Poblacion 1 din, sa Poblacion 1 man, ako ni Gali kasi man, waka barangay. Sa din sa Poblacion 1, Paul.
2: Adre na sa ano, sir? Sa Quezon Street.
0: Sa?
2: Quezon Street, sir.
0: Ah, sa proper.
1: Sino ka itik na si Imo man?
0: Oo, oh, daw ginatuslok sa sang ano, inasal stick. Ilan na edad ni Apple?
2: 40, sir. Sir, mag-greet lang ko, sir. Pwede.
0: Mamangkot kami gani, anay. Karoon ng balag. Dali ka gini mo daw. Adlo ka gini mabisto. Wow. 40 years old si Apple. Ano ni dalaga? Okay. Paniyo kung may banana?
2: Dalaga pa, sir.
1: Virgin?
0: Hindi na siyempre, 40 na.
3: Ay, wain mo man niya. Kasi ako na dalaga.
0: Pero yati yung daw si Cecilia.
3: Oh, correct.
0: Si Cecil, man eh. Ay, apple-apple ka ba yun? Ay, nabisto na sa...
3: Di pa apple-apple ka pa?
0: Ang iyong pangalan sa Telegram, si Apple.
2: Gapamate kami din ba lang, sir? Gapamate kami ni Subong.
0: Ay, salamat. Gidara na si ma'am kag si sir?
2: Yes, sir.
0: Regards lang kami na kay ma'am kag kay sir. Mga teachers ni iyong upod Subong. Mga retired na sila. Tapos kitang ilagi na pamatian ka na gabi. Ti ano nga, mon maalagad siya mo sila. Sabi ko gani kung maintra ka na kay pangitaan ka na mon.
2: Pwede ka ka-intra, sir,
0: ha? Oo, do.
3: Ari ka na gidlang mandi, kundi intra ka na gidlang.
0: Nakakabalong, ano mo na?
2: Hindi, sir, joke lang, oy. Mamanangyaw lang kami, ha? Mamanangyaw lang ko.
0: Hindi makamiya magpatigayon nga malang-alang
3: yan. Mugani.
0: Aday lang, ipakilala ta bala si Apple. Bala si Apple is from Pututan, Iloilo.
3: Yes.
0: Then Subong, diri siya sa Sagay. Nga nga, ang gin, ano ko, gin-hype ko nga taga Pututan, Iloilo siya nga rin sa Sagay. Kaya may mga technician ta Subong nga nag-monitor from Roas, Antique, Iloilo. Nga mga single man.
3: Nante!
0: So, Paul?
3: Basi makadagit ka pa yung technician niya. Yeah.
0: Hindi ka na magkalipat nga ang iyong mga picture isend ko sa Amon GC.
3: Te?
0: Ay, di lang. Kaya ang una-una nag-react ka daan si John Ray. Ay, apaw!
3: Yan!
0: Kaya ano, amoli ka sa Pututan o kundi ka lang sa Sagay.
2: Makapwede man, sir.
0: Makapuli
2: ko sa Pututan, sir.
0: Ayan! Yeah. Toot, gimana ko ng mga taga-Pututan, mga putot?
2: Huuna
0: tayo, nakiputot ka.
3: Ay, misan putot lang, dahil ako malambot.
0: Uman, o.
2: Dawa mo,
0: magiguro,
2: sir.
0: Oo,
3: nga. Kaya siling ganit nila, basta magtupong ang puso.
0: Sulod. Biskan ni, ano tapan niya, itigayon tani si Cecil sa ano? Sa mga 5'9 kag 6'1 nga mga height.
3: Ay, pwede. Pwede, no?
0: Wala ka kabalo, Cecil, nga sa pagparuhas namon. Dito kami namahaw sa Banwa kang Pututan sa ilang ano? Ilang karnihan, bala?
3: Yes.
0: Nga may mga nilaga.
3: Ah, kontogin ka, on balbakwa.
0: Uy, nag-upod ka gali.
3: Ito bala sa una?
0: Sa una, patuloy mo yun. Isalot mo yun, ha? Shout out lang galing kay katropang Romel Paklibar. Hello, Romel, katropa.
3: Hello, Romel.
0: Matianta ko na kung sino'y greet ni ni Apple. Sige, Bipol, matianta mo kung sino'y mag-greet. Iba si may nakilala kami.
2: Oo, sir, nagpapamati. Subong sa, ano, sa part sa Iloilo, Pututan, Ahoy. Barutak, may matiyon ta siguro, sir?
0: Oh, siyempre.
3: Hindi na kay Gure, kundi sigurado.
2: Matiyon dito to, sir. Oh, yes.
0: Gin confirm na ni John Ray nga, oo, kalapit lang sina sa'yo mo ginapang-greet. tapos, family ano, para may idea sila.
2: Family Cordero, family Puras, family Kasumpang, kag family Pilaes, dira sa barangay Batuan Pututan may gabi lang sa inyo tanan.
0: Nagapuli. Nagapuli ka pa, Paul, sa Pututan, Paul?
2: Yes, sir. Paling sininga tuig, mga 2 years na wala ko kapuli.
0: Din ko no sa Barutak na ginagreet mo, Biejo o con Nuevo?
2: Barutak Nuevo.
0: Ah, do interesado si John Ray sa imo, ah.
3: Nan. Uy, gwapo na siya bala. Totoo, yun na iya.
0: Kumatigayon tani Paul daw, amo na gina yung pagambal nga certified katropa ka na gina.
3: Nan.
0: Pwede ko no mahapitan sa Pututan?
3: Oo na tayo, yun ah!
0: Oo ah! Paduway-dugay ka pa nga, korinta ka na ah! Ah, sige, sino pagid, Paul?
2: Panang gali Subong ang nag-monitor, sir. Sa ano gali na ako, Gapamati, sila Subong ang class. Gapamati, sila Subong.
0: Ah. Batian na nila inyo ang mga tingog. May kulang pa to balaw, wala nyo ma-record. Damuan nyo gid.
2: Bakit sa kumatan ko na ni Dabla Boss?
0: Te, are o, kung pasugtan ka namon sa bunga gabi, ano giman ba ang imo ginapangita sa isa ka lalaki? Kay gapi na mangkot sila di sa GCO.
2: Sa isa ka lalaki.
0: Oh, wala labot ka dapo.
3: Champion laba eh.
2: Sir, ang ginapangita ko sa isa ka lalaki, sir, ng ano, ng dako.
0: Oh.
2: Dako Twildo.
0: Huh?
3: Nah, correct.
0: Tapos?
2: Oo.
3: Kaglaba, ano?
0: Laba, pasensya.
2: Laba, pasensya. Kaglaka, no, dako, fan.
0: Buto matama, ipagambal mo kayo. Bye. Tama-tama, ipagambal mo nga dako, Swildo, pangita mo. Ari ay, hindi ka ni Janry ang Yaswildo. 40 ko, no?
3: Bote, hindi pa na.
0: 40 ho?
3: Oo.
0: Ha? Wala pala, but overtime.
3: Basi ang 40 na, edad dyan na. Hindi.
0: Oh, wala ka naman yung lipatan?
2: Wala na, sir. Wala na, sir.
0: Ando, wala ko nga bati yung in-greet mo si ma'am at si sir.
3: Oo.
2: Hindi na gumamati sila sa kwarto, sir.
3: Ari na lang, oh, ng Apple. Apple,
2: sir,
3: Ari na lang,
2: oh.
3: Say hello to Jen Ray.
2: Ay, hello, Jen Ray.
0: Hello.
3: Amo na iya.
2: Mayong gabi lang ang dyan.
0: Hala, gamat-amat na tindog ko, no, Jen Ray. Ang arang solo sexy ko no paggambal be hello Jan Ray.
3: Butang yung jutay nga ano, nga emosyon.
0: Oh, sige ko no be, what? Hello be, Jan
3: sige
0: Ray.
3: Be, sige be. One, two, go.
2: Oh, Jan Ray.
0: Oh, God.
3: Nagtindog na gid.
0: Te, hindi ka mag-plug sa imo number?
2: Yeah, inakigyan ako din nila, sir.
3: Hola, salangin niya pa nga, bye. Hambala, Jan Ray. Mwa-mwa, chup-chup.
2: Jan Ray. Mwa-mwa, chup-chup.
0: Oh, God! Salamat, Apple. Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Hindi na ni maperdi si Jan Ray kung matigayon ni si Apple. Bulagi na bulakagi, nubyo. Ay, hindi na. Nakanubyo sa galing kay na, ano, na deads.
3: Ah, si Apple?
0: Oh, last year, napatay. Ti, amunang iya, ang nakatalana siya ang kabuhi nga mangin single. Kung hindi siya pa imingol ni Jan Ray.
3: Amo kini pagtiling ko nga ma-bridesmaid na gito niya.
0: Amo mo namin sa ating program kaya pwede tama connect-connect.
3: Correct.
0: Ang mga nag-ililistar sa Antique, ng mga taga-Sagay.
3: Sa Aklan.
0: Sa Aklan, nga nag-ililistar to nga halin sa Bacolod. Mm-hmm. Pwede ta ginaiya siling yan.
3: Correct. Iya. Yeah. So,
0: damapakdulan ta ka stainless nga labador sa balaya.
3: Uso pa naaw.
0: Lala, pag hindi ako sa ngunan, agyan ko, ipakdol ko sang labador color pink.
3: Nabuka wala.
0: Ha?
3: Nabuka wala.
0: Litik eh.
3: Litik eh. Yeah.
0: Pero pag buka, pag ayuhay, bukon ko man sa tima.
3: Napakang eh.
0: Ate ka na, lawag-lahog lang to ha, basi mga kigmiga, bala ni Jan Ray, blaw. Joke-joke lang to ha. Ginaangga lang sila naman para sa tuyon while ga-duty.
3: Pero Jan Ray, pwede, ginaabala si Apple.
0: Pwede ka galing kay Taken na si Jan Ray.
3: Ha?
0: Hindi na pwede.
3: Ate.
0: Basi ikaw naton, guro, ang mabira kay Jan Ray.
3: Ipos ang bala. Gabamati, bala si Ipaparudel.
0: Ay, ambot sa inyo na. Sa mga may intra ha, dial nyo lang liwat ang amon nga XFM call and text line.
3: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got 3 minutes after 10 o'clock. We'll be right back with more. And that time check was brought to you by

0: sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng Stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Pagpamatuod sa kaepektibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Ginali, para sa akon, importante gid ang pag-atipan sang akon lawas sa matag adlaw. Among ginaupod ko tumar ang Santon Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay, antioxidant, gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: 25 minutes after 10 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Damay fiesta ka maabot.
1: Kani man.
0: Ay, sa mga nag-birthday today, happy birthday. Kag sa mga nag-celebrate man sa ilang mga fiesta, happy
1: fiesta!
0: Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa ito ang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nga nagapananakit nga kalawasan.
0: Sarambakal sa inyo, masuking abutika, malapit sa inyong lugar. Padayon kita sa ito ng program, tawag na ka mo, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Tawag na! Mayang gabi kay Junessa Flores. We are watching live from Saudi Arabia.
1: Wow, kalayo ba?
0: Basta makabatiyo na yung Saudi gani. Gusto kong pasalubong perfume gidya.
1: Ba?
0: Yes.
1: Ako niya camel na lang.
0: Gusto ko perfume kay gusto ko mangin na ang baho ko Arabo. Arabo?
1: Arabo.
0: Ton. Arabo ton. Mayang gabi man sa mga taga New Washington, Aklan. Alin kay Joms Atero. Kag hi! Good evening also to all the people there in La Castellana from Bernie Pasagi Cadorna.
1: Wow.
0: My caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi!
2: Hello?
0: Hi!
2: Hi! Hello?
0: Sino ni?
2: Darla Hamtik!
0: Buhi ka pa?
2: Hindi pa yung dalawa.
0: Oh, really? Pasensya wow, na. Hindi ka namin so na-miss. Nasabi mo, miss na-miss mo kami?
2: Opo, alim... Dalawa.
0: Pwes!
2: Ginagawa ko pa talaga kayo ng linggo.
0: Pwes, hindi ka namin na-miss. ano na ba yung balita? Anong balita dyan sa Antique?
2: Eh, hindi ko po ma-ere kasi baka marinig ng bala ko.
0: Ay, ang OA mo naman.
1: Oo man.
0: Dati ka pang nakasali pagkatapos. Yun parati yung ano mo na marinig ng asawa mo eh pinaparinig mo naman eh.
1: Oo. At saka bakit ka pa tumawag kung marinig lang man?
0: Oo mo gani.
2: Nagka-love life po.
0: Nagka-love life sino?
1: Nagka-love life na siya.
0: Nagka-love life ka na?
2: Taga-Kabangkalan.
0: Wow!
1: Talaga?
0: Eh, anong pangalan? Baka kilala namin.
2: Kilala niyo siya. Ewan ko lang kung matandaan niyo.
0: Sige nga.
2: Hindi lalabas at saka kapasukan.
0: Pangalan. Huwag kang tawa ng tawa. Pangalan.
2: Joey?
0: Ah, sorry. Hindi namin kilala yon.
1: Sinong Joey?
2: Yung 52 years old.
0: Hindi ka namin kilala. Yung kilala naming Joey, Joey De Leon yun.
1: At yun si ano? Si Joey Marquez?
0: So paano yan? Naka-love life ka eh. Meron ka namang ano? Meron ka namang kinakasama. Oo. Okay lang ba yun?
2: Hindi po. Meron na siyang iba.
0: Yung asawa mo?
2: Hindi. Yung may nakatagpo ko siya dyan sa kanila ng ano. Yung ex niya, binalikan niya.
0: Oh, natural lang 'yun kasi alam niya naman na meron ka namang kinakasama.
1: Kaya
0: bakit
1: nga,
0: bakit
2: nalalayuan po?
0: Bakit
2: nalalayuan yata eh?
0: Bakit nag-i-entertain ka pa ng iba eh? Meron, 'di ba live-in kayo ngayon?
2: Opo.
0: Ikaw bala dulok-dulok sa imo, no?
1: Tingala ko nga gagawadan ko kay.
0: Buhi pa gani imo ba na? Gina-islan mo na?
2: Ma-request ko sana at saka mag-message.
0: Sandali. Marami pa kaming katanungan sa iyo. Hindi sa seryoso, okay lang ba sa kinakasama mo na meron kang ini-entertain iba?
2: Takot mo sa sermon. Takot mo sa sermon.
0: Alam mo parang ulol ka ba?
1: Alam mo. alam mo naman masermunan ka, mapagalitan ka, tapos ganun pa rin ang ginagawa mo.
0: Hindi nagtutugma yung ano natin, yung usapan natin. Ganito, ulitin ko ha. Huwag kang tawa ng tawa, magseryoso ka naman kasi para ano naman, para maganda yung usapan or maganda yung takbo ng usapan natin. At habang nagsasalita kami, huwag ka munang upo ng upo dyan. Makinig ka muna. Okay? Naintindihan mo ba?
2: Okay.
0: Okay
2: po.
0: So, nalaman ba ng kinakasama mo na meron kang ini-entertain na iba?
2: Alam niya, ka-textmate.
0: Ka-textmate. So, anong reaction niya nung nalaman niya?
2: Nagagalit.
0: So, nagsasama pa rin kayo?
2: Opo.
0: Wow. Anong tawag nga doon? Yung ano? Ano nga yung term nun? Na kahit... Yeah. Kahit alam na niya na yung ginagawa ng kinakasama, nagpapakamartir. Ano ba rin naman
1: yan? Hindi naman siguro martir yan.
0: Bakit?
1: Katangahan.
0: Hindi, nagpapakamartir, including katangahan. Hindi, sa kanya naman, kasi malawak naman yung pag-iisip ng lalaki, nalaman niya mayroon ka-textmate si Joy, okay lang naman sa kanya, basta si Joy wag lang aalis sa kanya. Kasi pag aalis yon, sigurado pupunta yan sa kabangkalan.
1: Kung sa bagay.
0: Maiingingan yan. May anak ba kayo? Wala.
2: Wala.
0: Ah, wala kayong anak. Ano ba, naghanap ka ba ng iba para magkaanak?
2: Hindi na po.
0: Oo. So bakit nga, ano ba yung ano? Ano ba yung tawag dito? Ipinaglalaban mo na kahit na meron ka ng kinakasama, nag-i-entertain ka pa rin ng iba?
2: Yung sapat na attention at saka paglalambing.
0: Ah, kulang. O bakit?
1: Hindi
0: kulang
1: mo
0: ba, sa attention at
1: paglalambing. Hindi mo ba makukuha yan sa kanya kasama mo ngayon?
0: Hindi ka ba nilalambing?
2: Naglaylo po kasi yung pagmakasal.
0: Bakit?
2: Incompatible kami sa maraming bagay.
0: Sige nga, spell mo nga yung compatible. Si?
2: Ano?
0: Si? Si? Hindi. O, oh, C-O, tama. C-O?
2: C-O-M?
0: Okay.
2: C?
0: Okay.
2: A?
0: Okay.
2: E-I?
0: Okay. T-I?
2: T-L-E?
0: Hindi. Sige nga, T-I?
2: B-I-L-E?
1: Hindi, kulang. Kulang.
0: Sobra. Sobra. B-I-L-E ko, no?
1: Amo na gano'n.
0: Oh, sobra. Lewat nga. Ulitin mo nga. C-O?
2: I-N?
0: C-O? Sandali. C-O muna. Umpisa.
2: C-O?
0: C-O?
2: M?
0: M?
2: P-A?
0: P-A?
2: T-I?
0: T-I?
2: B-L-E?
0: Correct. Yun. Hindi naman pala tanga to. Magaling pala to eh.
1: Yes.
0: So, incompatible daw sila. Hindi sila magkasundo. O, ilang taon na ba kayo nagsasama?
2: 7 years
1: pagkatapos.
0: Ngayon mo pa nasabi na incompatible kayo sa 7 taon?
1: Correct.
0: Na binalbal ka na ng binalbal. Ngayon ka pala nakapagsabi na incompatible? Hindi, ang tanong gaano ba kalaki? Malaki ba?
2: Ako naman.
0: O bakit incompatible pa din? Eh, malaki naman pala yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi. Ganito, siguro, nakukulangan ka lang sa pagmamahal at atensyon. Yun. Hindi yun incompatible. Compatible kayo kasi nga, kung hindi nga kayo compatible, hindi naman kayo tatagal lang 7 years. Oh, 'di ba? Incompatible in the sense na parati kayo nag-aaway, marami kayong mga bagay-bagay na hindi nagkakasundo, nagkakaintindihan. Yun. Yung sa case mo, nakukulangan ka lang sa pagmamahal at paglalambing ng kinakasama mo. Which is, hinahanap mo sa iba, baka kung meron kang ka-text, maibibigay niya sa'yo through text, hindi naman sa personal. Kasi mag-iiba din yun pag sa personal na, tama, Dol?
1: Baka nga.
0: Mag-iiba yun sa personal, sa text, lahat-lahat pwede mong masabi.
1: Correct.
0: Kahit pangit ka, maging gwapo ka.
1: Correct.
0: Sa personal, mag-iiba talaga yan pag nasa actual na.
1: Baka
0: so,
1: ano?
0: So, ang masasabi ko sa'yo, Joy, huwag mo nang sayangin ang tiwala ng kinakasama mo.
1: Correct.
0: Kasi hindi ka na makakahanap ng kapareha kaya niya sa ibang tao na bago mong makakilala.
1: Kaya nga.
0: Baka sasakit pa yung ano mo. Baka sasakit pa yung sarakangan mo.
1: Kasi for 7 years, paano kayo nakaabot ng 7 years kung hindi kayo compatible?
0: Oo nga talaga. Kasi ano lang talaga, kulang lang ito sa ano eh, lambing at pagmamahal.
1: Incompatible kasi...
0: Pero pag niyayaya ka, tumiyaya ka rin agad?
1: Oh, kita mo?
0: Tumiyaya ka din? Ganito, pag yayayain ka, tumiyaya ka rin kaagad? Oh,
2: hindi maiwasan yung taysang mag-asawa.
0: Oh, di ba?
1: Ang masasabi ko lang...
0: Habang nakatiyaya ka, nafe-feel mo rin na nasasarapan ka ba?
2: Po.
0: Pinapatungan, pinapatungan mo din siya.
2: Hindi ko kaya. Hindi makatagal.
0: Siya lang yung pumapatong sa'yo.
2: Opo.
0: Oh, pag pinapatungan ka, makakaya mo ba yung kilo niya?
2: Ay, ang bigat mo.
0: Pero masarap kahit mabigat.
2: Opo.
0: Oh, see?
1: Kaya nga, Troy, ang masasabi ko lang sa kanya, incompatible, di ba, sabi niya? Oh, incompatible kasi may cattle.
0: Ayun. Huwag mo nang ano, sirain yung tiwala ng ano mo, ng kinakasama mo. Yan na lang, maging ano, kontento ka na kung anong nasa sayo. Huwag mo nang ano.
1: Yes, ipakakalot.
0: Huwag mo nang sobrahan kasi pangit yun. Mapupunta ka lang sa maling tao.
1: Correct.
0: Masasaktan ka lang. Masasaktan ka pero masasarapan ka rin, pero panandalian lang. Unlike sa kinakasama mo ngayon, nasasarapan ka pero pang matagalan.
1: Correct!
0: Diba? Yun nga yung sabi, habang tumatagal, lalong...
1: Tumitibay.
0: Hindi, sumasarap.
1: Ay, parang alak. Diba?
0: Oh, sige na, anong mensahe mo? Ano ka ha? Mag-sorry ka sa kinakasama mo kasi mali yung ginagawa mo. Hindi yan maganda. Oh, sige, ngayong gabi... Yung mensahe mo nakatuon lamang sa kinakasama mo at magsasabi ka din sa mensahe mo na hindi ka na uulit muli. Okay?
2: Opo.
0: O sige, go ahead.
2: Tapos, sana po papatawad mo ako sa mga pagkakasala ko, pagkukulang ko sa bahay. Kung narinig mo ako pa, sorry po.
0: Okay na yun, naputol siya. Tatanga-tanga rin minsan yung mga babae, ano? Kasi andun na yung ano eh, andun na yung pagmamahal talaga na para sa kanila. Kaso nga lang, hindi yun nga yung sabi ko, hindi talaga mape-perfect yung pagsasama ng mag-asawa kasi naman eh marami naman mga bagay-bagay na hindi magkakasundo.
1: Mm-mm.
0: Pero pagkatapos nun, magkakaintindihan lang naman ulit. Ang importante naman dyan, mapag-uusapan lang naman.
1: Communication.
0: Yes, mapag-uusapan until such time na masettle ulit yung issue between ng couple. Oo. Kung hindi na talaga tatagal, kasi 7 years is 7 years. Kahit na sasabihin nila na naghihiwalay nga yung mga kinakasal.
1: Correct.
0: Yung 7 years pa kaya.
1: Correct.
0: Ganon. Pero kung, diba? Kung papalawakin naman natin yung ating isipan regarding about marriage, maiiwasan natin niya yung hiwalayan basta't nag-iintindihan habang nagpa-fight.
1: Kaya nga eh. baka hindi pa patawad ang hinahanap.
0: Ano?
1: Patuwad.
0: Kulangan lang yun.
1: Kaya nga
0: eh. Dapat pinatuwad yun eh. Pagkatapos tumuwad yun.
1: Diba?
0: Magsasabi yun, Papa, ang sarap mo pala. Ganon.
1: One more time, Papa.
0: Oh, more. Pakibilisan naman kahit uugod-ugod na ganon. Oh. Tapos ipasok.
1: Oh, kaya nga masasabi niya, my heart goes shalalalala. Oh, di ba?
0: Marunong din pala tayo mag-Tagalog, di ba? Ang lalim ng mga Tagalog natin. Kaya huwag na kayong tumawag dito. Masisira buhay nyo.
1: Kasi pag may katil siya, ipapakalot lang yun eh.
0: Oo nga.
1: Ba?
0: Oo, oh, sige. Oo. Oh. Sigihon nyo pa na.
1: Oo, oh, correct.
0: Ah, masisira buhay
1: siya
0: nyo.
1: Siya pa yan.
0: Tapos, ay. Ewan ko sa inyo, yung sarap na hinahanap nyo, ilang minuto lang yan. Mm. Pag mawawala yan at kinaumagahan, kinabukasan, iba na din yung ano, yung mood ninyo. Mm, kaya yung mga nagtataksil, wag lang kayo magpahuli.
1: Kaya nga, parang awit ng isang gatas noon.
0: Sige nga, parinig ng awit.
1: Kasi hindi ka panis nilang nito eh.
0: O baka napakinggan ko na yan nung nasa itlog pa ako ng tatay ko. Sige, sige nga.
1: Sabi niya,
0: kantahin mo nga.
1: Charap, charap, charap, Daddy Gold Eve. Diba?
0: Ay, meron pa naman Daddy Gold, diba? Meron pa.
1: Meron pa.
0: Meron pa. Sa ibang bansa siguro dito sa atin hindi na masyado.
1: Dito hindi meron pa pero hindi na siya masyadong ano,
0: mabili. Mm-mm. Kasi marami na rin yung mga brand ng mga gatas na pinapalabas eh. Yung gatas mo pinapalabas mo rin niya.
1: Kaya nga eh.
0: Yung gatas ko
1: tsaka
0: pinapalabas ko rin.
1: Tsaka may bata pa ano, may karugtong pa yon.
0: Ano
1: karugtong? Isang batang nagsasabing, "Charap, charap, charap, Daddy Gold iba."
0: mga nostalgic yan,
1: commercial.
0: Pag mga ganyang mga commercial ads, makikita at mapapakinggan mo yan sa mga YouTube siguro.
1: YouTube na lang.
0: Kung itatype mo talaga yan. Kasi meron pa namang nakapag-upload noon eh.
1: Kaya nga.
0: So, yun. Maganda din naman pagkatapos yung mga namimiss kong commercial ads sa television at saka radyo. Naalala mo dati, every morning, primetime program, yung mga advertisement ng sigarilyo. Diba? Menthol cigarettes. Ganon.
1: Yan, ganit. Boss!
0: Oy!
1: Boss!
0: Yan yung hinihingi ko pag wala kong pera.
1: Sigarilyo!
0: Dol, wala na akong pabili eh. Baka ano, bili ka muna doon ng boss sa ilalim.
1: Anong gitbala? Boss kung jackpot? Pero kung may kwarta gani, ano gani?
0: Philip Morris!
1: Bakal ito ni Philip Morris.
0: Gaya, naka-MC ko sa bunggi. Bakal ito ni Philip Morris.
1: Kung wala gani. Gaya, wala gani ko ni kwarta.
0: Ikaw naman ito ni Bakal, boss lang.
1: Baka namin ang bal. Hindi ka mag-likit.
0: 10:43, mabalik pa ang phone pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag at healthy nga pananawan. Magtumar ka mo sang Vision X Plus.
1: Kagara man ang Santon Plus, Mangustin and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga bukol-bukol, tumor, kag cyst.
0: Mabakal sa inyo suki ang mga butika malapit sa inyong lugar. Charlie Gomez, ang barangay Bagtik Silay. Good evening to Family Gomez. Mabalik pa ang phone pal sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: kasi sa adlaw na ang trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga buki ka.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santo nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit

0: Dala pa Japon ba? Sige, Apon, katropang 36 ka upon nyo sa phone, pal.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, palanakit sang kalawasan, kag ginapanuhot, magpaman nyo sa kunpang haplasang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal siya masuking abutika malapit sa inyong lugar. Mayong gabi anay kay Kagawad Ruben Imberga. Sa mga taga Cadiz, nagabaligya ni si Kagawad Ruben Imberga sa mga Yes 12 products sa iyang kape bro. Di ba? Okay man pag-endorse?
1: Okay, git eh.
0: Okay. Hindi ka mag-okay, hindi ka ka-duty boss.
1: Oh, correct.
0: Pwede na ako makatawa kay XFM call and text line.
1: 0917-006-793 and 0915-831-1431.
0: Good evening to Monsters Luces. Happy listening from Antique.
1: And may gab-imandara sa may Alta Chera. And of course, sa may Balabago, kapamatid na subong si Emily Barriquez.
0: Hi kay Angela Palacios Cam and Bernie Pasage Cadorna. Hello sa inyo. Kag kay Jay Katuhaw, Neil Buluntad, and Elena Hirona Tumbukon from Makato, Aklan.
1: Wow!
0: Grabe, kalayo!
1: Kalayo ba?
0: Sana naman tayo makabalik sa Aklan, no? Kay sini bati ko, ha?
1: Mm-hmm.
0: Sa Ruhas ako no mag-Thanksgiving.
1: Gani man.
0: Nakato ko na sa Ruhas, wala pa.
1: Yes.
0: Okay, nalabihan tama na pagpapakalibo mo.
1: Kag ano, nang may mga cousins ko da.
0: Ah, wala ako maka, wala mo ko naman ko, may parinti ka da.
1: Yan, sige lang, tama na.
0: Ay, din lang yun. Wednesday ta subong?
1: Yes.
0: So, lapit na lang ang aton nga week 10 sa Goldie Gulbir Premium sa Tansan. Yes. Promo. Kaga sa mga gusto gali mag-intra, baka lang ka mo sa mga Gold Eagle products, pareho sa Gold Eagle King, kag 320 ml sa Gold Eagle Beer. Ang Tansan, niyo pag-iaboy, sulod nyo sobring kapute, sulat nyo kompleto nga pangalan, address, edad, contact number, so kung itindang ibaklan sa Gold Eagle Beer, kag ihulog sa mga drop boxes, nga namtang sa tanan nga XFM radio stations, malapit sa inyong lugar sa NIR, kag sa Panay, kag next week, hulat-hulatan nyo man ang pagbalik sang Santon Plus and XFM libo-libong pa-premyo!
1: Oy.
0: May sugpon pa na nationwide.
1: Very, very good.
0: Including ang XFM 99.5 Mega Manila.
1: Oh, senyor!
0: Diba? Ang mga taga-probinsya, kung magkadto ka mo sa Manila, mabatian nyo man tong XFM. Ang iya frequency dito is 99.5. XFM, mm-hmm. Mega Manila. So, hindi basta-basta. Ikaw yan, Mega Sardines? Mega Manila, ganyang XFM. Ay, hindi, gali. Mega, no? Kay si Sharon man, gali.
1: Yeah, superstar, kuya.
0: Ay, dali lang. Balikan tatlo ba yung istorya to sa Barbie? Nga, hindi mo pwede dito ipa-auction?
1: Ang
0: Barbie? Ang muñeka?
1: Ang muñeka. Ay, hindi. Ito yung may sentimental value to yung ako niya.
0: Picture review ko, no? Pagbalik mo next week. Lang taon ko ano yung tsura niya. Basta may aram ako na sa balay. Nagampang mo ko Barbie sa una.
1: Hindi yung Barbie, Nora Honor Dahl.
0: Ah, Nora Honor Dahl. So kung ano ang itsura ni Nora,
1: amugna siya.
0: Same man sa muñeka. Ah, baligin pa personal, again pa personalize siya.

0: le paobra para panghatag niya ng remembrance iya nga mga supporters,
1: may isa
0: kag fans.
1: May isa siya ka fans sa una nga
0: fan lang gali, hindi fans, may isa ka fan.
1: Oo. Nga na ano nang gin
0: makita naman kay Nora.
1: Gin produce ya gin na ang munyika ang ina sa mga way back mga 1970s.
0: Apa mangkot pila ka ano, pila ka bilog ang yagin pa obra.
1: Damo, as in damo. Oo. Bali nagunta ta na sang nag ano na eh nang daw naglaylo naman bla ang career ni Nora.
0: Ah, wala kaya kay wala kaya kay Bill mayagin palapta niya giyaya ang mga darna nga.
1: No, may in fairness lang sa kay in fairness lang sa kay Vilma, may Vilma Santos Dalsman.
0: Ah, may harap magali.
1: Oo.
0: Nakakuha na, ko wala.
1: During that ang ako niya nga pakaisa nga Vilma niya
0: nakakuha
1: nabakal man siya sang may gani nga daw Jezebel na nga dal si Vilma.
0: O oh, diba?
1: May arak man siya nga Darna. Oh, diba? Si Noraya may arak nga Super G.
0: Ano na ang meaning ng Super G?
1: Ba, daw Superwoman man bala nga costume. Amo na bala.
0: Pero anong meaning ng G? Nga Super
1: guy.
0: G?
1: Super guy.
0: Ah, super guy. Hindi gay?
1: Well, ako na iyo. Super gay.
0: Tama na ang mga gina, ano ko, gina sa ilo ko ang topic sa Nora Honor. Kaya damo gina sa may nabalaan.
1: Yes,
0: hindi na sa muotda niya. Yaka ang topic, diri-diritsyo lang gina all about Nora. Pero kung tapikan ko naman sa loto, subong, iyan naman ni pakibato, ang ano naman,
1: ang ang weteng.
0: I am. Pero ka-relate. Oh. Pero until now, ha, damo-damo pa Japon sila bala mga fans.
1: Oo. Oh,
0: nga nationwide gudya. Hindi lang yung siling nga sa Manila lang. Diri sa aton, bisan may nagapamati pa na gani. Ang ano gani, di ba? Ang maestro gani ito sa TUP, di ba? Noranyan man siya gali.
1: Oo, si Juan, si Sir Voltaire.
0: Oo, no, di ba? Noranyan siya
1: yes,
0: gali.
1: Yes, very, very good.
0: May lang wala ko nag-open up ng Bilman yan.
1: Tani, hindi din siya guro. Mapa-OJT. Ay, sige, makamila OJT nga mga
0: Bilman yan.
1: Pero hindi, sir, welcome. Good
0: pero balaan niya man, wala pa akong nakabot sa mga panyempo. Kay 31 pa man lang, kuya.
1: Amo to siya ang ano ng... That was the first time nga nagpa-Manila man ko nga nag-upod ko sa...
0: Ah, nakapa-Manila ka. Oo, din, sa... din. Anong lugar ang katuan mo sa Manila?
1: Film Life.
0: Because Zoo.
1: Nakagato man kami sa
0: Manila Zoo? Oh, really?
1: Yes.
0: So that is why...
1: I've seen my cousin there.
0: So that is why gali ito may anggin-anggin man tugali sa mga susulod sa kurong, no?
1: Correct. Chimpanse.
0: Ang araw lang mga tinaga, mamatiya ko lang sa mga inagiging ng bala. Ay, chimpanse! Oo, oh, na.
1: Now you know.
0: Oh, really? Do ginagamit express do chimpanse. Alin-lain. Ay, hindi na ko galing yung mag-ambala mo. Do chimpanse ka man. Nakuha mo na lang na ako ni Ambala.
1: Bala kaya.
0: Tingala ko. Do ka familiar na siya kay Tsura nga. Sa so, una, sa so, pag-apply ko to sa Piyak Isla, siya, naka-familiar yung Tsura. Kahit hindi naka-Pamanila naman ko sa una. Amo na ko nga, ang kabalo ko mag-Tagalog, kay since 6 years old ko, ay hindi, since 4 as a 6 years old sa Manila ko. So, na ano ko balao?
1: Na-adapt
0: ko ang hinambalan nga Tinagalog. Then, sang dako-dako na ko itong nagpang-apply na ko bala nga nakauna ka to sa akong sapiak. Nakamba ko, naka-familiar na siya itsura. Ay, kagali kayo na dumduman ko sa siya. Gali itong isa sa mga nakita ko sa Manila. Yeah. Zoo.
1: Gani. Ano gani?
0: Chimpansi.
1: Animal.
0: Ay, MC Clarito, ikaw tawag sa amon ah. Kariyo i-dial ah. 0915-8311-431. Si Mar Magbanua, daw wala nag-iisa kapabatsyag. Tapos dali lang gid mga taga Switch Adlawan, Roa City mayong gabi sa kay Helen Calonse Baktong. Thank you for tuning in kag sung pagparuhas ko bala nalabyan ko akong tiyo, wala na ako nagdulog sa dumaraw.
1: Nga man,
0: wala na lang ako nagdulog eh kay tigabihan na kami mo. Mahapit ko tani kay ma stop over bala kay mga pe. Amba ko diretso na lang nung June kay wala na ako digali kwarta nga nabilin.
1: Namin na dyan sa ano, sa Ruas ang ilang mga seafoods gid.
0: No, tigiti seafood capital of the Philippines sa Silaya. Tapos, wala lang ako naghapit kiti. Siyempre, basta maghapit ka nga daan. Talagsa lang mo kita, nai. So, kinanglan mo kiti may ibilin kiti dyan. Bisan pa banded sa kalibo. Pasalamatan nila, wala. Nga bisan pa paano. Sang, ano, sang, dali lang, manog college ko. Dito ko na nagtiner sa dumaraw mo. Nga nagpa-hunay-hunay ko to bala na kay gaplano ko tani nga Mascot Ranger ko bala. Galing kay ti na-recruit man ko sa radyo, so sa radyo na lang ko.
1: Basta dira ito ya katilaw sang pitik-pitik nga
0: mara na mga pitik-pitik naman. Ano tsura sang pitik-pitik?
1: Lobster guy. Ano pitik-pitik? Imo yung lamok na yun.
0: Sabi ko, nalipat na sa samang isuya ng lingan. Sino na nagduwa pa sa imit lang na lobster? Ito, namit kiman siya. Pero along-along ka na kung medyo, ano ka na, boundary ng imo nga, ano bala, imo blood pressure.
1: Correct.
0: Along-along kaya ang kolesterol niya, perte.
1: Nang amo to gani nga daw pamatsyagan ko nahubog ko to guro sang aligi.
0: Oh na basta matamaan ka ila binagit ko may edad ka na tapos kinanglan mo na monitor mo yung BP tapos kaga basta gaplano ka mo gani maningaon sa mga seafoods nga na preparar ka na nga daan sing
1: imobulong
0: sing first aid nga para sa allergy. Kay inkaso, mayara ka dayon imnon ang iban kalamay man lang ng ilang gina.
1: Sa bagay para ano pasensya na sa nagakaon da ha.
0: Kalamay.
1: Sa, oh, gani, kalamay
0: para pagwa mo.
1: Pasensya na gani sa ringko.
0: Hindi na lang paghihambal, no.
1: Mapagwaya ang
0: pero mas manami isubong kay te pwede ka naman kayo sa imong mga doktor pa check up ka nga pwede na lang adaan ka pangaman sing as needed nga bulong.
1: Yan.
0: Gaan ka malang na sa high blood abi o kun sa allergies na mga muna.
1: Ito ka namin, ito bala sang ano nga, as in ka na ng damo kasi sa balaligi, in Paris, pabi sa ano, ng kalukalo.
0: Na,
1: Daw
0: ano, kanamit. Daw namit pagin sa ginatilawan mo nga ginabaydan mo 150 ang i-compare mo bala din ang namit ang ginabaydan mo 150 kung magkaon sing ano.
1: Siyempre, 150.
0: Lobster, hindi mo pag-ibaylong lobster sa 150.
1: Ang mga kasing ko, mas namit ang tag 150.
0: Oo, pero do lobster ka dako, be.
1: Ang muna. Wala mo muna kadamot sa aligi nga gila.
0: Kung mo muna kadamo si Aligi, ito pra niya.
1: Correct. Isang mo, wala din. Wala dito kita.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: Na Troy. Good evening, Troy.
0: Hi, who's this?
2: Troy Montroy. Ito lang tiki, Troy.
0: Ah, okay. Okay. Ano aton?
1: Si ano damo man aligi mo.
0: Wala daw kulbaan siya doon. May pamangkot sa kung si mo.
1: Ano na siya?
0: Basigin pago mo ni.
1: Oo, ano na?
2: Dolpe, may pamangkot ako ni mo, Dolpe. Pwede?
1: Nang pakot-pakot naman na.
2: Isa lang, Dolpe.
1: O ano na siya?
2: Ano ang pamangkot ko? Ano, din, dole ang bao, Dolpe.
1: Diin ka puli ang bao? Sa baybay eh!
2: Diin ka puli ang amo.
1: Ha?
2: Diin ka puli ang
0: amo. Sa kalasangan?
2: Andat mo yung game ko sa ITSM.
0: Ha?
1: Ano?
2: Andat mo yung game ko sa ITSM.
1: Di nga arak ka pa daaw. Sabi mo, may sahan mo ko.
0: Sabi niya ko nun sa XFM ko puling amo.
1: Di nga arak ka pa daaw.
0: Ano?
2: Hindi pa rin pamangkot sa iyo mo. Di nga puling ang bawa. Ang balmos, bye-bye.
0: Oh, gani.
2: Nangkot kaliwat sa imo ko na yung natuli ang ano.
1: Diyan mo naga...
2: Sa kalasang at nga aara ka sa may LZM.
1: Di amo na gani si Lingko tinga ikaw yara kapada.
2: Oh, di bala.
1: Oh, ti isa ka man sa mga amo mo.
0: Amo-amo lang ang mga duwa.
1: Abi siguro malutsan niya ko.
2: May istorya sa Madalte.
1: Ano istorya mo? Istorya na.
2: Ano, hindi ko kabisado ang negros da. Dili lang sa antike.
0: Ati kabisado mo na namo ng antike ah.
1: Oo ah. Antike
2: ah. Kay ang ano, alin sa may lawaan, may ano, may isang kabulag, tapos lalakas sa pagkado sa sangasay, kay pistol sa sangasay. Alin sa kami ang sirbi niya, ano, ang sirbi ng agad, ang ano, amo, kasi gamba lang amo, iya. Tapos alin sa lawaan, karaban wa, gina, iya ginaagihan ng ano ginatamangkot ng amo ano na mga lugar isiling sang amo isiling sang amo niya na diri na ka sa may bugasong kasi nalakap din ang bulag tapos ano
0: dali lang daw hindi ba kami nakaijinti sa imo ginambala dali lang nagalakat ang bulag nga nagasakay man sila sang amo ano gid bala
2: siling to gal ano ang may isa ka bulag tapos nanggalakat ang bulag ang amo na ang gambal tapos ang iya amo iya ginatibong
1: te
2: amo ang ginaserbi niya nga guide
1: lesson
2: tapos kada malabayan nila ng ano nga banwa nila mamangkot ang amo iya kung ano nga lang ang banwa ang arin sa milawa
0: hindi ah nagapamangkot ang bulag sa amo hindi kaya ang amo gapamangkot sa bulag.
1: Dosuli.
0: Ang bulag ang pamangkot sa amo kaya ang amo iya nga guide.
2: Oh,
0: sige, padayon.
2: Alin sa lawaan, naglakap sila sa sunase, kay pistol sa sunase. Tapos, alin sa lawaan, naglakap sila sa sunase. Ang
1: pinero
2: na manawian nila, ano, ang bugasong, yung pamangkot nga, sa bulag ang iya amo nga, ano nga ba ito ah, siling sa amo iya, ano, bugasong. Okay nang bulag, tapos nang mangkot, ano, naglakat rin ang bulag. Tapos may labian pa rin siya ng ano nga, bano ah, yung pamangkot ng iya, amo. Amo, ano na, ano rin nga bano ah, siling nga ba't nongon.
0: Dasiga na sa punta, baladayo na kayo, hindi ba kami kayong chindi, o ano, ano nang katapusan ng pamangkot?
2: Kaya pag ano, na ano nakaabot na sila sa sunose sang ang bulag ng amo tapos sa ano yung pamangkot ng amo masa din na sila siling nga
0: tapusan na abi na ka pinamangkutan na kadugay-dugay man nga pinamangkutan na yaman tapusan na kung ano na napamangkot niya sa amo
1: ano
2: siling ano siling sa bulag sa amo na ano na nga ano nga lugar siling na sa sunose plaza na ari na si ari na tapos may plaza may triana tapos may balay-balay na may balay-balay na ginasakyan sa tao ng libot-libot ano ang ingalan na Adolfo?
1: Ay ambot mo! Ikaw yung ka-istorya ha? Ako naman kuton mo
0: may balay-balay kung na ginasakyan sa tao ano man?
2: Ang balay-balay na libot-libot na aso tapos ginasakyan sa tao
1: balay-balay ginasakyan sa tao
0: tricycle! Tricycle! Tapos
2: hindi ba may trian? Ano may arad na ginasakyan ng tao nga
0: Perisuela.
2: Kasi bright na amo si Dulpe.
0: Ah, amo lang nagali kalawig-lawig pasang nilaktanay sang amo kag bilat ibay nga bulag. Perisuel man lang galing sa bat.
1: Amo na ganing awla ko lang sa bat kay abot ko ng iya nga mamangkot.
0: Tulong na to, away ka pulos.
1: Mga ina mo, manang imo iya.
0: Amo.
2: Bye.
0: Naguyang pa kami chimpo, pinamati si imo. Amo man lang nagali ang katapusan. Balik-balik pa istorya.
1: Ano kay ginong pinsahan ka chimpanzee mo?
0: Ano abi kay amo upod ko mo?
1: Amo ganing kasing ko ginong pinsahan kit sang chimpanzee.
0: Abalik pa ang phone pal, may gabi!

0: 40 minutes after 11 o'clock. That would be all sa programa nga Phone Pal. Malamang salamat sa mga nag-join kag nagpinamati sa amon nga programa. Sa mga tech on duty sa tanan nga XFM, sa NIR kag Panay Island, madamo nga salamat. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.

0: MP daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Timo!
3: FM 103.9.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Mabilibili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: parang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, antaran taladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Mood me na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Bad job kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Please, sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon, collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
6: Santon Gold Coffee.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Moneline Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako na tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Make it yours.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus Wednesday. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Sigari mo sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong ikot.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid ya.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon
2: Gold Coffee Mix. Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapik

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking katipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid ay pagkos ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas ng nutrition value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold

0: Kunin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Soma. Isa ka sa dyan din kada gabi.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiang music, ah.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: XFM
4: 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarang talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasgog sa aton nga tulad. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty sa...

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sansong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Sansong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas
2: at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

Take this meal 20 size na kita mga katrabaho. Webes na, Webes kaadlaw. Kamusta ang inyong mga pagbugtaw? Kamusta ang inyong mga tulog? Perfect ba ang inyong mga rest? Or ang iban, bag-o pa lang matulog? Siyempre na sa mga ga-VA baladira, sa mga nagka-call center, di bag-o pa lang ilang ang mga tig tululog. Pero di, siyempre, dapat make sure ninyo nga may laman ang tiyan. Especially sa mga nag-aubarabala late night or midnight. Kaya siyempre kabalo kitang tikong nagagihong ato nga lawas sa nag-consuman and not sing energy. Bisa tulog kita gani. So dapat ha, kuyam-kuyam, makaon kita para nga healthy ang body. And of course, sa mga VAs naton, para bas kung pag ninyo resistensya, bala, no? Te, dapat, pera pag ikamusang mga kinatumar nga vitamin C, di ba la? Pag kape-kape eh, para bugtaw gita, no? Kaya balang wala kang katulugan during imo yung night shift. Eh, nagtadakadaan tubig ka, kaya dugay-dugay, endorso ko sa inyo, aton nga kape, diriya sa Yes to Health. But before that, syempre, kao po din yung subong aga. Diriya sa programa naton, nga pang pukaw, sa aga. Ako si Katrapang Wendell Valinario, diri sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo, live na kita ha, sa aton niyang Facebook page. Oo, live na kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mabatian mo kita sa inyong mga tagsika radio. Aram na kita sa 103.9 XFM Bacolod. Para kita sa FM nga bond sa inyong mga tagsika radio. So padayo lang sa pagpamati ha. Ang matamat naman komento para sa inyong mga pag-readings and pa-shoutout! Especially sa mga nag-celebrar sa ilang mga kaadlawan today. Di ba la? Non-happy birthday! Happy birthday sa mga birthday celebrant. Happy birthday to you. Ay mo, ako na naging nga theme song ang kanta ni Ruel Cortez. Eh, Ruel Cortez, ganun. Sibila hindi. Di mga katropa, matamot lang din ang komento kay atong ina isa-isa hon sa pag-abalikyan natin mga katropa. Na? Dari lang siyempre sa ato niya programa, Exciting Pilipinas. Pero ariwa, sa lakat sa ang panahon, update natin, weather update. Kasi siyempre mga katropa, dumayo ang panglakat. Ang subong kagahon, kaya clear, matinaw ang kalangitan. Medyo bulubog now ang huyop sang hangin. Kagating maayo ayo nga balita kay as of 8 p.m. today, wala sang low pressure area nga na monitor mga katrapa sa sulod kagwa sang Philippine Area of Responsibility. Samtang ti ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ mga katrapa padayon nga nagaapekto sa bahin sa Mindanao, Palawan. Kagang northeasterly wind flow naman, nag-apekto man sa extreme northern Luzon. Kagdari sa ato, timing mga thunderstorm advisory, man sa gihapon, darainis ang ITCZ mga katrapa, especially sa south nga bahin sang ato niya nga probinsya. No? Dara sa mga Ikabangkalan, Palupandan, Valladolid. No? Era sa mga thunderstorm advisory. So, dala lang payong anytime and everywhere you go. Para ti in case kid man magtupa ang ulan, protektado kung hindi ka mabasa. Iwas basa sa imong mga gamit, kagiwas hilanat para ti iwas man baldog sa imong mga bulsa. Alas 5:17 na mga katropa. Comment lang din mga katropa. Kaya tagdaya nga basahon. Kag pagkatabiwan sa tanpag balik. Pero don't forget mga katropa nga ti. Ano no, amat-amat na kamudra digamo. Amat-amat na kamudra yung magtigangan no, sa inyong mga pamahaw. This
Thursday, mga katropa, sa liwat, October 8, 2026. Sa pamahaw, gidalo, to da, abis ka na itlog lang daong, binate bala. Scrambled egg or ugang nga pinireto. Importante nga, mabusog ikaw this morning. And paligo ka man da yun eh. Ari mga katropa, basta ka ni pagpataka 5:10 onwards sa 5:18 na kita. Siyempre, musikahan na inadria sa programa natin na Exciting Pilipinas. Oras natin, alas 5:18 na. Para yung musikahan natin, drilang sa Exciting Pilipinas with Katy Perry.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

pinapabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Kamusta, kamusta na kayo dyan mga katropa? And of course, tinakainit na kamo sa mga tubig. Nakainit na kamo sa takores, sa tubig. Ato niya, ipangapi, subong aga. O panitimpla, makain sa inyo mga favorite drinks. Para maaga pa, mapainit-initan na ato mga chan. No? And of course, sa mga mahiling dira sa kape. Kape nga healthy, gina-endorso ginaton sa inyo mga kape mga katropa. Sing yes to health. Ula dira ang pinakabago natin nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa inyo yung kape mga katropa, hindi lamang healthy. Yeah. Kundi mga katropa, iniman ang skincare mo pa. Tapos may glutathione and collagen plus may santone and mga ingredients ka makapahealthy gid sa imong lawas. And of course, mga katropa, may isa pa kita ka coffee mix naman mga katropa para gid sa tanan, sa bugos ng pamilya, pati sa mga kabataan. Perfect sa mga estudyante. Kung aga, ang ating Santone Plus Coffee Mix. Ang ating Santone Plus Coffee Mix mga katropa, ang wala isang kape. Na ini para sa mga hindi mahilig sa caffeine. Pari naman yung miyara sa nga malunggay, soya beans, kag mangosteen, and of course, Santone, nga perfect gid sa bugos yang miyembro sang pamilya. Ang ating Santone Plus Coffee Mix. And of course, mga katropa, mas barako naman mga kape ang gusto niyo ako. Nagkape ang kape ang lasa and aroma naman. Syempre, mayara naman kita sa premium D3 Coffee Mix. Hindi naman na mayara sa stevia, mangosteen, and vitamin D3. Kung sa diin mga katropa, hindi muna kinahanglan pabutangan sa kalamay. Perfect nga coffee para sa may mga mataas ang sugar o kung diabetes. Tungkol may stevia na pambatamis. Hindi muna kinahanglan pabutangan sa kalamay ha. Mainit na lang tubig. O kung gusto mo man a cold o kung ice coffee. Sato naman yung premium D3 coffee mix. And ayan mga katropa, di matamat na kamudiraan. O himos man ang mga tinigang. Naluto na bala. Ano ba sila butanog naman dakag magurip. Patang ka ni mother mo aga pa. And of course, sa mga katropa pips natin nga nag biyahe na yan subong. Padulong man sa mga ila pa lagawan. Sa airport, diin ka man subong padulong aga pa. O lubrahan, o kung bakasyonan mo daan. No? Ingat kayo sa inyong pagbiyahe. Hinahinay lang at dulong-dulong pa daan. No? Importante, hambal nila. Safe ka. Biska na ano pa nakadasig ka. Karoon, tiprano ka pa to dabot. Pero ito may mga gas-gas ka na. Kalain na ina. Hindi naman nami. So dapat, hinay-hinay lang sa dala nun. Always, kumbaga, kinanglan mo gid nga i-lantawon pero may imo nga safety. Para sa ton alas 5:33 na. And daring mga nagapod sa itong programa Subong Yanga Aga Dria sa Exciting Pilipinas. Good morning sa ila ni Mama Shirley Arevalo Mayong Aga. Sa ila yan ni Mama Elvira Gilugo, mayong aga, manggalantaw sa Crossbong sa May Firmvale, Barangay, Panukoy. Good morning! And of course, good morning man sa kay Marcosa Saromines, maayong aga man. And of course, kay Mama Mayna Silyadura Dumipi, good morning! Nagatutok sa aton subong, kaupo niya mga moms chapter, dira sa Maya. Punta Taytay, mayong aga! And of course, samatanan nga nagpamati sa aton na sa ilang mga tag sa karadyo. Mayong aga sa inyong atanan. Sa ilang man ni Gatot sa Cora Supliente. Mayong aga man. And of course, sa ilang ni Tita Daisy, darang aga pa nagparindahan. Good morning man. Sa ilang ni Nung Jojo, dira no, aga pa nagbiyahi-biyahi ng mga katropa na itong mga drivers. Ingat sa mga pagbiyahe ha. And good morning. Sa liwata sa tanang yan, nag-matamat na bugtaw, nag-parikasog na aga pa, mayong aga sa inyong matanan. And, syempre, dalo nato ng good vibes sa staya maghapon, mga katropa. No? So, hindi nyo na pag-iliswa pag nyo mga tags sa karadyo, batay mga programa sa XFM Bacolod 103.9. Halin aga, hasta mag-gabi. Dari lang, syempre, mga katropa. And syempre malantaw man kita sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Salamat ka po ninyo sa katropang Wendell Balinario and salamat ha, madami nga salamat sa mga nagupod sa itong programa sa buong aga. Thank you, thank you, thank you so much!
Kita-kits kita buwas naman, Andre, lang sa Exciting Pilipinas sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si Kandra Pangwendel Palinario. Sa good morning sa liwat sa tanan and oras natin alas 5.33 na. Bye-bye mga katrapa once again. Happy, happy, happy Thursday! Good morning!

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, no, XFMKID.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabel Villanueva, sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella.

Nawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Make it yours.
3: XFM. Mga katropa, XFM.

Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tiribong mabalakyan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo mo nasaga. Pinagis ang inting kukupersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM time, alas 6, 12 na mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Nagkonsiling ka man sa buong bayan sa kalibutan. Welcome with sa pagpalayag sa atoy nga pala tuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropad, law kita subong sa Webes, October 8, 2026. Kag subong aga kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulo na mo sa inyong mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor, dira subong sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa. Mabatihan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 ng XFM Sagay City naman. Sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. And sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And also mga katropa, hindi ka mo magkalipat tungod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa atong official streaming apps ang XFM Philippines. Pangitan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install mga katropa o kung ma-download ninyo nga libre. And ma-access dira ninyo ang mga on-air stations ng XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara magkita sa ating text line na diri sa itong estasyon ng ating nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, 13 na. Kag mga katropa, atong padulungan ang mga headlines sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.

0: patulungan mga katropa mga headlines sa balita sa lokal.
1: Express Baldito, local news.
0: Lalaking nasapuan sa siyudad sa Victoria sa residente sa siyudad sa Bacolod. Biktima, madamos ang kaso angot sa pagpangawat.
2: SP, gindinayang hangyo sa gugbang at timprano nga ingris sa dalan, Lacson.
0: Simbahan, dismayado sa sitwasyon sa Bacolod Public Plaza. Sa tanga mga headlines sa balita sa nasyonal.
1: Express Balita, National News.
0: Korte sa Makati, nagpagwas ang mando sa pag-aresto sa kay Representative Leveste.
2: Security implications ang kwarta gikan sa China nga naangot sa Duterte imbestigahan sang NSC.
0: Sa tanga mga headlines sa balita sa internasyonal.
1: Express Balita, International News.
0: Iran back Houthi, ginako ang pagpangatake sa airport sa Saudi Arabia kagiban pa nga mga lugar.
2: Sa tanong balita sa sports, Golden State Warriors daog batok sa La Lakers sa score nga 124-98.
0: Kag sa ito yung balita espesyal, kapon si katropang James King. Mga katropa, ibalonta ko ron ang istorya sa likod. Sangkon anong rason nga ang ining lalaki wala gid kuno nakakita sang babayi.
2: Sa ito naman yung showbiz news mga katropa, sa condwives ang ginpakasalan ni Jet Li, ginklaro nga hindi siya akig kay Jet Li kundi sa bana sini.
0: Alas 6:15 na mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international kagiban pa. Mga katropa, iningin na doon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Ato na padulungan, mga katropa, ang detalye sa balita sa lokal.
1: Express Balita, local news.
0: Nakakilala lang na sa puan nga bangkay sang lalaki sa Asyenda ang Hilina 1, Barangay 12, Siyudad sang Victorias. Aga sa October 6. Ang nasapuan, ginkilala sa kay Jomar Santillan, 34 anyos. Kagining residente sa Purok Bulinao, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Cesarillos, ang Purok Barangay sa Barangay 1. Iyaging kupermar. Ang nasapuan ng residente sa iyang lugar, kag nakaagin na priso sa kaso ng pagpangawat, bangod madamo inisang reklamo sa lugar. Dunga pa ni Relios, na priso sa ato si Santillan sa sulod sa 6 kabulan, bangod iyang agin sulod kaging kawatan ang daycare center sa barangay, kabangdanan ngayon ng gipasakaan kaso sa kapitan. Gipaigman ni Relios nga si Santillan ang malakan nga nagapauli silang lugar, matapos ini ang nahilway. Apang paday pa nga may mabatian ng barangay sa mga reklamo angot sa pagpangawat sang biktima. Sanig siya ang pagpangusisa sa pamilya ni Santillan. Antes sini ang masapuan sa siyudad sa Victorias, nagpabalo ini nga magalakat sa siyudad sang Silay.
2: Nagkapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa pagpatay sa isa ka persona nga nasapuan sa Shenda Angelina 1, Barangay 12, Siyudad sang Victorias sa October 6. Ang biktima ginkilala sa kay Jomar Santillan, 34 anyos, kagresidente sa Purok Bulinao, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Enrique Casila, ang Deputy Chief of Police sang Victoria City PNP, nakita ang bangkay ni Santillan sa mga nagalabay ng mga residente sa lugar nga nagahamyang kagmay ara sang pila sa ulo. Dugang panikasila, ila na istorya ka, ako na istorya ang mga nagaumbra sa kampo kag wala sila sang may nabatian nga may naglupok o kon may nagpangayo sang bulig, bangod ara na sila nagatrabaho sa kampo oras sang kagahon. Ginapatihan nga ang biktima ginpatay sa iban nga lugar kag dira lang ginbilin kun sa diin ini ang ginguyod pasulod sa kampo. Wala sang may nakita nga basiyo sang kalibre sang armas luthang sa lugar.
0: Nagapangayos sa hostisyang pamilya sa lalaking nasapuan sa Asyenda ang Hilina 1, Barangay 12, Siyudad sa Victorias, aga sa October 6. Ang biktima, aging kilala sa kay Jomar Santillan, kagresidente sa Purok Bulinao, Barangay 1, Siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay alias Bing, ang stepmother ni Santillan. Nagdesin siyang biktima sa iyang utod nga magkadto ini sa siyudad sa Silay, apang wala na ini nakapauli sa sulod sa isa kasmana. Kagila na lang natukiban nga ining nasapuan ng isa kabangkay sa siyudad sa Victorias. Dugan pa sini, malaka na nga nagapauling biktima sila ng lugar, bangod madamo ini sa nagapangita, kaginapatihan nga may ara na ini sa mga atraso sa ilang mga barangay, bangod kilala ini nga kawatan kag nakaagi na priso. Sa karon, nagkapadayon ng investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa pagpatay sa biktima kag pakilala sa mga suspek nga sa likod sang krimen.
2: Desmayado ang director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod sa kahimtangan sa Bacolod Public Plaza matapos ini ang ginpaidalom sa Beautification sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONTIEZA. Sa interview sa programa nga sentro sa XFM 103.9 Bacolod kag sa kay Father Julius Espinosa, iyan natukiban nga ang kahimtangan sa plaza sa tion sa pagbukas na sa Mascara Festival sa Oktubre 1. Gabadamo na sa mga nabaton nga komento ang sitwasyon sa plaza. Dugang pa ni Espinosa, gusto man sini nga mahibaluan kung ano ang tema sa beautification sa plaza kag sa iya nga paglantaw na dula ang daan nga kinaiya sa lugar kag nagahulat man ini sang sabat gikan sa kay Congressman Albi Benitez kag kay Mayor Greg Gasataya kung sino gid man ang dapat manabata kon manabata sa nasambit nga isyo. Nahibaluan man sini nga proyekto ang isa ka national nga gobyerno ang nagpondo apang iya nga nakita nga mayara sang kakulangan sa koordinasyon kag komunikasyon angot sa pagpaidalom sa construction sa Bacolod Public Plaza. Iya nga ginkumpirmar ang 40% sa plaza nga ginapanagiyahan sa simbahan kag ginahibalo sini kung mayara sa formal nga pagsinapol sa tunga sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod kag sa diocese angot sa pagkayos ang lugar. Nagapangabay man ini sa mga lokal nga opisyal sa siyudad nga maging transparent sa panggobyerno bangod kwarta ini sa pamuluyo ang gamit para sa nasambit nga proyekto sa plaza.
0: Ngayon patagin ba Bacolod City Councilor Tadi Saison kung nga wala gin accept sa sangguni ang panglusod ang proposal sa Gugma Foundation na masugudan na ang ingress activities sa Lacson Strip sa Oktubre 12. So kay Saison, Oktubre 12 gin propose sa Gugma Foundation bilang pagsugod sa ingress apang nga wala ini ginaprobahan sa sangguni ang panglusod. Sa Bailo, Oktubre 14 sa gabi ang ginatag kag ginaprobahan sa SB bilang petsa sa pagsugod sa ingress sa Lacson Strip. Sa dek sa diskusyon sang SP nakayaman sa to nga mga selebrasyon nga duha lang kadlaw at isang highlights highlights sang ingresyon sa Lacson. Doon nga pangadako nga sabad sa mga residenteng ang mga motorista kung tiprano pa ipahamtang ang mga stage kag kiosko. Ipahig ni Saison nga kinangan sundon ang ginaprobahan nga schedule sang SP agon malikawan ang posibleng nga trapiko sa dalan. Kag mangin hapos ang dalagan sa mga aktibidad kag sa pagpreparar sa mga lugar para sa Mascara Festival.
2: Ginpahayag ni City Engineer's Head Engineer Loben Ceballos nga ang syudad nangin mabalantayon sa nangin ubra sang Tiesa kag naghatag sang feedback. Hindi rason suno kay Ceballos nga irason sang Tiesa nga na-delay ang 300 million pesos project sini sa Bacolod City sa may Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center Fountain bangod sa rason sa syudad. Dugang pa ni Ceballos nga mga disenyo nga ginalantaw man sang syudad anay kag ginapaliwat kung ini sa standard rason nga reasonable nga hindi totally rason ang pagdelay bangod sa mga desisyon sang syudad. Madumduman man nga gintalana sa January 27, 2027 pa ang target date nga matapos ang proyekto santo sa pinakabago nga mensahe sang Tiesa sa syudad.
0: Nakabaton sa fire extinguishers kag fire hoses ang 16 ka napilian ng mga red zone barangay sa siyudad sa Bacolod dali sa mga private sector partners ng Bureau of Fire Protection BFP Bacolod City. Kabayan ni sa programa sang BFP Bacolod nga adopt a red zone program. Fire safety equipment turnover. Nga nagtingwa nga mapabako ng kahandaan kag kapasidad sa mga komunidad sa pagatubang sa mga insidente sa ang sunog. Sunod sa BFP Bacolod sa pagpanguna ni Fire Superintendent Jeremy Masip ang fire marshal. Gayun patigayan sa ang inisyatibo po sa 22 ka private sector partners kag makabulig sa pagpasanyog sa fire safety kag emergency preparedness sa mga barangay.
2: Nakigsapol ang Hiraya Water Corporation kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya agud tala kayo na posibilidad nga magamit ang ginabulobanta nga 37 MLD o kon million liters per day nga water excess sa syudad. Suno sa Hiraya kabahin ini sang mga tubig nga nagatubod o kon nagaawas kag wala nagagamit, lakip na ang posibleng nga excess water halin pa sa pila ka mga subdivision sa syudad. Ginalantaw nga tipunon kag magamit ini nga mga tubig bilang duga nga supply ilabi na sa pagatubig bang sa posibleng El Nino nga mag-aapekto sa supply sang tubig sa syudad. Kabahin sa ginatalakay ang mga pamaagi kung paano makolekta, matipon kag maipasangin nga nasambit nga mga water excess. Agud hindi na mausik kag mapuslan sa mga lugar nga malapit sa mga water source. ang inisyatibo ginalantaman bilang isang kaposible nga solusyon agud mapabaskog sa gihapon na water supply preparedness ang Bacolod sa tiun sa posible nga pag-init sa panahon kag pagkulang sa water sources.
0: Alas 6:24 na, inyo na ba tayo mga katropa ang mga detalye sa balita sa lokal? Kagining ginatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Alas 6:24 na, mga katropa, padulungan na to ng detalye naman sa balita sa National.
1: Express Balita, National News.
0: Inmando sa Makati Regional Trial Court ang pag-aresto kay Representative Leandro Leveste bangon sa ginaligar paglapas sa isa ka probisyon sa Public Service Act. Sunod kay National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag, galing nga makikoordinar ang mga otoridad sa Bureau of Immigration ang gudibaloon ang opisyal nga kahimtangan kag nahamtangan sa tiglawas para sa implementasyon sa ang naulihi. Ulihin na nga na-record si Leveste sa France. Kaupunan niya ang iloy nga si Senator Lauren Legarda kasi karoon nagapabulong dito. Ginalauman nga magapagawa sa opisyal nga pahayagang kampo sa mga manlidha angon sa legal nga tigang nila pagaymuon agud masunod ang mando sang korte.
2: Ginpahayag sa National Security Council kon NSC nga tan-awon sa ning posibleng implikasyon sa national security sa minilyon ka pesos nga gin-report nga ginpadala kalin sa China sa Kanye 88 Food Corporation, isa ka negosyo nga may kaantanan sa kay Vice President Sara Duterte. Ginpahayag ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura sa Senate Impeachment Court nga nakabaton ang AMLC sa report nga 319 million pesos ang nagkadto sa Kalye 88 na halin sa China. Ginpahayag ni National Security Advisor Eduardo Uban Jr. ang ukon nga ginaseryoso sa karoon sa NSC ang mga impormasyon nga ginaplastar sa impeachment trial ni Duterte. Ginako niya nga ang pagbista nagapadayon kag ang aligasyon kinahanglan nga usisaon sa maayo base sa legal nga proseso. Pero suno sa iya, ang mga impormasyon nga kinahanglan sa mabinantayon madalong kag responsable nga assessment. Samtang ginpahayag man Duterte spokesperson attorney Paulo Panelo nga si Buenaventura nagtistigo lamang sa mga report nga ginsumiter sa mga bangko sa mga sakop kag makaduludag ang mga transaksyon.
0: Nagpagwas ang pahayag ang talatapan ni Senator Jinko Estrada angot sa pag-turnover sa unfurnished ng opisina ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III bilang kabahin sa standard practice. Ang kampo ni Estrada nagsiling gang ila Chief of Staff nagpahibalo kay Soto antes pamanan sa Oktobre 5 nga deadline sa pagbiya sa opisina ng mga kagamitan kag mga materyales sini pagadalon sa bagong opisina ni Estrada. Ang pahayag nagdugang ang kalabanan sining mga gamit pareho sa mga tiles sa salog, mga glass panel, mga suga, mga kabinet kag iban pa, ginbakal gamit ang personal nga pondo. Bangod ang budget nga ginhatag sang Senado hindi bastante sa pagtabon sang tanan nga mga gasto.
2: Ginhinyo sang prosecution sa International Criminal Court sa ICC nga ibasura ang motion sa kampo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan ang mga ebidensya nga ginabuyagyag sa kaso nga Crimes Against Humanity batok sa Anay Presidente sa 10,000 items. Suno sa prosecution ang kadamuon sa ebidensya ang makatarungan kag may kaantanan sa kaso bangod importante ini sa pagtumod sa partikular nga mga insidente kag ang mas malapad nga konteksto sa ginaligar ng mga krimen batok sa mga similyan. Ginsikway man sini ang paglaragway sang depensa sa pagbuyagyag bilang paghaboy sa mga dokumento. Sa musyon naman sang depensa, ginsiling sini nga ang pagbuyagyag sang mga ebidensya nagtubo gikan sa 5,275 tanan ka mga butang sa tingon sang hugna sang kumpirmasyon pagkadto sa kapin sa 62,000 ka mga butang. Lakip ang kapin sa 320,000 ka mga pages sang mga dokumento kagkapin sa 1,000 ka mga materyales ng mga audio visual.
0: Alas 6:28 na mga katropa, inyo nabatian ang detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, ini ginadulon sa inyo sang Vision X Plus.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Nato na padulungan ng detalye na sa Balita sa International.
1: Express Balita International News.
0: Ang mga Iran-backed Houthi ang nagsiling ng inagin sa lakay international ng airport sa Riyadh. Isa ka refinery sa Aramco kag pila ka mga duog sa Saudi Arabia. Samtang ang koalisyon nga ginapangunahan sang Saudi sa Yemen nagsiling nga ginguba nilang mga target sang Houthi sa baybayon sang Red Sea. Ang Pakistan kag Turkey sa piya kabahin nagpromisa nga mag-deploy sa mga tropa sa Saudi Arabia sa idalom sang isa ka bagong mutual defense pact. Pagkatapos sa mga simana sa mga pagkatake sang Houthi, samtang ang Riyadh kag ang mga kaliado sini sa gobyerno sang Yemeni nagsugod sang isa ka pagduso nga nagatuyo sa pagbawi sang tanan nga teritoryo nga ginahuptan sang grupo. Ang mga Houthis nagasalakay man sa kaiping Saudi Arabia alin sang inaway sibil sang Yemen nagsugod liwat. Kag nagdeklara sa maritime blockade sa ilang mga barko.
2: Nagadamo na mga tawo nga nagapakigbahin sa mga protesta sa nagkaraang laing bahin sang pungsod France. Napilitan ang mga pulis nga magamit sang tear gas sa pagpalaptas sa mga nagaprotesta angot sa pagpabaya sang gobyerno sa edukasyon. Kapin sa 2,000 ka mga eskwelahan ang ginsarado bangod sa hublag. Ginabulubanta man sa mga otoridad nga tubtob sa tunga sang milyon ka mga individual ang nagpasakop sa protesta. Ang gobyerno naman sang France nagpanawagan para sa malinong nga pag balanay sa tunga nila kag sang mga naga-protesta.
0: XFM Time alas 6:30 na mga katropa ang balita sa international. Hingin na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:31 na mga katropa. Atong padulungan ng balita naman sa sports.
1: Express Balita. Sports. Sports.
0: Daog ang Golden State Warriors kontra Los Angeles Lakers sa score nga 124-98. Sila sang buwa sa NBA preseason game sang Oktobre 7, sining atuig. Nagpanguna sa kadalagahan sang Warriors ang ila 11th overall draft pick sa NBA nga si Yaxel Ledenborg. Matapos nagkamada sang 17 ka puntos kag siyam ka rebounds kag may duwa ka assist. Nagbulig man sa day Stephen Curry kag Brandon Podzimski nga may arasang tig 16 ka puntos. Samtang 15 naman ka puntos ang ginbalhag ni Sandro Mamukilashvili para sa nalutos nga Lakers. Alas 6:32 na mga katropa, ang balita sa sports, hiningin na doon sa inyo sang Cess the Pain.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Cess the Pain. Palanakit sa lawas, i-Cess the Pain mo na. Cess the Pain, available sa mga drugstores.
0: Atong padulungan mga katropa, ang istorya ko ang balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, matapos nag-trending ang kasal no ni Jet Li mga katropa sa isaya ka ginatawag kung ginkilala nga tausog royalty mga katropa nga si Mai. Ang nangin cryptic mga katropa ang duha ka asawa ko ng first kag second wife si niya. Mga katropa, nagwa ang balita nga ti gina-congratulate sang second wife mga katropa una si Jet Li. Pero ang nasambit nga pag-congratulate to ka sarcastic pa lang mga katropa nga may ato pa to nga congratulations and welcome to hell. Duka mo pa na mga katropa. Hell, oh, may hello. Duka mo na mga katropa no? Ang payag sang second wife. At the same time, meron pag isang video nag-circulate online ngayon second wife kag first wife kakadlaw ang bal nila. Nga ako no, ano, naluyag man si Jet Li ni sa bana nila. Ayan, baka dahil sa pera, nagsabat ang first wife nga. Ay, hindi man siguro, baka ano, baka sa dulumay bala, to kaamu na bala ko. Wow, doon ginakadlawa nila mga katropa. So, ati, daw damo sa fans ni Jet Li. Ando na nga, kigman eh, ati nga, abing, doon ginaaway nila bala mo na si Jet Li. Pero ang second wife, ginklaro niya nga, balya, hindi siya akig kay Jet Li, kundi sa ilayang asawa. Amo ni si Rafi Kiotch ang kilala bilang second wife ni Mai Gani. No, kag mga katropa, ati ang nasambit to nga, pahayag ang hindi galiya kuno si Jetli ang ginakaakig nila kundi ang asawa nila kay una daan mga katropa mayra sa mga report nga ti amo na bala mga sustento gali may problema pero at the same time una gali mga katropa ginpahayag pa to nila nga sa wakas hindi nyo na kailangan magtago so meaning mga katropa gali una dumbali nangin kabit si ano si Jetli mga katropa kay ti una gali patago ang ilang nga relasyon so ti hambal nila kumbaga ang hindi na responsable ilang asawa pero nagdugang pag-iisa so meaning hambal nila ng ano bala nang kumbaga hindi ya deserve ano amo na bala mga katropa so ginpunto niya nga wala ya hindi si Jetli ang ginaaway niya kundi ang iya nga bana kagati sa karon man niya ang fans ni Jetli do nagdutay man kay do damo sang nag unfollow kay Jetli may mga comment dan ay ganyan ka pala idol mas gusto mo maging third wife unfollow na lang kita pero mga mo na pero timiara mo niya nga away man labot kay timba nila ti iya man iya kasal iya man iya love life ngay love tan mo kid idol naman kuno nila ya si Jetli sa rides bala no sa palumba-lumba kag ano da libot-libot nga nakasakay sa motorsiklo. Pero te, amo naging klaro sa naging second wife nga hindi galiya si Jetli ang yato yung ginakaakig kundi sa bana sini. No? Mga katropa, oras na taon eh. 6:31 na kagangaton nga balita sa showbiz. Ang ginadulongin sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una di rin aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging. Plus, makapaputi gid sa aton mga panit sa mga natural sini nga ingredients na may sa bugos nga pamilya. Gamitin na doadlaw kay antibacterial ini mga katropa. And of course, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and collagen. Ngagin kung glutathione and kojic mga katropa. Ngagin iintrahan pagid o kung gindugangan pagid sang itning VCO kung ang virgin coconut oil. Ngagin isa sa isa naton kahabon sa ining clear skin herbal soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:36 na mga katropa, inyo nabatihan ang balita sa showbiz. Di mo ginamalikawan nga may mga reaksyon ang tao nga mo na. Ano ginakamagaraan nun? No?
2: May yara, ganit katropa, ang France nga doon nakita ko sa Reddit. Tuguro na ako sa
0: okay, okay.
2: Ang bala ito, hindi man ako namanggarano ng lalaki. Do ka ambay hindi man asaya royal blood do ka
0: okay.
2: Muna na may kaya na kuno pero ti basa siguro kay mo gagay gumaanay lang gid sila kuno kay ti usually ginahambal ka tawo nagpatol sa Jetli mang third wife kay manggranon do ka muna bala kay tama manggranon ti muna nga nagpatol siya o kuno muna nga analuyagan niya may nagato digto anonymous digto nga nag ano, hindi man ah, hindi niya, ano ah, royal blood, royalty saan, ang ano na siya, up class ko na siya sa, ako na higher level na siya sa high school kami, tsaktuhan lang ah, may kaya-kaya lang, pero guro, gay gugmaanay sila eh, na amo na yan ang pahayag. Pero ti, ang botway takabalo, wala man, si, as na sumungay si Jetli, wala iya kahatag statement, kag wala siya gani ka post, biskan litrato nila, iya nga, kumbaga, sweet together, gid sa iya, gid pala nga account, kaya mga post sa mga page nga, ti, nag, kuha sa photo nila sa mga photography page nga nag-video sa ila pero siya mismo ganito wala sa yagin bala personal nga account o kung sa personal page te wait akabalo kung gana luyagan yan ay si May na yaw pero te ang una dan kambal katawa kahit imagaranon mo kwarta-kwarta to ka mo na bala makita to dan sa wedding nga ano nga photo ni Jetli nga to sa iya bala nga ano pictorial shoot o kung shooting niya nga sa iya pa lang daan nga shoes ka to pang Franz Dior na te ang shoes niya pa lang research mo rin na sa mga 90,000 pesos tiyan ba nila ba si manggay manggarano ng laki tiyan ba sa ibang ako mga balo nga si Jetli tamaan na ka manggarano ni Bajina ang mga ginaano siya na gina sponsor ng mga motor sponsor ng mga brand ba lang okay saya, especially sa mga motovlog, sa mga nagamotor, si Kat yun si Jetli, ambal nila sa motor, ya pala nga pila kabilog, na tagmililyon, na nagurong presyo, te, hindi kaya kambal nga si Jetli, mapato lang, kay manggaranon, kay ti siya mismo, manggaranon, kay may kwarta naman, plus vlogger pa siya, yung mga vlogs daan, ga 100,000, panakada posting man niya, te, ambal nila, hindi man guro sa kwarta, pero wala gani si Jetli ka, sabat pa, kung nga, ah, no nga abi siya kag nga aman bi hamat ka mga tao sa batgid siya pag gusto lang sa kuno ah. Na kung maluyag wa siya malayo kon indi man
0: nakipitik na isang aorta ni Jitli. Na karon kay nagapadayon nagaganing time sa atin nga ibok-ibok ang iyang ano na blang part blast ang heart blast left ventricle kag right ventricle kay ang blood nga nagapadayon pitik siya ati nagadalagan sa ano aorta kagano pa ganing mga veins na ni ang aorta di ba artery na niya
2: artery.
0: O ang super ang may ara na mo superior vena cava kag inferior vena cava mga veins na niya sa heart no veins
2: kay no ko do nakita ko ter pong pang ko pudok ga rides mati ba sa development sa lagi ga
0: di ba siguro eh
2: nanay bala rides kay so bigin nahabal ko mga tao law ay manapman wala na brati ba sa matulukan ni Jet Li ago pagwapo na iya pag gusto lang na saya.
0: Mera niya. O, bailan da sila. May po ninyo na heart gapitik da. Ikon, iya man na yung desisyon. Why naman da sa iba niya sa basulon, kay personal yan na yung choice. Nga kung ninulsola niya sa ulihit, iya na iya. Diba? Iya na iya mo. Wala man niya may nagtudlo siya. Nga mo lang nang ipamanaha, mo na lang nang higugma. Alas 6:40 na. Hindi na ba tayo nabalita sa showbiz? Pero mga katropa, hindi kita may istorya. Ari, sigurado gini, bago lang takadiscuss ang heart. Pero mga katropa, paano mo lang maging healthy atong heart? Ikaw magkalipat, magtumarsang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa, ha? Iyagin niya sang yes to health. Isang mangosteen kag malunggay. Makabulig niya pa healthy sa tone ng heart kapin pag hindi kung ka ano yung mga pamatsyag dogalain heart problem kada ari mga tropa. Hindi isang exercise kapag tumar everyday sang Santon Plus Herbal Capsule. Ari yung istorya natin sa special speaking of heart. Eh, paano, mapitik pa ni Bla, nagpitik yun man ni Bla, ay, hanang iya, kurason. Kaya nga, dito ko no sa Greece, sa kuno kalalaki, wala nakakita, babae. Ano ni rason? Ano ni siya? Isolated? No? Pero ano ni istorya, sini? Di, katropang James King, ginbisitahan mo siya, ikaw ang una yung nakita.
3: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Lalaki sa Greece, wala kaagi kakita sang babae. Katropa ini ang Balita Espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si katropang James King. Kabalo ka mo bala nga may aras ang isa ka lalaki. Ngalin sang natawo, wala pa kaagi kakita sang babae. Ini si Mihailo Tolotos sang Mount Athos dito sa may Greece. Ang Mount Athos ginakabig nga isa ka sagrado nga lugar kag hindi gid pwede stricto nga hindi pwede magsulod ang mga babae bisan babae pangasapat katropa hindi gid pwede ang ini nga lugar ginatawag nga Holy Mountain kag kalabanan nga nagastar lang diri mga monghe nga yara sa 1400 lang katropa masobra na 1,000 katuig mga katropa nga stricto nga ginabawalan ang pagsulod sa mga babae sa siring lugar. May aras na ginatawag nga tradisyon nga avaton. Iniisa ka tradisyon para ma-maintain ang ginatawag nga celibacy ukon hindi mga sawa. Dali na nagagawa ang pangalan ni Mihailo Tolotos mga katropa. Kagsunod sa 1938 nga report ukon balita sa siring lugar, ining si Tolotos ang napatay sa edad nga 82 nga wala gid kaagi kakita sang babayi. Wala man siya kaagi kakita sa mga salakyan, eroplano, ukon mga pelikula. Sang ginbunag si Tolotos mga katropa napatay ang iyang iloy. And santo, gindala na siya sa mga monghe sa Mount Athos kag dito ginpadako. Kagina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskogon ang immune system, mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Yeah, sabi, no? So, ano nga ba nga doon na naging sa Galea, doon na priso, ganyan?
2: Ato lang ito sa saka lugar, hindi sa kahalin. Paano ka ito kahalin kay...
0: Munghe ka ganyan, Galea?
2: Literal. So, sa mga pelikula, nabalang ka sa mga France na, daw mo ganyan ba yan?
0: So, may ka nakakita sa outside world? Mm. Alas 6:44 na, mga katropa, ang balita sa pagbalita espesyal. Hindi na ba tiyanong yung dulot sa ito ni katropang James King. Mga katropa, before kami blan ay magtakop, katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health, saan ito ni Mabakal?
2: Yes, mga katropa, Mabakal ang ito mga produkto sa aton mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Niman ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa aton mga online shopping applications. I-search talang ang Yes 12 2011 para sa original nga produkto.
0: Kaya sa mga nag-monitor sa ato na, good morning, Vera.
2: Yes, good morning sa mga katropa-pips na ito, na sa ila niya ni Sir Lloyd de Valles. So, good morning sa ila niya ni Sir Jelwin. Mayong aga, mandira, 33 days to go ko, no? Kag-birthday yan, ha? Sa kay Sir Lloyd de Valles, ambaya, good morning. Siya ko no sa una, ga Brazil, sa una ko no technician sa Laguna, sang gakanta si Laika ang ga-perform. Ba! Wow! Doon kagapon, tinta-tinta nga topic ang pwede nang kumanda ang buhay. Sa kay... Oh, Milvira Gilugo, good morning man. Sa kay Sir Arvick Riz Casiris, kay Mamay na Silya Dorado Mipigag sa mga mom's chapter na ito. Andra sa may punta taytay, good morning. No, kagaga. Iba na gadulog pa ni Grocer Jelwin sa iyang anak kayo na wala pa siya Gro Kapuli. Kaya siyempre, sila na tinatisi, drawa nga aga, pakaginaman na aga, panindahan sa libertad. Good morning.
5: Wow, ka-perfect.
0: Na, sa tanay nga mga nag-monitor, good morning. Mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday sa inyo.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Alas 6:46 na mga katropa. Ang oras na mundo ginakulabos na. Standby ka magabulo sa bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kami yung mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawag yun, nga Pilipinons, Pilipinas.
2: XFM News.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi
5: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah, sa aking kitutan ni Lilo.
15: Sa

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. System
3: Pain. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nagatake ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, muri, Ringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
0: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi po ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Premium D3, ang bago.
9: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
0: The Secret of Health.
10: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
11: Mabilbili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
10: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangay sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang order yung ang kape, gato kang pagit pagka-nervyoso. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
14: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara pa sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyo kutis kag manami ang inyo pamatya.
15: Santone Gold Coffee Mix.
17: Nakakapi ka na.
15: Nagagwapo ka pa.
17: Santone Gold Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyo mga lugar.
10: Ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangay sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
18: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Sister Pain.
17: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
15: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sang kanamit kag binipisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
19: Ako galis si JC. Head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali ka glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nakapangapi ka na?
15: Kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mate.

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sang tanguli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako pala si Wilsimi Hepielago nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you.

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo. Sa aking

0: Sister Pain, Panggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold,

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring

0: Nakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
1: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Sancton Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: kabaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga liyamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako, pero wala man nila kinakatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, may aga sa mga suki naton nga tabaramati. Welcome na sa pagpangalagad ta sa Bullseye. Once again, it's Thursday. Dasi kayo sa manadlaw nato mga katropa. Daw san ulang kita nagtapos sa bulan sang September. Here we go. Ari na kita sa Oktubre, naghihirampot naman kita mga katropa para sa bulan sang Nobyembre. Lapit sa 8 na para sa bulan sang Oktubre mga katropa. Lapit na matunga-tunga nga aton nga bugos nga Oktubre. Are you ready para sa Christmas mga katropa, no? Para sa bulan sang November mga katropa, before we will be celebrating the month of Christmas, December, celebrating the Christmas mga katropa, of course. Kinanglan taan ay mag atubang sa piyesta minatay. Antes magkinalipay mga katropa, dumdumon taan ay mga tao nga nangin ka party sa kabuhi ta. Dumdumon taan ay ang mga tao nga naghatag man sang kabuhi sa aton, no? Para sa pamilya naton, para sa mga ginikanan naton, always kita nga mga Pilipino, abi mga katropa, we feel indebted, no, sa aton nga ginikanan for the life nga ginhatag nila sa aton, and that stays forever, no? Wala na nagakalimot ang taos na kita nga mga Pilipino, nagalantaw kita sang ining mga contribution sang pila ka mga kultura naton, sa mga miyembro sa pamilya naton, ganing kabahin sang aton nga kabuhi mga katropa, no? And that's why amo man ang mga attitude, no, kultura sang aton na sang Pinoy nga ginagamit man, gina-take advantage man sang pila ka mga politiko, because kung maghatag ka, ang Pinoy nagabalik gina siya, naghahatag gina sa balik, may return gina sa mga katropa in any form, di ba? Pwede siya maghatag sang iyang pamaagi sa pagpasalamat balikan niya man ka mga katropa. Diri sa aton pungsod mga katropa, sa aton nga diri sa aton nga lugar, ang tao gahatag, pero may ara na hawid na mambalsa hatag ta, mabalik mo na sa aton. Inab lang nag-expectar ka, nagalaom ka nga makabalik na sa imo tanan ang ginapangatag mo. Amuna, that's why dani once nga may ara ta ginbaton ginatag mga katropa, ay hindi na ta mag-expect sang kunano pa. Amo man ang ginagamit sa mga politiko nga mga strategiya nga once naghatag sila, may balik sa ila. Ang balik sa ila, boto. Botohon mo sila. Kay nagahambal sa kay buot sa iya, kanami sa iya, ka maalwan sa iya. No? Diri kita na anad lang mga katropa, kung wala ka naghatag, kung wala ka nagpaambit, o kung may kasang nag-share, traidor ka, no? Lain ka nga tao. Pero ang tao to nga ti, amo naman tong bilhin siya, hatag niya pa. No, ka lain naman, kag siya naman itong masakripisyo. Dariman nga nakita ta, ang aton nga pagkategorya sang kolor, maghambal ka puti daw ka heavenly. Limpyo. Kung maghambal ka itom, yawan un. Tiyan mo na kung kisa may ara kita division mga katropa, because we label sa isa kabutang based sa aton tawhanon nga pag-insindi. Amo na katropa, sa mga panahon nga ni hindi ta ma-unite sa isa kabutang, because ang nag-identify kita sa aton kaugalingon to something, no, nga gin marka na ang stereotyping bra nasa isa kabutang nga daw na standardized nga maghambal ka itom daw ka daw ay siya kung puti siya gwapa sa daw mara daw mga katropa ini mentality ta permita niya gaka ano nagkakabutang sa tipaslong nagkakatipaslong ah ang judgment na tira man ko nakabasi ha kung taas ilong gwapo gwapa ang ibang na gani nagpa-operan lang para magtaas ang ilong nila. Honda pa ka ilong, hindi kaya gwapo, hindi kaya gwapa. Malala na? Kaya mga tao, yung kaka-confuse kita sa mga katropa, kahit ang definition sa beauty, ara lang sa amuna ng mga standard, abi mga katropa. So, siguro we have to go out from that shell of understanding and, standard so that we can accept isang tao kung sino man nga ara sa ato ng subong kung sino makita ta without going into judgment based sa mga biases natin mga katropa sa pag-acceptan natin si sa katao. Okay? Anyway, welcome mga katropa. It's Thursday today. Lapit-lapit na lang Friday. Kaglapit naman weekend mga katropa. Ma-relax naman, tapahuway naman kita. But nonetheless, it's okay, no? Amo rin ginahulat-hulat natin yung mga panahon, no? Nga nagpalapit weekend pagkatapos mga katropa, makapahuway-huway kita. Alright? 7:27, 7:26 na mga katropa. O kung 7:24 na sa pagpakaragad na, check your time clock mga katropa so that hindi kita malate sa mga kalatuan natin this morning. May mga katuan kita nga meeting, you're catching up para sa aton nga opisina, aton nga ulubarahon, katropa, Thursday. Kailangan na matapos kay pag Friday mga katropa, relax na, makapuli, timprano. Abi nyo sa mga kumpanya, ano man sa mo, kung straight ba ang trabaho ta for 6 or 7 days, mga 5 days mga katropa, grabe man ang bugat sa aton nga sa aton pakabuhi mo. So sitwasyon nga kinahanglan ta mag-unwind, kinahanglan ta man may ara sa mga paglain sa rutina aton mga katropa kay para hindi na monotonous sa aton adlaw-adlaw. Do ka rutina eh, no? 7:25 mga katropa, welcome sa programa naton sa Facebook Live naton mga katropa. You can catch us via XFM Bacolod News and Public Service Authority para sa mga kuturan naton sa Kabangkalan. Ari kita sa XFM Kabangkalan. You better check that out, no? Ang aton nga Facebook page para updated ka mo sa mga latest development update mga katropa sa aton palibot. Alright? Pira ka mga balita aton nga tutukan. Aray mga katropa ho, ang talatapan o kung ang talatapan ni Congressman Alvin Benitez nagpagwa na sang sulat mga katropa nga halin sa National Historical Commission mga katropa nga nagkumpirmar nga may aras ng panugot ang renovate, no? Pag-bag-o o kung pag-beautify o kung redevelopment mga katropa sang aton nga public plaza. Nakapagwa na may confirmation from National Historical Commission ang ining mga approval abi sa local government mga katropa. Pero may indication to, may sulat mga katropa that there's no major renovation that will happen during sang ining construction sang aton fountain at lightings. Okay? Amo man naguro ka, medyo tulo-tulo tihintihin ang nagtihintihin ang tiyasa because may ara sang mga limitation lang ila construction, hindi man siya makatandog da. Pero tanong-tanong, guro, pwede mo na. Oh, may landscaping ta, pwede mo na para mapabeautify gani, patahom gani ang aton plaza gani mga katropa, di ba? Ang main concern today mga katropa definitely is the preservation sa aton ng mga heritage site. May niya problema, that's no brainer. Wala niya sang question da. Okay? Ang aton lang di is that kung may ara sa mga papilis kung insakto ang proseso, kag-ara Japon sa insakto nga resign, ang ining ginhimo sa Chesa. Okay? Ang Chesa, mga katropa, nagpagwa na sa kwarta mga abyan, no, para sa mga wala pa nakakuha sa mga detalye sini, nagpagwa sila sang 300 million pesos para sa construction, para sa pagpa-beautify, pagpagwapo sang aton nga Bacolod City Public Plaza, which nag-allocate sang 80 million pesos ang aton nga national government sina, no, along with sang fountain sa Bacolod government center nga ginplastar man to, interactive na siya pagkatapos daw dancing pinunukuso na, no, ang aton provincial government, mga katropa, dira sa plaza fountain, kung dira sa provincial lagoon may ara man adamo, no, magkato ka katahom, no, katahom kung galagaw ka na ang gabi, kundi daw nami man, no, daw katahoman. Excited naman ang taning aton pinakamang kuturan di ang aton syudad. Pamantayan pagani, butangan pagani isang security guard eh. No nga mabantay da, nga wala may mapundo da, matulog da sa plaza. Di, amo ni ang ka-excited ta. Pero nadismaya kita matapos ka nakita ang plastada sang plaza, mga katropa, nga daw ginpabayan lang, kotan. Pero abin nyo, kung nag-chesa, guro, ginkay unin nila, gintinluan nila, mga katropa, mambal tao, okay, guro mo, no? Daw masugot pa, guro, ang pumuloy pinipinuhon sini. Pero ang sitwasyon niya sa plaza, daw hindi kitnami, subong, hindi kitnami, ako personally would say, nga hindi sa nami. Why? Una, okay lang, kayo dapat ahom sa aton syudad, ang plaza na pintahan, at least man lang na cover up to ang medyo mga lapses abi, ang mga laway nga taran-aw nito sa Bacolod City Public Plaza. Alright? Next is ang aton nga mga floor area sang plaza, mga katropa, ngayon butangan fountain, ti managaw ka tayo mo iya, ang bilog nga panapa sang floor area, mga katropa, dira sa east side sang sang plaza, mga katropa, kung tumukar gani, gumawa na gani ang ining fountain na ton ay sos basa, delikado para sa mga kuturan ta, may tani kung hindi na sa recreation purposes, kaya magkanto ka na, magpungko-pungko ka, mabakal katuabi sa mga kunano, baklon mo to sa gwa, no? Patawhay-tawhay ka na, relax-relax ka na, mga katropa, no? Sang una, sang sa, guys, kung lapat ha, dira ta kakanto kung may ma-examination, mga katropa, pungko-pungko na, tita nang galing sa gapa mo man eh, no? Alin sa gapanitsit na pakanto sa manicure, pedicure, pagbaligya, kabaligya sa mga pagkakaon, or pagkanto ka naman to, magkanto ka to, mapicturan ka. Ang term na sa una, sa pinakamakuturan na tunda siya, basi, pwede sir, pakudak ka, pakudak. Mapakudak ka kuno? Di amore ka na, mga katropa, may confirmation na sa National Historical Commission ang ining, ginpagwa. Pero, otis mani sa First District Representative, nagpagwa man sa sang dito sa San Carlos, mga katropa, so that we can make a comparison, sang proyekto sang Bacolod City Public Plaza kag sang Bacolod City Government Center. Last time ang ginplastar ta to is ang San Juanico Bridge, ang San Juanico Bridge nga ginsugaan sa presyo nga 80 milyon pesos. Kamulang ba na ba na yung mga katropa? Kamulang lang ng taos na daa, no? Hindi naman ito magdugang sa komentaryo. Pero mga katropa, dito sa San Carlos, amu-amu mani, no, makita mo, abi mga katropa, dala sa Bacolod City Government Center, duha kabilog ang nabutong to, no? So, ang budget pila, kabalo ka, 40 million pesos ang ginpagwa to. Amo na ang sadya to. Kahit di, doon nag-angko naman sa taas kilay, pumuluyo ta. Tingnan ay, naroob lang 40 million pesos, tag ang 80 million pesos, or ang 300 million pesos, ngayon pagwa sa Chesa, mga katropa, mga abyan. Sadya ni karon, makita ang pinaka mga nagkakalatabo sa aton na, pagkita ta sa aton nga palibot, mga katropa, daw ka sadya. Doka kanami turn kung kisa maminsar ah. Pero okay, anyway, ti amo na sa pinakamalatest naton mga katropa sa pagpakalagad naton at sa kung taman ang pinakamalatest update naton diri sa aton nga palatuntunan ang mga nagkakautabo sa aton patrol mga latest development mga katropa ang Mascara Festival nag ano na gidman nag nagsugod na gidman ha kanto ka mo sino nakakantoto sa plaza sino nakakantoto sa ano ta sa aton nga Mascara site mga katropa ari ay pila ka latest update na mga katropa aton nga pahibalo sa inyo no ang hiraya nakigsapol kuno sa Mayor Greg o Gasataya no ang isyo sa tubig ni Corona no isyo sa tubig Corona di tanawang tanong ni Corona mo kay ma nagmeeting ang hiraya sa alkaldita ambot ko na no ang manging resultados na di okay ano ang manging pahayag sang anong mga resulta sang pagsapol sang hiraya water mga katropa sa ator alkalde kay may ara pa daw utang bala mo ang prime water sa sudad nga dapat kunsa ang sa sudad dapat nga isettle pa ni okay plus may utang man ni mga katropa may utang ang prime water sa bulk water no negosyo istorya no negosyo niya te ang gusto na naman naton di nga ang gusto naman natin di mga katropa nga mapasiguro natin ang supply natin sa tubig kaya ti ginahambal man sa atong gobyerno nga may super El Nino matabo so kinahanglan preparahan so kagpila ka mga update pa dito sa City Hall mga katropa no ari balikan tarman ni Chesaw bow istorya ang takaroon ng delay na delay kag ang problema kung kis ang mga katropa ginahaboy sa sudad ang basun sa Chesa no pagkatapos pagwa pa siya bayad na mo ito gani nagdugang pa kami gani ano eh nagdugang pa kami gani isang nagdugang pa kami isang 28 million pesos kay nag devaluate na ang 300 million pesos nga budget for 2027 or 2026 nga nagdubo na ang mga nagdepreciate na na sa ang inakakwarta so ibaraon ta karon lang taon-taon pero kamalig just update mga katropa sa aton nga police no? Kag iban pa sa national naman mga katropa impeachment padayon sa gihapon ang mga talakayan sang impeachment court mga katropa angot sa mga akusasyon abi sa kwarta mga katropa sang vice presidente amo ni Japan kabahin sa nangin deliberation o kon pag trial sang impeachment court angot sa manggad sang vice presidente mga katropa mga byan no 7:35 sa pagpaglaga naton let's pause for a break mga katropa ihaboy taman naton mga obligasyon ha? Pero antes ka muna nag pungko ka muna gapamati ka mo sa radyo pamangkot ka mo ano himuunta no antes ta kon antes na magpalibog mga katropa dapat anay magpangapita para ma-relax anay okay ang aton kape nga ginapahibalo sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa nami ni para sa mga kuturan naton nga diabetic may ara na sa mga pre-existing conditions may ginabadyag na pwede ka mo kainom sa Santon Gold Coffee Mix ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa kompleto ni sa mga ingredients nga kinahanglan nyo no? Halin sa Santon pakadto naman sa mga malunggay ara manda ang at ang Marguso nga nagabulig panubo sa aton blood sugar mga katropa kag syempre ang pinakanami di nagagwapo ko sa diya mga katropa gahimis kutis mo gabata ka pa glutathione kag collagen may ara mga ingredient ang Santon Gold Coffee Mix so samtang naga pamati-mati kada kapi-kapi kada mga katropa no react-react kamanda kung kiss Pagkatapos, kumod-kumod gamay, pero nagapangapi kita sang healthy nga kape. Okay? Para sa mga diabetic persons, recommended ini nga kape para sa inyo. Para sa mga kuturan natun, nga medyo may ara sa blood pressure, kay kung taas ng aton BP, ang mga doktor gambal nga hindi ka nakapangapi kay nga basi mag-palpitate ikaw, mag-timbuok gulpi ang imo nga dugo. So, hindi pwede. This time, may ara na sa Zaton Gold Coffee Mix, mga katropa, ginpatamis ang natural sweetener, ang stevia. Kag wala sang decaffeinated siya, wala sang delikado para sa mga kuturan ta nga mag-inom sang kape, mga katropa, mga abyan. Bullseye. Alright. So, abari, pila kamang latest update naton. Update naton karos patrol. Balikanta kay may-ari naman pipila kamang shooting incident. Sa pila kamang lugar deris Negros Occidental, check on ta ang mga details na pagkatapos ng mga pahanumdo mga katropa. Standby.
1: Bullseye. XFM 90.3. Ang ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpuntunig sa nawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.

kawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balansing ang mga komentaryo.
2: Pwede,
3: may nag-atrust ang public opinion.
1: Objective.
3: Prangka,
1: kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
5: Balik dito mga katropa. Morning sa mga katropa natin nga nakatutok na sa programa at kag naka-check-in naman sa atin nga Facebook page, no? Basay gusto nyo nga updated ka mo sa mga nagkatabo sa palibot. You can always visit our Facebook page. Ang aton nga mga latest postings. Paki-subscribe naman sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa, mga abyan. Alright? So, amo nang aton nga gusto pabalo sa inyo, mga katropa, nga may maskara festival deris Bacolod. Among maskara, amo ni sang pirmi gina dayo sa pila ka mga foreigner tungod sang nami nga style. Kagtapos, masadyan tao di City of Smiles mo dapat naka-smile with me. So, amo na ba mga katropa, no? Pero antes na magkanto, sabi na kamatara kayo naton kag aton diskusyon mga katropa. May ari sang balita ho. Ang update mga katropa, duha ka shooting incident na tabo ha sa Surcabahin sa probinsya ginaimbestigahan sa karon, no? Kuwaon tinayb lang mga detalye sa mga katropa sa aton nga patrol with katropang France Andrew Burgos. Kagalang taon ta pila ka mga ang status sini, nadakpa na ba ang mga suspects sini mga katropa? Mamay na sila Dora, dumipig may aga. Ma'am Jovi Abundante, morning sa imo. Salamat gid from New Zealand. Thank you. Mayong aga sa inyo tanan. Okay. Kwaon tanes katropang France Andrew Burgos mga katropa. Duha ka biktima sa pagpanglutang sa Surcabahin sa Negros Occidental mga katropa. Detalye what katropang France Andrew Burgos.
6: FM Live Reports.
5: Katropang France may aga.
7: Katropang Irvin, nagapadayo ni ang investigation sa kapulisan, no? Ilabinigin sa pag-panguna sa Negros Occidental Police Provincial Office sa pila ka mga asod-asod yung insidente ng pagpanglutang katropang Irvin mismo sa Surcabahin sa probinsya, no? Sa specific katropang Irvin, ang ining mga insidente naglungtad ini katropang Irvin sa Banwasang Binalbagan kag mismo sa Banwasang Kawayan. No? Kung sabihin katropang Irvin, una niya na pabo ang sa Banwasang Kawayan sa Oktobre 4 kag ining ginsundan sa Oktobre 5 sa Banwasang Binalbagan.
5: Aba?
7: Pero dili kita katropang Irvin magtutok sa pinakaulihi nga insidente sa kasing incident.
5: Oho.
7: Ganatabo last October 5 dito sa Sidyo Kapaklan para kitangkol sa Banwasang Binalbagan. Kung sabihin rin ka sa Irvin, hindi kailangan biktima kay alias Johnny. Pwede ka mangunguma kag residente ka sa Irvin sa kasabiting lugar. No? So, ginapatiyaan si Johnny ka sa Irvin, hindi siya ka mangunguma kag aktibo nga membro sa National Anti-Crime Group Organization o kung na ginatawag yung pinasanak ko
5: ka sa Irvin
7: o kung sa mapos na pulong kapag ang usapin ng mga tagpalamati, isa siya ka membro bilang ka force multiplier sa lugar ka tropa Irvin. So, kumalikan sa ning insidente na sa puan inin o panagitan inin bangkay ni Johnny na nagamiyang o na sa kapo kung sabihin inin na nagapangarado ka tropa Irvin sa kaga sa Oktobre 5 na nabatihan ganit sa pilang mga insidente dito sa lugar nga dumay asod-asod na panyupo sa katropa Irvin. So, ginagurungan inin kasi nga mga residente sa lugar kanito na nakita na si Junie na inagamiyangon kag dibuon. No? So, ginapatihan na pa Irvin, ngayon yung biktima, giningago ko na sa hospital, apang ginbawian din ni isang kabuhi. So, sa information ni nga Lincoln, sige patikagutan natin sa Nokpo, no? Pati sila, spokesperson sa kay Police Major Judicius Kalabo, na tropang Irvin, sa karon, ginaimbestigaran ni Kimi, no? Kay ginanagtaw sa nga ito niya kapulisan na posible may mga pilansla ka mga gulong na ginalantaw. ay ang isa sa mga ginatutukan nila sa karon ang may kanser sa lupa. Which is ang huling ang ginapangubahan basta sila. At kung so, Katropa Erwin, posible ang yan nga pagka-force multiplier o kung nanimimbro siya sana sa biting na organisasyon, Katropa Erwin, no? Pero asa karon ang payag sa atin ni Police Major Katalubong, nagkapadilit karon na palamang utanon ng pagkihala ang siling nga mga suspect kanyara sa likod sa pagpatay
5: sa
7: siling nga membro sang nakdu na tropang Erwin.
5: Pero Katropa Fats?
7: Ay, taon ta, ito may mga, ano pa sila? May mga ginatikon, pag-inis lang mga information. O kung idugang sa mga detalye sa nagkapatay ng investigation sa pagpatay sa kay sa sining na mangunguma, Katropa Erwin, dito sa banwasan nga Pinalbag. No? Pero hindi pa mali nila ma-disclose yet kung sino ning mga suspect but ongoing ang ilan nga pag-aha. Kuha ang dugang mga detalye sa pagkilala sa mga ini. Walang hindi specify na sa aton kung may sila dito pa Erwin sa mga suspect ang nag-engage no, sa sininga krimen especially sa pagpatay kini sa kay Juni dito sa Barangay Santol sa Banwas ng Binalbagan. So ginaano pa man nila ang pamilya sa karon tiga tingwaman no? Kasi kaso anay niya ang bangkay sa nila ngay mata matapos ang nakabuti ng krimen katropang Erwin no? Pati ang kapulisan ni ano man, kapaligurado man para mapasakaan kini sa nagkakaigo nga kaso ang mga suspect nga sa likod sa mutal niya pagpatay sa sininga mangunguma dito sa Barangay Santol sa Banwas ng Binalbagan
5: katropang Erwin. Ang nagkapla. Ano nga maanggulo mga kausang ginalantaw yan? Lapit-lapit din yung mga motibo. Is it personal or may insurgency?
7: Gitaik sa ni Police Major Katalugo is about sa lupa.
5: Okay.
7: Lupa and also isama rin sa mga ginalantaw Manila ang pagka-active member yan isang organisasyon pala. National Anti-Crime Organization. No, sa draft lugar. Si force multiplier siya ka tropang Erwin. So isa ini sa mga ginaano nila, mga isa ni sa karon nga ginakabigman nga which is the pinaka malapit big no na rason sa pagpatay sa kay alias Yuni ni Katropang Erwin dito sa Banwas ang Binalbagan. So party nga to nang giniyang mga paglantaw si ni Katropang Erwin. Nagano pa lang no? Ang investigation direct ini paginis sa siling nato yung mga lapit na gidmala sa kasulbaran. To ang ini nga kaso sang sining force multiplier nga gipatay. Kahit kay Katropa Erwin the first place why pagid sila ni gani may naka-identify to sino gani mga suspect eh, no? Hindi man sila makapinpoint kung sino ni mga grupo nga may mga kinaiyang mga kausa. Direct sa aton sa probinsya man sang Negros. Pati amo pa na ang ilagid na din ano man ginapangabay sa publiko especially sa mga residente sa lugar. Nga kung sino ang makahatag pagid sang bastante nga information dugang nga detalye. Katropa Erwin sa natabo ning paglutang. Sa ka mangunguma sa barangay Santol sa Banwas ng Binalbagan Katropa Erwin.
5: Grabe no. Pinatsanay do ka simple lang sa aton di sa Negros Occidental.
7: Ako kanina, di doka ano na gidla sa kong, no? Doka tapos na gidla siyang ano lang itabo free sa atong sa Negros. Kahit dito may pila nakamang insidente ka na pa Erwin nga may nagkakalatabo ka ngayon sini. Which is kay doka ano na lang gidla, doka hapos na lang gid. Ang pagkutas ng kapuwi sa isang katarsona sa siniman ng mga suspektado. Pero pa Erwin, pamatingan to na planay, you know, si Police Major Diretsus Katalugo. Ang ato niyang pag-interview sa iya sa ilang investigation sa mga insang sa Banwas sa Binalbagan sa pagpatay sa sining members ang nakbodra sa lugar.
2: Sa din, sir. Possibly do tagin na, sir, yun.
8: Wala. Ito pa na sa circumstance.
2: Okay.
8: So, wala pa na and then what that is, what are you also giving us the director of the investigation? Kasi ang hiningi sa membership, ang iyan na, what for the buyers?
2: Okay.
8: So, yung mga
2: programa sa atin. Sige, sir. Pero ano ni, sir, sa family?
5: Oo. Oh. Dula. Katropa France? Oo. Oh. 751 mga katropa, amon ang ginambal natin niya, aso naman niya kaso sa tiniruhay sa lugar mga katropa, diri sa Binalbagan, ho? Kagawayan, duwa kilog ang napatay di. Ang ginalantaw ka ang gulo mga katropa, probably basi propiedad duta. No, pero ti sino ang kontra kunduta pag istoryahan ta. Okay, may ara ba sang dispute? No, may ara ba sa gaway sang duta da? Sino duta na sa mga katropa? Ano ang duta, no? Kon nakarp ni siya or pamilya nga duta away sang pinamilya? Isa sa mga gulo, ginalantaw pagid ang insurgency, no? Nga nagalunta't ga dala diri sa Negros Occidental despite nga ginambal sang aton nga Philippine Army nga why na, mga anon lang siya, mga uhot-uhot na nang nagkarabinin sa rebelde KPA. Pero kita ta, ang asod-asod nga piratsa na ito, no? Barikantas katropang France, katropang France.
7: Katropang Army, no? So, well, tiga, ano man yung sa karoon, ang kapulisan. So, nga rin kinibi ang pakot, sininga rason, no? Sa sininga kamatayon, o kamatay sa sininga lalaki.
5: Oo.
7: So, sa banwan ng Binarbaga, si KP Dohon, no? Doka ang ada pila ka parte sa Negros Land kada mo ginsang mga presensya gyapon sa rebelde.
5: Oh,
7: pero for Irene why man naging na disclose pa sang aton ng mga awtoridad kun ay kailatanan naman yang sa bibing mga grupo dito sa sorry nga bahin sa nga probinsya especially.
5: Oo.
7: Mm. Kita ka for Irene.
5: Oo.
7: Ang sarap sa mga kapantay sa barangay Yaw-Yaw.
5: Oo.
7: Kay isama ni ka so, nanay ganito, senior, kami kanyang ipapay man.
5: Oo, oo.
7: Sa Katropa Irvine, no? Iniya nga insidente, last October 4 na tabo ini.
5: Okay.
7: Sa, ano no, sa sityo, sit Apro Juan Barangay Yaw-Yaw, baduan sa Binalbagan.
5: Oo. Kasi
7: libre ang bitinagin, aliasan ng Nikay Atan.
5: Mm-hmm.
7: Sama niya siya ka mangunguma,
5: 3
7: years old, kanyang ni Katropa Irvine, no?
5: Mm-hmm.
7: So, balikan natin istorya ni alias Atan niya,
5: mm-hmm.
7: sa ato niya na buwa ng information from the office. Hindi ko daw sa Katropa Irvine, nagpatulong nito nung sa likod sa balaya. Kung sabihin niya ng pangang niya, nila ang mga ginasagot papoy. Kay daw ginapatigan nga magpanabog ni siya ka Katropa Irvine.
5: Mm-hmm.
7: Tugtog na ini ang disadulungan sa mga armado.
5: Mm-hmm.
7: Pero,
5: Mm-hmm.
7: Wala na siyang iban pa nga mga istoryanay, dali tiro na lang ni Gilead at Farwin ng biktima eh.
5: Oo.
7: Ang nga nagresulta ka ni Singiyang nakapatay yun.
5: Oo.
7: Kasi sa investigation na doon nakuha ni Farwin ng nagkalaylay, kailangan ka makalibre sa karamang tutang.
5: Oo.
7: Kapon hindi gamit sa mga suspect na kahit sa biktima, ano?
5: Mm-hmm.
7: So, Drina, so yung ginalantaw, so, my police major katalubo, na ilan yung investigation, may mga ano pa sila, no? May mga ginatubod na sila kay ang biktima ni Kalay ito may naging file siya lang ang kaso lang sa mga Irwin na nagpasaka ni kaso ang biktima o
5: mm-hmm.
7: So, wala lang din wala lang din specify sa aton
5: o
7: Katropa Irwin
5: Katropa Francis good Katropa Francis
7: Katropa Irwin no?
5: Mm-hmm.
7: So wala lang din specify sa aton wala lang din kaso
5: Alright, oras mga katropa. Alas 7:55 gina-establish natin karon ang connection natin with Katropang France ini Japan kabahin sang mga nagratabo ng linutahanay dito sa Southern Negros ang Binalbagan, ginapatihan related sa duta kag ari naman sa Kawayan may isa pa nga napatay. Okay, so hulat-hulat kita sa pinakamaritalye de sa mga kuturan na tundra Southern Negros. Amo na yung sitwasyon da sinyo? Amo na ang gakalatabo na sinyo? Nakap daw ka kululbaan, may ara sa pinatya na ito, may ara sa mga linutanga na ito, no? Ang aton pulis, no? If it's personal, if it's a personal grudge, or may dispute, whatever nga mga senaryo, ano ang natabo? May armas sila? daw katalagam sang mga inadlaw natun nga mabalanta nga may ara sang mga nagakapugday o kay nagakalamatay nga mga kuturanta sa Southern Negros nga bakante blanco ang aton otoridad as to sino ang responsable sa pagpatay. Kag sino ang nag-ano ang mga kausa sa pagpatay sang pila ka mga individual dito sa Southern Negros. Daw kasubo no, no. Balikan ta balas ka tropang France Andrew Burgos angot sini. Ka tropang France, welcome back.
7: Arvin, no?
5: Ara na, tahom na.
7: Ang investigation nga gin-provide sa aton, ang information nga gin-provide sa ang biktima dali.
5: Oo.
7: May gin-file nga kaso.
5: Ah? Okay.
7: O, may gin-file nga kaso mo, no? Pero wala nang gin-specify sa aton kung ano gin-file nga kaso, di ba? Kasi may kagaya po ka Arvin sa dupa pala.
5: Oo. Duta man sa Japan.
7: Nabing mga circumstance, nabing ang ginapangatubang ang biktima kabangdanay niya dito nagpatikayon or nag-himo in isang legal kitikang.
5: Oo.
7: And wala nang gibani na anuman ka kapag rin ginpagalman na sa atin sa mukbukon ano ginabing ang kaso.
5: Oo. Oo.
7: Ang nga din sa sakaman sa biktima.
5: Oo.
7: Well, tingnan mo niyang isa sa mga ginalataw nila, ba siguro may kankanan lang sa duta.
5: Oo. Duta man sa Japan.
7: Ano ginabing ang mga ibang paging mga circumstance kapag Irwin.
5: Oo.
7: Nga mo ni nga sa likod man siyang motibo sa pagpatay sa sining biktima, no?
5: Binalbagan so, doon
7: pa
5: man
7: ito, no? Si Police Major Judicis Catalogo,
5: oh.
7: Ang spokesperson sa NUCPO, para parawin ang utama niya sa investigation nila sa panwasan niya kuya yan, sa pagpatay sa sining persona, senior citizen.
8: Sir, ang biktima, ang based on ang information niya, speech up niyo ako sa pagkabungkutan
5: friends.
7: Oh, Katropa Irwin, no?
5: Oo. Oh. Oo. Oh,
7: oh. So, si Police Major Judicis Catalogo.
5: Oh, land dispute man dyan po nang ginalantaw ng tao to?
7: Dato si Legid Duro, eh, kahit no. Yun na, ano, mga Katropa Irwin, dyan, may higil pa mga reklamong biktima mo.
5: Mm-hmm.
7: Oo, so, tiyan mo rin ilayang, ano pa, ginatupukan sa karon.
5: Oo.
7: Sa, kung sa posible na motibo, no, sa kabatayon, sa, o pagpatay, sa sining na senior citizen Katropa Irwin, which is the, ano ni sa ano, walang giningatan man niya gusto nga matabo nga hindi na kita, nga hindi na ni Blanco Parwin ma-ano na, matabo ni.
5: Oo.
7: Ang, na may investigahan na lang hindi Blanco, matubo din kung sino ning mga arasayos ang siling, pagpamatay kay Tropang Irwin. Kasi ito, sinunod-sunod na lang din ang pagpatay dari sa Banwas, sa probinsya sa Negros, no?
5: Oo.
7: Labi nang ito sa rin na bahin. Kasi ito, kung nakawa pa rin ang sasyon na rin sa